Ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karaman karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adayk tabarakta rabbana wa ta'alayk wa sallallahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za sauri fasal littafin Al-Adabul Mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil a karmakalla. Bismillah.
2: Ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To sai mu afwa na mu kara. A yau Asabar 29 ga watan 3 shekara ta 2014 wanda ya daidai da 28 ga watan Jumada Ula shekara ta 1435 akan wannan littafi Al-Adabul Mufrad. To muna kan babi na 66 inda Imam Al-Bukhari da yake da magana kan abin da ya shafi makotaka. Yace babun babi la yu'zi jarahu, kada mutum ya cutar da makocinsa. Abin da ke cewa cutarwa, duk wani abu da zaka yi da makocinka zai ji ba daɗi, shine cutarwa. Shi yasa a doka ma ba a yarda katangar gidanka ta cutar da katangar wani ba, ko taga gidanka ko kofar gidanka ko kuma wani abu a gidanka. Kamar Allah can hatta injin niƙa ma ba a yarda ka zo ka kafa shi ba, sai an yarda mai unguwa ya tabbatar makota sun yarda, sannan ne zaka zo ka kafa injin niƙa. To amma yanzu zaka ga mutum yana kiwon kaji da makotansa ba sa jin daɗi, ba su da ƴanci, wanda ba daidai ba ne. Ko kuma waɗansu abubuwa da suke na cutarwa tsakanin makoci da makoci da suke ba daidai ba. Abin da yasa ba a magana sai mutum ya ga kamar ko a ce na kyashi ko na jin haushi, ko kuma a'a dan kada shi wanda yake yin ba daidai din ba a bata, shi kuma ba zai yi la'akari da haƙƙin mutane ya abin da ya kamata. To haddasana Musaddad qala haddasana Abdul Wahid qala haddasana Al-Amash qala haddasana Abu Yahya maula Ja'ada ibn Hubayra qala samitu Aba Hurairata radiyallahu anhu yaqulu qila lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, aka ba annabi labari, wannan zai nuna ma mu'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah, in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai, wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau, ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba ba komai. Shine niran baɗe dunƙule a cikin waƙarsa, yace ko me kake Allah yana rangwanta ma. Wannan shine abinda da yawa musulmi ba su sani ba. Don haka sai ka ga mutum baya rubo da azumin Alhamis da Litinin, baya rubo da zuwa umara, baya rubo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma, sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba. Amma da yawa mutane wanda suke kallo ba sa kallon wannan, domin Allah ba za ka burge shi ba. Ina da mala'iku, ina da annabawa, ina da salihai, kuma ba shi da bukata. Ba shi da bukata, abin da ya fi bukata halittarsa da yake so ya yi su, yake ƙaunarsu ya yi su, ko mai lalacewarsu yana sane ya yi kayansa. To shine aka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya rasulullah inna fulanata wance ta kumun laila, ba ta rubo da sallar dare, wata sumun nahar ga azumi da rana, wata fa'alu, duk wani abu da ka sani ba ta rubo da kaza ta yi kaza, ana ta faɗa irin bauta Allah da abin ɗinta, wata fa'ala tana kaza tana kaza tana, wata sadaka kuma ga sadaka. Mutane suna ta gaɗa kai suna jin daɗi, sai wani a cikin musulmi ya ce, ai wata uzi jira na ha bi lisani ha, tana cutar da makotanta da harshenta. Makotanta ba sa jin daɗin mu'amala da ita saboda harshenta. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سن النبي لا خير فيها ولا اثير ترديتها ibada da take yi duk ta banza komai take na wubi annabi ce la khairu fiha ba wa la alheri tarbita hiya min ahlin nar ita yar wuta ce haka gashi duk abin da zaka zo ka fada gashi tana yi domin Allah take burgewa ba zai burgu ba kamin da yake cewa ba a ginsuwar mai karfi ba wala ba zaka ka burge Allah abin da ka burge Allah abu biyu ne kawai ka nemi yarda sa ka kyautawa halittarsa suke da haka annabi ya ce annasu iyalullahi mutane gaba daya iyalin Allah ne wa ahabbahum ilayhi wanda Allah ya fi so a iyalinsa a hasanahum ila iyalihi wanda ya kyautawa iyalinsa kalu suka ce wa bulanata kuma ga wance tusallil makatuba farilla kawai take wato saddiku bi aswarin amma wasu lokuta in ta samu dan awarwaro na karfi ta ga wata yarinya tana da bukata sai ta bayar shine aswar ko kuma tana ba da dan abinci da bita karya karya ba wanda yake ba mai daraja ba kamar kace kwantanto ko dumame ko dan abincin da ta rage ta ga wannan da bukata ta bashi wala tu'zi ahadan amma ba wanda take cutar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce hiya min ahli janna ita yar aljanna ce daga wannan bata kai ibada wannan ba to da kaga dan abincin da take sadaka da shi bai ta karya karya ba abincin ne za ta rige ko gurasa ko dan wani abu shine aswar to ga wani حدثنا ابن دني مغنى ابن اجلان ينتهي يوزا فدا شي ابن اجلان وني داي دغ cikin manyan malamai ne wanda ana daidaita shi da Hasan al-Basri lokacin da Muhammad dan Abdullahi dan Hassan yayi tawaye a gwamnati ya mara masa baya har gwamnatin Madina ya kama shi zai sa masa bulala saboda ya shiga cikin yan tawaye sai mutanen Madina suka ce idan Hasan al-Basri shine wanda yayi irin wannan shiga cikin yan tawaye me za kai masa yace zan kyale shi yace to ai Hasan al-Basri a Kufa matsayinsa to daidai yake da Hasan al-Basri a Madina ya kyale shi wata rana wasu almajiransa suka so su kure shi su uku so suka shiryo hadisai na da da uba dan su kure shi dan su a ce ai ya gaza a ga wallansa suka zo suka fara karanta masa sai a dauki hadisin da sai a hada aba uba anni na uba aba da yana ta ji yana ci yana ci can sai ankara cewa waɗannan mutane jirkita abin da suka yi dan kawai su kure shi sai suka gama sai ce a ba daidai bane abin da kuke fada da kuke cewa na ji kaza a abu kaza a wajen da kuka ce a wajen dan wani ne ya a wajen baban sa ne ji amma abu kaza da kuka faɗa shi kuma a wajen dan ne ji ya gyara yace kai da ka zo kai min ba daidai ba ku uku da kuka zo kure ni kai sai ka haɗu da kaza a rayuwarka kai sai ka haɗu da kaza kai sai su uku diye musu baki kuma kowanne sai da yayi abu ne ɗayan su wanda ya fi cutuwa yace kai sai ka rasa addininka sai ga shi kafin ya mutu ya zama zindiki ɗaya kuma ya ce sai ka tozarta a duniya shi ma ya tozarta ɗaya kuma ya ce sai ka shiga uku duk kowanne ya ce iliminka ba zai maka amfani ba ileku haka to shi ne shi ibn ajlan wannan gidan annabi da na ce zan ɗauko na sa an yi photocopy to ba da mota ta ni taho ba saboda shi yasa sai dai mako mai zuwa yau zai abin afuwa haddasana abdullahi ibn yazid kala haddasana abdurrahman ibn ziyad kala haddasana umaratu ibn gurab al'ammatin lahu haddasatu أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وترانا غوغون شي أمارة تنا باشي لاباري تكي تشوا تاتم بعائشة تكي غايا متزنشي إرن يند ما تسكن ي فقال تكي تشوا دا عائشة إن زوجة إهدانا مجن إيه دا غشي كمو يريدها واللوكة تنزي زوينا سنية سارد إتا فتمنعها نفسها تكي يدعي سارد إتا imma an ta kuna gadu ba ko dai dan ya bata mata rai tayi fushi da haka ita ma tana ganin ba zai sari da ita ba aw lam ta kunna shidatun ko kuma bata sha'awa bata da sha'awa fa hal alina fi zalika min haraj shin mun yi laifi qalat na'am tace kun yi laifi domin ta mace wajibi ne ta zama a hannun mijinta kamar gawa a gaban mai wanka duk lokacin da yake da bukata tare da ita bukata sace gaba saboda shine gaba da babanta shine gaba da babata a makami ba a daraja ba to kamar misali ga shugaban kasa ko ga gwamna ga babansa umarnin wa za a bi umarnin gwamna za a bi ko umarnin shugaban kasa ba umarnin babansa za a bi to shine matsayin uba da uwa da miji umarnin miji ne gaba ba umarnin uwa da uba ne gaba ba tace a kun yi laifi inna min haqqihi alayki daga cikin haƙoƙin mijinki a kanki allau aradaki da zai ce yana son yayi jima'i da ke ya sari da ke wa anti alaqatabin kina kan qatab qatab guda biyu ne ko dai suna kan raƙumi kowa dai ya san siddin raƙumi ya ce juyo su isari da ta akan siddin raƙumi ko akan suddin doki suna kan doki su biyu ko suna kan jaki su biyu ko suna kan mashin su biyu yace akan mashin za ta juyo sare da ita ko kuma tana kan doki ce juyowa za ta yi sare da ita ko kuma akan dokin kofa tana yace ba za ta shiga cikin daki ba akan dokin kofa ya ina garaje yace akan dokin kofa yake sai sare da ita to haka za ta hakura ma'ana a kowane hali muje sare da ita ba ta da magana sai fa idan tana al'ada kamar za mu karanta yanzu lam tamna'ihi ba za ta hana shi ba qalat sai Aisha take ba su labari na gidan annabi dan su ga yadda al'amari yake qultu laha sai na ci gaba da cewa da ita in ita ce ihdana tahidu dayan mu ta kan waye gari tana haila وليس لها ولزوجها الا فراش واحد da ita da mijinta akan shimfida daya suke bacci ba su da wata shimfida sai shimfida daya auli hafin wahid mayafi daya ne da su na bacci ba su da wanda za su wanke su sa wani ta kaifa ta sana utu ya za ta tana haila qala ta ce la tashudd alaiha izarha ta sa kunzugu ta sa pad ta sa auduga summa tanamu ma'ahu tazo ta kwanta tare da mijinta wata rana annabi da ummu salama suna kwance sai zumbur ta miƙe tsaye lafiya tace jini ne najiya ta wuce to sai mai jinin ke taho ya yi kisa kunzugu ki za ki zo mu ci gaba da kwance mu shi kenan har ma abinda ku ba don ne ku saurara ba wani ji ya ce ciki ne laifi amma kan gefensa ai ba komai za a yi kiwo a gefen kogi ko? to yace falahu ma fawqa zalika abin da yake sama nasa ne dumbarin farjinta idan ya zama na cewa cikin farjinta inda ya zama na gaba ta dan yatsa za ta kai to kafin inda gaba za ta kai nasa ne amma daga inda gabar dan yatsansa ta kai zuwa ciki na wannan shine haramun zai iya wasa da ciran farjinta da zakarinsa ya biya wa kansa bukata abinda ba yadda da shi ba shine ya shiga ciki shine abinda ita ummu salama ta faɗa Allah sa kun gane to falahu ma fawqa zalika abinda yake saman wannan nasa ne ma'anni tare da cewa kin ga saufa ukhbiruki bari in baki wani labari ma sana annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda annabi wata rana sun samu sabani da annabi sallallahu alaihi wa sallam da Aisha yayi fushi irin da namiji a lokacin sanyi da aka ya tashi ya koma masallaci ya dan kwanta ya huta kamar yayi fushi kuma sanyi ya kama shi bukatar mace ta kama shi to shine da ta bada labari tace ma sana annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu baki labarin wata rana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi innahu kanat laylati minhu dare na ne tare da shi kwana na ne nan labarin an yanke shi ina cikin sunan Abi Dauda da shauransu fada hantu shay'an min sha'ir a wannan ranar da yake kwana na kwaba alkama mai zara-zara din nan ita ce sha'ir alkama mai duhu mai tsaho wannan mai duhu amma doguwar ita ce sha'ir gajeriyar ita ce hinda ta ce to na kwaba garin alkama faji altu lahu kursan sai na yi gurasa ne wa annabi gurasa kifi guda to kuma ya fusata da haka ba zai ci ba ya fita shi kenan na ajiye masa don ya ci fada khala da dare ya yi sai ya shigo daki albaba sai ya rufe kofa wato bayan ya zo zance irin na namiji da mace an samu dan sabani to ya shigo da ya rufe kofa aka dan samu dan sabani sai ya tashi ya fita kamar kai ne ka tafi kan kwamfutar ka ko kan talabishin ka kama kalle-kallen banzar da nufi ranka ya ɓaci kallon ba daɗi zaman ba daɗi wadda khala ila al-masjid sai tashi shiga cikin masallaci ibar ɗakinta wakana idza arada an yanama idan annabi yana so zai bacci ya shigo daki a galakal baba yana kulle kofa wa auka alqirba kuma tukwane yakan kife su ko ya rufe su in ba komai a kife su inda wani abu a rufe kada wani abu ya shiga ciki wa akfa alqadaha akusa ma ya kife su wa adfa almisbaha fitila ma ya kashe shi kenan to ya riga ya fushi ya fita fanta zartuhu na saurara ko ya shigo an yansa rufe ya taho daga masallaci fa audi imuhul kursa in ba shi wannan gurasa da ne masa falam yansa rufe bai dawo masallaci ba hatta galabanin nau mahabbaci ya kwashe ni shi kuma yana masallaci wa auja'ahul bardu sanyi ya dame shi isi garawar sanyi da haka sai taso fata ne ya zo ya same ni fa'a kamani ya tashe ni daga bacci sun makala sai ya ce da ni sanyi nake ji idifa'ini mace idan mijinta jikinsa da sanyi na ta jikin da dumi in jikinta da sanyi jikinsa da sanyi to da haka ana sanyi yana bukatar ya sami dumi na jikin mace mana yana bukatar saduwa da iyalinsa don ya samu jin daɗi ya sami sakewa saboda sanyi to shi ne ya ce dimamani ma'ana yana son masa abinda yake nan nishaɗi na jin daɗi kamar ka zo ka ce romance da za a yi wasa a ji daɗi sha'awa ta motsa a samu saduwa mai gamsarwa to da ya gaya min haka fa kultu lahu sai na ce da shi inni ha'idun ainihin haila nake ka san sau da yawa mace tana haila takan yi fushi takan yi fada takan yi rigima takan yi muskilanci in tana haila wata nata ya fi na wata amma takan yi fushi takan ji zafi takan ji rashin jin daɗi musamman matar da ba ta haihuwa nata ya fi zafi domin daga inda ta ga al'ada ta ji haushin mijinta ta ji haushin kanta ta ji haushin kowa ta ga kamar an halatta ta haihu sai a yi mata haƙuri a yi mata afuwa halinta ne in ko mai haihuwa ce fushin ya zo mata a lokacin take al'ada sai a yi mata afuwa shine kuskuren da masu ruƙuya suke yi a zuwa dinga cewa aljani aljani duk matan matar da ake cewa wani aljani mafarki da aljanu wani aljani ne mata kaza duk zancen banza ne jahilci ne in ya rage wa mace kwana 10 ta al'ada sha'awa ce ne ta mai ƙarfi saboda ta iya ɗauka ciki kwanta ya nuna da haka idan mijinta baya saduwa da ita ya gamsar da ita ko budurwa ce balagaggiya tunaninta a wannan kwana 10 baya zama lafiya saboda tana buƙatar namiji sadu da ita babu za ta yi mafarki mara kyau za ta yi tunani mara kyau haka bayan ta yi haila da kwana 4 lokacin da kwanta ya nuna tana son ta ji namiji ya sadu da ita ya gamsar da ita da haka har a kwana 10 cikin fushi take da ɓaci da damuwa za ta yi mafarki mara kyau ta yi tunani mara kyau ta yi ta rigima an fahimta to da haka dole sai an lagaggiya da wanda babu lagaggiya ba an gane amma su masu ruƙuya yanzu nan sa je su kai wa aljani kasuwanci to da haka tana haila da haka an ɗan samu saɓani irin nauyin da isa ba faƙalar sai ce wa in to sai mai kina haila sai mai ikshifi an faƙi zaiki ina buƙatar yaye cinyoyinki to da haka shi ne to ku ba su kowa bai saba jin wannan ba sai ga kamar wasa ne amma kowa ya je a gidansa shikenan cewar ya yi amfani da cinyoyinta ya goga ƙirjinsa ta kifa a kansa ta kifa nonuwanta a kan bayansa a kan ƙirjinsa bayani don da yake ba ita ma ba dogon sharhi ta yi ba saboda yanayi neman ba dogon sharhi zan yi ba amma dai wani abu ne a nan wanda yake na romance na jin daɗi na gamsarwa na yadda namiji zai ji ya yi release ya ji ya fitar da mani ya ji ya samu sakewa ya ji ya samu gamsuwa ya ji ya samu jin daɗi shi ne ma'anarsa faka shabtu lahu an faki zina ya yi masa cinyata fawa za a haddahu ya sa kumatinsa war asahu da kansa ala faki zai a kan cinyata wannan kamar yadda yake cikin littafai da suke magana irin su rawdatul khadir da kuma wasu littafai da suke magana kan yadda ake jima'i yadda ake saduwa da iyali yadda ake romance yadda ake soyayya waɗannan duk sanannu ne ga wanda ya sani hatta da fi'a har ya yi releasing har ya gamsu har ya fitar da mani fa aqbalat shatun lijarina dajinatun bayan mun gama ya samu gamsuwa ya samu releasing sai wata akuya sai muka ji ɓurintin akuya a cikin gida abin da ke ce dajina irin kiwon Allah ya san ya akuya ya ƙarama mai shiga gidajen mutane ita ce dajina ya ƙarama akuya mai kyalla ita ce to kyalla sai kyalla ta shigo cikin gida kaga wato dare bai cancan ba kenan shikenan fadakhalat nan ita ce fadakhaltu a fadakhalat ne sai ta shigo summa amidat ila al-kursi ba amittu bane ba wannan wasalin bare dai bane summa amidat ila al-kursi ta je inda gurasan nan take da na ajiyo annabi fa akhadathu ta dauki summa adbarat bihi ta dauki gurasa ta fita a guje da ita qalat ta ce wa qaliktu an hurai na ya baci saboda tana ganin tayo mijinta kuma bala tayi wahala kamar wahalar banzaki dama abin da mace ba ta so kenan tayo mijinta abinci bai ci ba shi yasa an tayi lalata tayi tsiya in ta gama abinci sai ka siyo naka ka ci to duk duniyar nan ta lalace a hannunta ita amma wannan sai tsiya ta ƙarshe ta kai ba kowace ba da haka waƙaliktu anhu rai na ya ɓaci game da wannan saboda annabi na san bai ci abinci ba kuma wannan gurasan na shirya masa na san yana santa kuma na san ita zai ci gashi ana sanyi da haka shi sa ranta ya ɓaci take ganin wannan akuya bata kyauta ba to dan haka tashin da nayi da jin haushi da jin buluntun akuya din na fita wasu sai kazan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya farka kaga bayan ya gama gamsuwa ya bacci ya kwashe shi fa badartuha ilal bab nabi ta aguje wajen kofar gida za ta gudu da gurasa ni kuma nabi ta faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yana farkawa sai ya ce da ni huzima adarakti abin da ya samu na gurasa min ƙursuki na gurasa ke wala tu'zi jaraki fi sha'anihi fi shatihi kada ki cutar da makocinki akan dabbarsa hukuma ce take da iko ta kwace akuya wala ya halatta amma kai makoci baka da iko amma hukuma za ta yi doka ta ce duk akuya da aka gani a hanya kama ya halatta ko ta ce duk akuya da take yawo a gari za ta kwashe duk ya halatta hukuma ya halatta amma kai babu ruwanka in ya dame ka sai dai ka kara da haka annabi ya ce kada ki cutar da makociyarki akan akuyarta kyale mata to kasudin ka wannan labarin kan makocin حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره بوائقه وان دمك وچنسا يكي جنس ولن شر باكنسا كو شر ايكنسا كو لا لا تسا to wannan ba zai shiga aljanna ba Allah ya sauke to kuma da wannan hadisin na Aisha kun ga ya guda abinda yake cewa love ko soyayya wanda da yawa mutane sun dauka bin Allah ne suna ganin su yi kwarkwasa da matan su ma saban Allah ne ba za su yi mata batsa ba ta ji dadi ba za su yi mata kwarkwasa ba ta ji dadi ba za ta yi mata zance na soyayya ba alhali ubangiji ce ce arrafa su me yasa Allah ya ce kada a yi arrafa su a Mina ko a Makka yace kada a yi ashe ana yi kenan a Makka ne yace kada a yi dan me dan kada a motsa sha'awa a irin wannan hali da mace sha'awa take motsawa take da karfi a wajen mace sha'awa ta Amina tana da karfi fiye da ta namiji a irin wannan lokuta da aka ce to banda arrafas anan amma a gida ne za a yi arrafas kai mata yar batsa me yasa take kallon India da haka da yawa wasu mata suna shiga wahala saboda ba sa samun soyayya babu soyayya ta love ba soyayya ta nishadi shi yasa makaruhi ne mutum ya sayar da matarsa ba a yi wasa da ita bai motsa mata shi makaruhi ne har wani hadisi yana cewa jaki ya haɗu da jaka shi ne mutum ya haɗu da matarsa ba tare da ya motsa mata sha'awa ya yi nishadi ya yi love tare da ita ba ko da yake wasu malamai suna sukar hadisi babun babi la ta haƙiran na jaratun lijaratiha kada wata makociya ta wulakanta abinda makociyarta ta yi mata na alheri walau firsa na shatin ko da kafa akuya kafa akuya wannan kafa akuya da ake babbakewa wannan kafa ta akuya to ko fatar wanda ake sabulewa to aka sabule kofatar ta sabule shi ta wanke shi ta gyara shi ta mayar da shi romo to kada ta kawo ta wulakanta ce ke ni ba zan ci wannan ba har ma wani hadisin konan nema ma'ana dai kada ta wulakanta kyautar makociyarta komai kankantar kyautar shi kenan domin ai mutane ba sa cin kofatar akuya da aka sabule ba su cika ci ba gara ma nasa amma na akuya sai dai a wani abu da shi na yau da gobe da ake yi a ma'aikatu to amma annabi ya ce ko da wannan kofatan akuyan ne ta kawo kada ki karɓa kada ki muzanta ma'ana kada ki raina alherin da makociya ki taimaki kawai haddasana Isma'il bin Abi Uwais qala haddasani Malik an Zaid bin Aslam wannan Zaid bin Aslam ina daga cikin manyan malaman su Imam Malik masanin tafsiri عن أمر بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله عنها أنها قالت قال الله صلى الله عليه وسلم annabi ya ce da niya nisa al-mu'minat ku matan mu'mine la ta haƙiranna imra'atun kada wata mace ta wulakanta ko ta raina min kunna a cikin ku li jaratiha ga duk wani alheri da makociye ta taya mata walau qura'a koda a ce ko fatan akuya ne muhuraqin konanni ta bata ta karba kada ta raina حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول يا نساء المسلمات كوما تا مسلمي يا نساء المسلمات كوما تا مسلمي لا تحقرن جارة لجارتها كد وتمقوشيات ولا كنت الهيرن دمقوشية تتمتا walau firsana shatun koda kofatan akuya babun babi shakayatul jari mutun ya kai karan makocinsa makoci karan sa ba a sa akai ta ga hukuma sai dai akai ta ga hizba ko kuma ga wani wanda yake zai magana aji domin ba a san alkali yayi shari'a akan makota ko kan yan abokai ko yan uwa dan kada yazo ya bata su tsakanin su su ko hizba sulhu za su yi da daidaitawa حدثنا علي بن عبد الله ونن علي بن عبد الله شيني علي بن مديني معلم البخاري وندا سو احمد بن حنبل سكي جين cewar kasitaccen malami ne suna girmama shi har ma ana cewa shi علي بن مديني wani lokaci an ganshi ma a kishin gidi ina kwance احمد بن حنبل a gefansa yahya bin ma'in a gefansa suna tambayar sa shi kuma kawai haka ya kwanta haka kawai gingine ina ba su amsa babansa alkali ne ko kuma tirejira na gwamnati malamin hadisi ne babansa amma shi a wurinsa babansa ra'ifi ne ma'ana ba za a ɗauki hadisinsa a matsayin hadisi ne sahihi ba to haka zuwa ka tambaye shi haka ce a ɗauki hadisi a wajen babanka domin an san shi ba ya ɗaukar hadisin babansa don yana ganin hadisin babansa ra'ifi da aka baya ɗauka hadisin babansa mutane sun sani domin ba a taɓa jin yana karantar da hadisin babansa ba sai ce ku je ku tambaye su Ahmad bin Hanbal da ragowar malamai su yi muku bayaninsa suka ce kai za ka yi mana bayanin matsayin babanka ita ku je ku tambaye malamai su gaya muku ita to kada ku ɗau hadisinsa an fahimta to akwai mutane sun masa sharri da yawa saboda sharri ne da mutane suka yi aka bata shi da cewa fasiki ne amma ba fasiki bane kuma har wayan suka ki hadisin sa amma ba fasiki bane sharri ne hadathana safwan bin isa qala hadathana muhammad bin ajlan qala hadathana abi an abi hurayra radiyallahu anhu qala malik ibn bukhari yana cewa a rayuwarsa bai san wani malami da ya taba raina kansa a gaban sa ba sai dai ali bin madini kawai cewa ya ga wani malami ya san wani abu wanda ya shallake shi sai ibn madini wanda shi daga babu bukhari ya haddace littafin sa shi ibn madina ke cewa kulabudu bukhari yanda na karu da shi bai karu da ni haka ba an fahimta kowannen su ya faɗi gaskiya wannan kafin ya kure shi ga yanda yake shi kuma bayan ya kure shi ga yanda yake shi ke قال رجل من متين يتي يا رسول الله ان لي جار انا ده مقوچي يؤذيني ينا چوتر دني فقال النبي يتي ان دلك تفي غدا فاخرج متى اكبت دك كان غدانك الى دريك كبت له سو هانيا فان دلك اي تفي غاشين ني فاخرج متى هو يفتو ده كان غدانسا فجتما الناس عليه مسرو فقالوا سكتي ماشي عليك يا كيكي فتو ده كان غدانك لافيا kale yace li jarun ya uzini makoci na ne yake cutar da ni fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ba annabi labarin hal da nake ciki fa kale sai annabi yace ni in dalik tafi gida fa kharuju mata aka fito da kayan gidanka ila da rike kan hanya da aka hisa na fito da su fa ja'alu yaquluna sai mutane suke cewa allahumma al-alukai di allah ine wani kaga wato wannan horo ne idan yaji a jikinsa cewa allahumma akhazuhu allah wadaransa fabalagahu sai ya samu labari aka je aka ce da shi ga mutane suna shige suna tsine maka albarka fa atahu fa qala yadawi ce irji ila manzilika koma gidanka fa wallahi la ujika bazan sake cutar da kai ba har abada amma dan mutum baka zo ka ba wani shawara wannan ba dan wasu ba ko shi duka take aiki akan kowa da kowa ba to حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك شي ونن شريك كاكنس شي ني وندي كشه حسين دان علي بن أبي طالب أنا أبي عمر أنا أبي جحيفة رضي الله عنه قال شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى دا جاره ونمتن يا كي قال مكوچن سينا چوتر دشي فقال سي النبي چه ihmal mata'aka dauko kayanka fada'ahu ala dalika kawo waje famamarra bihi yal'anahu duk wanda ya shige yayi tambaya aka ga ya masa me yasa yake fito da kayansa sai ya tsine wancan makocin faja'ala kullu mamarra bihi yal'anahu sai ya zama duk wanda ya shige yana tsine masa faja'a ila annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wannan mutum yazo ya samu annabi faqala yace malakitu min nas ya rasulullahi ban san menene mutane ba ko ake tsine min albarka فقال سي النبي تي اي ان لعنه الله فوق لعنتهم دينور الله ما تا فتا سو هاك واتو ده شورا مكي ثم قال الذي شكا سنن سي يتي ده wannan da ya kawo kara kufita to mutane sun maganin sa koma gidanka kawai a wani hawa hukuma kamancin wani hadathana makhalid bin malik qala hadathana abu zuhair abdurrahman ibn magra قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يازو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره ينا غيا مس مكو ينا يكاو قالا يستعديه يكاو قالا اكن مكوچنسا فبينما هو قائد بين الركن والمقام annabi yana tsaye tsakanin makamin ibrahima da kofar ka'aba iz aqbala nabi sallallahu alaihi wa sallam shi wanda mutumin da yazo cewa ja'a rajul ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum yazo da annabi yasta'adihi ala jarihi dan yayi karan makocin sa fa bainama huwa qa'idin shi wannan mutumin yana zaune bainar rukun wal maqam tsakanin kofar ka'aba da maqamin ibrahima iz aqbala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga annabi ya taho wara'ahu ar-rajulu sai ya ganshi shi da wani mutum wa huwa muqawimun rajulan wara'ahu ar-rajula shi wannan mutum mai kara shine wara'ahu din wara'ahu ar-rajula shi wannan mai kara sai ya gano annabi wa huwa muqawimun suna tsaye rajulan da shi da wani mutum sai ya ga annabi da shi da wani mutum alaihi siyabun bayadun sanye da fararen kaya indal maqami kusurin maqami ibrahim haisu yusalluna alal janaiz inda ake yin sallar gawa kamar yanzu misali in suke sallar magariba inda limamai suke sallar magariba da isha a harami to inda suke sallar magariba da isha kullum to nan ne inda ake sallar gawa nan ne inda ake magana annabi ya ga shi wannan mutum ya ga annabi inda ka kalli sallar magariba kullum magariba da isha za ka ga limami na kallon kofar ka'aba to nan ne inda annabi yake sallar gawa haka limamin masallacin makka aka suke sallar gawa anan kuma yanzu ma haka har yau anan ake magariba da isha to shine wajen da yake faɗa to inda suke yin sallar jana'iza fa aqbala annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi ya gama da wancan mutumin mai fararen kaya sai annabi yazo ya samu wannan mai kara fa qala sai ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah ita ya rasulullah zan iya mika uwata da ubana saboda kai man ar-rajulu allazi ra'aytu ma'aka muqawimaka wani mutum ne na ganshi tare da kai kuna tsaye alaihi siyabun bidun da yake sanye da fararen kaya قال النبي يتي اقدر ايته كا غنشي قال نعم يتي نا غنشي قال رايت خيرا كثيرا كاغا الهير من يوا ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ملائكه جبريل ني dan aikin ubangiji na ma zalai yusini bil jari abinda ya tsayar da ni yana yin magana shi mala'ika jibrilu kahumarubu yana ta cewa da ni ne ka kula da makoci ka kula da makoci Allah ya ce ka kula da makoci fa ka kula da makoci hatta zanantu har ne tsammanin kafin murabu annahu ja'irun lahu mirasan zai ce to kuma ga rabon gadan da za a bashi kaga yana ya game masa magana shi kuma gashi to zai mu tsaya nan
1: an saurari fasal littafin al'alabin mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma sai kuma ku mai zuwa an Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban shirin Nura boko musa ga cewa Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin
0: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zamantakewa addininku ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama
3: a wannan zabe yake tunkaron mu me ya kamata ni mu yawaita tuba ga Allah mu yawaita tuba ga Allah ko ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah mu tsananta da fiyayyar halittarsa shugaban mu Annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi ma na jiya alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna ci zan yatsa mu kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai san magare shi komai kiyayen magare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
0: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zamantakewa addininku ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama
4: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
5: manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe yasa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ma'ana da suna Allah zan fita na dogara da Allah a wannan fitatawa sannan ban da karfi ban da dabara sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita an isar maka, wa ukita an kare ka, wa hudita an shiryar da kai. Na hudu ya tanaha anhu shaytan. Shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya baci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar wannan shaytani sai ya fada ma wani shaytani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutu yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko ne abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
4: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio

Assalamu alaikum mutanen gida. Sunana Haji Ablikisu ni Yorubawa ne. Nazo daga kasa Ekiti kamar yadda kuka sani. Na ga muku wannan aiki maganin gargajiya na ga dashi ne. A hannu mama na domin taimako al'umma. Lamba waya na 08 0 1 5 1 6 1 3 kuma kun sai a garin Kano shago na Enana a Airport Road Salakan Titi gidan mai AA Ranu anan garin Kano a wurin Nike amma an kana a wajen Kano zamu yi mutura muku magani zuwa koina insha Allah to abin da na kawo muku yau kun san inda na fara wannan aiki na ga muku na ga dashi ne a hannun mama na wanda yake har yanzu tana nan kuma an abu ya gagara na ina kirata sanuna mun hanya lokacin da ina karama mama na zai ce Bilkisu mun mutane sun zo daga koina zai ta ce to mu je mu ba su magani haka ne na fara wannan aiki masu kuka sun zo suna dawowa gidansu da dariya ko kuma za su dawo bayan wata tara ko shekara daya suna dawowa da dariya shi ya bani sha'awa wanda na ce wannan aiki sai na yi

magana a sakanin mutane kowa yana cire yanci ai ka san irin wannan ba ka yi a shin sami ba ka yi a shin barkono irin wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba irin wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda ba ki yi a giya ma kowa ba kayi magani ba ka ji dadin shi ba a zo a sami aji ablikisu kuma ya san shago na kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jaraba a Zungeru Road ai kun san ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karkaci haka karkaci wana iri wana ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami aji ablikisu a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wana ba dadi ya dede a jikin namiji zai jawo rauni a wajen mu'amala da iyali iri wana ba dadi na gaya muku akwai wani asuwaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani bana baku abu banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun godewa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda kai aure biyu kai uku kai hudu to in sun fita a gidanka garebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san masala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kamar inda nike gaya muku kullum a daidai ana yi

0: a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsinsiya madaurinki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama.
5: A duniyar namun daji, rayuwa cike take da ƙalubale.
6: Unguwanni irin su Jakara, waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
7: Matarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara. Matarautar Macina, an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
5: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
8: A duniyar kwallon kafa akwai tarihi, daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, kin kasan ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
9: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV. Wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 10,12,252. Ɗan Bella TV, tauraro mai iko.

0: Shugaban kasa Bola Tinubu ya bayyana shirin gwamnatin sa na zuba jarin dala biliyan 7 a jihar Ogun. Ministan Sufuri ya ce albashin naira 70,000 ba zai iya biyan bukatun ma'aikatan Najeriya ba. Gwamnatin tarayya ta fitar da sabon tsarin karbar haraji na shekara ta 2026. A ƙetare har-haren jiragen yakin Pakistan sun kashe fararen hula 4 a Afghanistan. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da safiya da kasancewa tare da ku a sashin labarai da al'amuran yau da kullum nan Rahma Radio farin cikin al'umma a wannan safiya ta Juma'a dake zama 14 daga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 25 ga watan Satumba na shekara ta 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa. Shugaban kasa Bola Tinubu ya bayyana wani shirin zuba jari na sama da dala biliyan 7 domin bunkasa yankin tattalin arziki na musamman na Blue Marine da kuma tashar ruwa mai zurfi ta Gateway a jihar Ogun. Shugaban kasar ya ce ayyukan za su taimaka wajen karfafa tattalin arzikin teku na Najeriya da kuma jawo karin masu zuba jari daga kasashen waje. Tinubu ya bayyana kan ne a ranar Alhamis a birnin Paris na kasar Faransa yayin da gwamnatin jihar Ogun da kamfanin DP World wanda ke gudanar da harkokin tashoshin ruwa da sufuri a duniya suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna domin aiwatar da ayyukan. Shugaban kasar ya tabbatar wa masu zuba jari a cikin gida da na kasashen waje cewar gwamnatin tarayya za ta ci gaba da samar da tsayayyen tsarin dokoki, manufofi da kuma yanayin kasuwanci mai saukin kasashen domin tallafawa zuba jari na dogon lokaci. Ya ce gwamnati za ta samar da dukkanin tallafin doka da hukumomi da ake bukata domin tabbatar da cewa ayyukan sun tashi daga matakin yarjejeniya zuwa matakin aiwatarwa cikin sauki. A cewar shugaban kasar ana sa ran yarjejeniyoyin za su jawo zuba jari na farko da ya haura dala biliyan 7 cikin tattalin arzikin Najeriya tare da samar da ayyukan yi kai tsaye sama da 50,000 idan aka kammala ayyukan. Ya ce ayyukan za su kuma kara samun kudaden shiga daga fitar da kayayyakin da ba na man fetur ba zuwa kasashen waje tare da taimakawa wajen rage dogaro da man fetur da bunkasa tattalin arzikin kasa. Gwamnatin tarayya da wani katafaren ta kaddamar da wani katafaren shago a shafin sada zumunta na rangwame domin baiwa jami'an rundunar tsaron Najeriya dake aiki a waɗanda suka yi ritaya da tsofaffin sojoji da iyalansu damar sayen kayan masarufi da sauran muhimman abubuwa a farashi mai sauki. Sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume ne ya kaddamar da shagon rangwamen kayan rundunar tsaron ta internet a Abuja ranar Alhamis. Da yake jawabi a wajen taron, Akume ya ce kula da jin daɗin jami'an tsaro bai tsaya ga samar musu da kayan aiki da kuma damar gudanar da ayyukansu ba. Yana mijirar da buƙatar tabbatar da walwalar jami'an da ke aiki da iyalansu. Yayi ba musamman da shigar da tsofaffin jami'an tsaro da iyalansu cikin shirin kuma yana mai cewa sadaukarwa da gudanarwar da suka bayar ya kamata a ci gaba da girmama wa da tallafa musu. Kuma ya ba wa hedikwatar tsaro ta ƙasa da kamfanin Zinox saboda sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da ta samar da wannan shiri. Daga nan kuma gwamnatin tarayya ta ce inganta haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da na leƙen asiri ne taimaka wajen kama wani ɗan ta'adda da ake neman ruwa a Jallo mai suna Mahmuda tare da babban mataimakinsa ba tare da an yi musayar wuta ba. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ne ya bayyana hakan ranar Alhamis a Abuja a yayin da yake amsa tambayoyi kan halin da tsaro a ƙasar nan a wani taron manema labarai na duniya gabanin bikin cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai. Idris ya ce kama mutanen ya nuna yadda musayar bayanan sirri da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro ke ƙara inganta a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Ministan ya kuma ƙara da cewa waɗanda ake zargin waɗanda ya ce Amurka da wasu kasashen Turai sun sanya kudin takuicin kama su an kama su ne ba tare da an yi harbi ko guda ba sai dai ministan ya amince cewa har zuwa yanzu Najeriya bata shawo kan dukkanin matsalolin tsaro ba yana mai cewa ta'addanci ƴan bindiga garkuwa da mutanen da sauran laifuka na ci gaba da zama abin damuwa Ya ce gwamnatin tarayya na kara burindin nonin tsaro kayan aiki da jiragen yaki tare da tura jami'an tsaro kusa da wuraren da ake gudanar da ayyuka. Ministan sufurin jiragen sama da cigaban sararin samaniya Festus Kiamo ya ce ma'aikatan Najeriya ba za su iya rayuwa da albashi mafi karanci na naira 70,000 ba sakamakon tsadar rayuwa. Kiamo ya bayyana kan ne a taron kasa na shekara ta 2026 kan shirye-shiryen ma'aikata kafin ritaya wanda kamfanin Zim Consultant Limited ya shirya. Ministan ya ce farashin kayayyaki ya rage karfin sayan ma'aikata, abin da yasa ya zama wajibi a sake duba albashin su zuwa sama. Ya kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta yi kokarin cimma matsaya da kungiyoyin kwadago domin tattaunawar da suka yi kan albashi. Kiamo ya kuma soki yadda wasu hukumomin gwamnati ke kula da ma'aikata, musamman yadda ake hana wasu ma'aikata wasu haƙoƙinsu yayin da ake zargin manyan jami'ai da ware maƙudan kuɗaɗe wajen tafiye-tafiyen kasashen waje. Hukumar shirya jarabawar secondary ta ƙasa NECO ta fitar da sakamakon jarabawar kammala secondary ta shekara ta 2026. Hukumar ta ce mutane 1,496 ne aka samu da laifin satar amsar jarabawa da sauran nau'o'in rashin gaskiya. Idan aka kwatanta da mutane 1,878 da aka samu da irin wannan laifi a shekara ta 2025. Magatakardar shirya NECO Farfesa Dantani Wushi-wushi ne ya bayyana kan ranar Alhamis a yayin wani taron manema labarai. Ya ce da ɗaliban 1,378,48 ne suka yi rijistar jarabawar, amma mutane 1,371,992 ne suka zauna domin rubuta ta. Hukumar ta ce mutum 1,804,948 wato kashi 58.67 cikin 100 sun samu maki 5 ko sama da haka ciki har da turanci da lissafi. Haka kuma mutum 1,126,118 wato kimanin kashi 94.70 cikin 100 sun samu maki 5 ko sama da haka ba tare da la'akari ko da ko sun ci wato turanci da lissafi ba. Wushi-wushi ya ce yawan ɗaliban da aka samu da laifin rashin gaskiya ya ragu da kashi 64.74 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2025. Ya bayyana cewa amfani da tsarin jarabawar kwamfuta ya taimaka wajen rage yawan rashin gaskiya a jarabawar NECO. Magatakardar ya kuma ce hukumar ba ta da masaniya kan abin da ake kira makarantun mu'ujiza na jarabawa, yana mai cewa NECO makaranta guda ɗaya ce kawai ta mallaka kuma ba ta da hannu a harkokin irin waɗannan cibiyoyi. Mako guda bayan bude sabon ofishin Alpha 10 a Kano, ana ci gaba da samun ra'ayoyi kan irin damar da kasancewar kamfanin a jihar zai samar a fannin harkokin kuɗi da zuba jari. A wannan makon, wasu daga cikin manyan baki da suka halarci taron sun sake bayyana ra'ayoyinsu kan samuwar kamfanin a Kano, musamman dangane da faɗaɗa ilimin jama'a kan harkokin kuɗi da kuma damar zuba jari. Yanzu haka wakilinmu Tukur S. Tukur na tafi da ci gaban wannan rahoto.
1: Mako ɗaya bayan da sabon kamfanin na Alpha 10 ya fara aikinsa a jihar Kano, ana ci gaba da samun ra'ayoyi daga masu ruwa da tsaki kan mahimmancin kasancewar wannan kamfani a jihar, musamman wajen samar da ƙarin ilimi da damar da mutanen Kano suke da ita a ɓangaren inganta hada-hadar kuɗaɗensu da kuma zuba jari. Muhammad Yayan Gida Umar, wanda shine ke shiga tsakanin kamfanin Alpha 10 da abokan hulɗarsa a jihar Kano, ya ce kasancewar kamfanin a Kano, ya ce kasancewar wannan kamfani a jihar zai samar da wata dama da za ta kusantar da jama'a domin samun bayanai kan harkokin kasuwanci da zuba jari da hanyoyin bunkasa dukiyoyinsu. Yace akwai buƙatar jama'ar Kano su ƙara fahimtar yadda ake tafiyar da harkokin kuɗi da kuma hanyoyin da za su yi amfani da su wajen inganta rayuwarsu ta fuskar tattalin arziki. A nasa bangaren, tsohon akanta janar na tarayyar Najeriya Alhaji Ahmad Idris Daneji ya bayyana gamsuwarsa da samuwar kamfanin Alfaten a jihar Kano da yake hada-hadar kudade da kuma dabarun zuba jari. Yana mai cewa zuwan kamfanin jihar ya ƙara samar da wata dama ga jama'ar Kano wajen samun bayanai game da harkokin zuba jari a zamanance. Ya jaddada cewar fahimtar tsarin duk wata hada-hadar zuba jari na da muhimmanci sosai. Yana mai kira ga al'umma da ko dai su yi kafa da kafa ko kuma su tambayi masana kan yadda wannan kamfani na Alfaten zai aikinsa a jihar Kano don kada a tafi a bar su a baya. Yayin da ofishin ke ci gaba da ayyukansa a Kano,
0: ana fatan za a yi mana afuwa sakamakon rashin kammaluwar wannan rahoto. Gwamnatin tarayya ta fitar da sabon umarnin tsarin karbar haraji na Najeriya na shekara ta 2026 wanda zai rage kudin ruwa da ake cajin masu biyan haraji idan suka makara wajen biyan harajin su. Ministan kudi kuma mai kula da tattalin arzikin kasa Tayo Oyedele ne ya sanya hannu kan umarnin. A cewar sanarwar ma'aikatar kudi ta tarayya, umarnin zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar nan ta 2026, kuma zai daidaita kudin ruwan da ake caji kan jinkirin biyan haraji da yanayin kudin ruwa da ake samu a kasuwa. A ƙarƙashin sabon tsarin kudin ruwan harajin da za a biya, da naira zai kasance bisa ƙarin kaso 1 cikin 100 kan kudin ruwa na babban bankin Najeriya CBN. Oyedele ya ce wannan sauyi ne daga cikin ƙarin kaso 5 cikin 100 da ake amfani da shi a baya. CD ya ce sabon kudin ruwan ba zai taɓa sauka ƙasa da kudin ruwa da ake samu daga takardun bashin gwamnati na kwanaki 364 ba, wanda ke nuna kudin da gwamnati ke kashewa wajen samun kudi idan aka makara wajen biyan haraji. Babbar kotun tarayya da ke Gombe ta soke takarar Farfesa Isa Ali Fantami a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Gombe na jam'iyyar PDP. Mai shari'a Amina Aliyu Muhammad ce ta jagoranci shari'ar wadda aka fara bisa ƙarar Usman Aliyu Gare da ya kalubalanci sayyancin fitowar Fantami a matsayin ɗan takarar jam'iyyar. Kotun ta kuma umarci jam'iyyar PDP da ta sake gudanar da zaben fitar da gwani domin samun ɗan takarar da zai wakilci jam'iyyar a zaben gwamnan jihar. Wani na kusa da Farfesa Fantami ya shaida wa manema labarai cewa tawagar lauyoyinsa na nazarin hukuncin kotun kafin ɗaukar matakin da ya dace. A watan Yuni ne PDP ta baiwa Fantami tikitin takarar gwamnan Gombe bayan da ya kasa samun tikitin jam'iyyar APC. An saki shugaban karamar hukumar Bungudu a jihar Zamfara Nuhu Abdullahi bayan shafe kwanaki 61 a hannun 'yan bindiga. Rundunar Operation Fansan Yamma ce ta bayyana hakan, inda ta ce sojojinta sun karɓa shugaban tare da wasu mutane hudu da suka tsere daga hannun 'yan ta'adda a safiyar Alhamis a yankin karamar hukumar ƙaurar Naboda. An yi garkuwa da Nura Abdullahi ne bayan da 'yan bindiga suka kai hari gidansa da ke garin Bungudu a yayin harin, inda jami'an tsaronsa hudu ciki har da 'yan sanda biyu da 'yan sa-kai biyu sun rasa rayukansu. A cewar rundunar, an riga an mayar da ɗaya daga cikin waɗanda aka kubatar da iyalansa, yayin da ake shirye-shiryen haɗa sauran mutanen da iyalansu da gwamnatin jihar Zamfara. Rundunar ta ce za ta ci gaba da gudanar da ayyukan sintiri da fatattakar 'yan ta'adda a yankin domin kare al'umma da kuma kubatar da sauran mutanen da har yanzu ake tsare da su ko kuma ba a san inda suke ba. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahm Radio, farin cikin al'umma. Za kuma ku iya sauraron mu duk inda kuke a fadin duniya ta gurbin adireshin mu dake www.ramatv.com. Labaran duniyar za su dora a dakace mu.

0: Tar primary ta Gigiyu ya gina ajin karatu a makarantar secondary ta Kaura Goji ya gina sabon ajin karatu na zamani a makarantar primary ta Kawon Megari ya sake gyara ajujuwa guda 10 gaba daya a makarantar secondary ta Gamatutu MB Aliyu ajujuwan karatu a makarantar secondary ta Liman Datti ya gina bandakuna na VIP na zamani a makarantar al'umma ta Gigiyu ya raba uniform ga yara yan makaranta na primary yara guda 2500 a makarantu guda 10 da suke karamar hukumar Nasarawa.
1: Wasu za su ga dan zabe ya matso ne kuka zo kuke cewa yayi kaza a baya da ba a jin ku kuna cewa yayi.
0: Ko ka taba ganin ka aiki mutum bai dawo ba ka rika tambayar sa abin da ka aike shi? Ya raba litattafai ga yara yan makaranta na primary school a karamar hukumar Nasarawa guda 20,000. Register wadda ka san cewar sai dan makaranta ake dauka. Ita kanta a makarantun da suke karamar hukumar Nasarawa guda 50 an raba register guda 20,000. Ya bayar da kujeru na zaman dalibai a makarantu kujeru guda 1,000 a makarantu guda 10 na karamar hukumar Nasarawa. Dan haka ina kira ga al'umma karamar hukumar Nasarawa ranka ta kaf dinku ba ku da wata alƙibla ko kuma zabin ku wanda ya huce MB Aliyu a 2027.
2: Usama Halan Tsami yana baje kadan cikin ayyukan da dan majalisar dokokin jiha na karamar hukumar Nasarawa ke yi wa al'umma. Honorable MB Aliyu. Sai ga shugaban APC Media Forum Abba Dagaro. Honorable Umar Merais ya shigo yana cewa lokaci yayi da magoya bayan jam'iyyar APC za su ci gaba da yin addu'o'i domin a samu nasara a zabe mai zuwa. A kokarin sa na bada shawara.
3: Kamata duk ɗan jam'iyyar APC mu tashi da addu'a, gwamnati ta bada hutun sati 3 kada a fita aiki, mu tattara a saka shugaban jam'iyya Umar Haruna Doguwa a gaba, a kirawo Mustapha Hamza Bahari Bakwana, mu diddika mu tafi gwale. Yau ɗan takarar jam'iyyar YP Awale Usman Awayane ya fita daga jam'iyyar, kuma da structure support ko local government da ɗan takarar sanatocinsa da ɗan takarar yan majalisinsa gaba ɗaya sun bar jam'iyyar YP. Yau suna nan sun tsaya akan katanga. Mai girma gwamna Umbarci Umar Haruna Doguwa, mu ma mu rufe shagunan mu mu taho gwale. Bawan Allah na kai mi sakaci, a hada kwamati mai karfi, a kira su garbadi su sa Abdullahi Abbas a dukufa a rarrashe shi, mu ta addu'a a kafa masa tsani su dawo jam'iyyar mu ta APC. Wannan ita ce babban nasara. Shi isa idan mun ga alkhairi muke zuwa mu haska gwamnati, in mun ga kuskure mu ce gwamnati ta gyara. Awale Usman Awayane da yake da structure, yake da yan dangwale, kuma dan takarar gwamna wata jam'iyyar fa ta je ta dauke shi, wajibi ne din mai kauna gwamna a tashi da azumi gobe. A dage da
1: mai rise yana cewa takobin da ya zare na siyasa ya mai da shi cikin kube.
3: Maganar takobi ba wai an mai da shi kube bane, mu kullun ta muke gwamnati ta gyara da abin da gwamna zai nasara shi muke haska mar. Har gobe muna nan akan a taimake mu. Yanzu wallahi idan aka karo su mun kara karfi kafin a gama kai kayan zabe. Sai dai kare ana announcement. Mai girma gwamna Alhaji Murtala Sule Galadiman Garo, Alhaji Umar mai rise, ana muku murna gwamna ya lashe zabe. Mu idan ba taimake mu ba muna nan za mu ci gaba da bada shawara, amma a gaggauta da dabaran Allah na jam'iyyar mu ta APC kar wasu su je su mana sakiyar da babu ruwa.
2: Amma a daidai lokacin da Honorable Umar Merais ke yin waɗancan kalamai, hadimi na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani Honorable Sani Yelo Gurjiya Bunkure ne zai falsafar zance kan sha'anin siyasar ƙarni, musamman yadda al'amura ke murginawa a tsarin tafikas da mulki. Ko da dai amma
4: akwai masoya na gaskiya, akwai mahaukatan masoya, akwai masoya gwamnati. Masoya gwamnati su ne ana zabe suna hotel a kwance, da an ci zabe sai su dauko riga da su tati sai gidan gwamnati. Mahaukatan masoya suna cikin gwamnati, amma duk inda suka gano matsala ba za su iya cewa a gyara ba, duk abin da aka yi su sai an yi daidai. Masoya na gaskiya su ne suna cikin gwamnati, in suka gano matsala za su ce a gyara saboda kada a fadi zabe. Mu masoya ne na gaskiya, shi yasa muna cikin gwamnati muke cewa a gyara. Idan ka dauko zaben 2010 lokacin da Ganduje yake gwamna, ya kafa mukarraban gwamnati local government 44, amma saboda ba su taimaki al'umma ba da aka zo zaben Ganduje zai koma. Kowa ya gani a jihar Kano sai da Ganduje ije karamar hukumar Nasarawa irin ga daukar kungiyar a kansa, saboda jami'an gwamnati ba su taimaki al'umma ba na wannan lokacin. Duk wanda yake da mukami a gwamnatin jiha da duk wanda yake da mukami a gwamnatin tarayya local government 44, lokaci yayi a taimaki yan jam'iyya, domin yan jam'iyya su suke yin zabe. Abun kunya ne a siyasance, kana dan siyasa ka kasa cin akwai fatinka ko ka kasa cin mazabarka 2027 mai girma Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf shine dan takarar gwamna kuma

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku ku sha labari shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban wasu manoma sun roki gwamnatin Kano da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki shin ko ya abin yake
1: duk wanda yake da halin da zai taimaka dan Allah dan annabi ai mana kokari akan waɗannan mutane da suke zuwa da kaka suke cinye mana amfani
0: su kuwa wasu tsofaffin yan fansho a nan Kano na ƙara neman daukin gwamnatin Kano shin ko me suke bukata
2: duk da kalin da wani gwamna ya tawaye mana to na koma 34 har yanzu ina nan a 34
0: to al'ummar garin Jarkuka da tsamiya babba da warwurnu da suka yi mahada a layin mai allo sun shigo da tuni ga gwamnan jihar Kano dangane da matsalar hanyar su da aka fara yin ta kuma aka dakata shin ko me yayi zafi
3: ga henan kuma ruwa ya barke ji kai karanje so yake cin mutanen unguwa
4: mace ce za a dauko ta tana nakuda kafin ta je gidan mancula ko ta mutu ko ta yi bari
0: waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu fadakarwa da sanya nishadi duk a cikin angaren shirin namu na yau sunana Salisu Usain Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0806-36-44-85 ko 0806-87-23-22.
5: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store.

0: iya samun Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin dan kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
2: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar

0: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin an garar shirin namu na yau da jin yadda wasu daga cikin al'ummar gari ke ci gaba da kukan zuci wanda ya fi na zahiri ban takaici sakamakon yadda suka ce tsadar rayuwa ta fara ta'azzara sakamakon yadda tsadar man fetur ta ƙara shigowa cikin sassan ƙasar nan kai bari dai mi tsam mu ji wannan roko da wasu daga cikin magidanta ke yi dangane da yadda za a kawo ƙarshen wannan tsadan man fetur wacce ka iya haifar da wasu daga cikin matsaloli na tsarin rayuwa
1: Yunusa Muhammad Watari
2: halin da kasar nan da ke ciki yayi muni sosai duk sanka da mutum in yana azabtar da kai dole ne ka rabu da shi kuma matsatsin tattalin arziki da yan fashi da mugayen ayyuka duk a sakamakon wannan irin halin matsatsin tattalin arziki shi yake kawo irin wannan saboda haka yana da kyau shugaban kasa da makarrabansa waɗannan makarraban nasa a dubi halin da ake ciki na wannan yanayi yana da kyau a sauƙaƙa wa talakawan ƙasa
3: kamar hakan yana da abu na saba da wannan tsadar ƙarin man fetur da aka yi
2: wallahi ƙarin man fetur din nan dishi ya kawo wannan da dukkan wani abubuwa na bacin Najeriya ƙarin mai saboda haka muna kira da shugaban ƙasa da makarrabansa da masu bai shawara da Allah a dubi talakawa a dubi halin da ake ciki na wannan yanayi
0: to da fatan waɗanda abin ya shafa za ku kawo ƙarshen wannan tsada tunda dai da kai da kaya duk mallakar wuya ne kuma komai ne san gona akwai kunyar ƙarshe a nan kuma wata uwar marayu ce ke roƙon waɗanda abin ya shafa na biyan kuɗin fanshu da su taimaka su biya haƙƙin mijinta wanda ya yi aiki tsawon shekaru kuma Allah ya yi masa rasuwa amma kuma har yanzu ba a biya shi wannan haƙƙi nasa ba ga dai wannan uwar marayu da wannan roƙo nata
4: Hajara Adamu mijina ya mutu yau shekara 6 akan aikin sa ya rasu amma har yanzu mun je fansho ga kananan yara ga gidan haya kwanan nan ma da aka takura mana kamar a kore mu kwana a titi wallahi mun daɗa zuwa ba mu samu an biya mu ba na san gwamna bai san da irin mu a ƙasa azube ba amma dan Allah dan annabi muna roƙo a cikin adalcin sa karamcin sa kyautatawar sa dan Allah dan annabi ya dubi roƙon mu koken mu a yanzu haka ina da ƴan mata na uku a gaban waɗanda ban aure ga magidancin saurayi ga babu abinci ko jiya haka muka kwana ya ba mu dan haƙƙin mu komai kankanta mu samu mu tallafi rayuwar mu da kananan ƴaƴan da aka bar mu
0: su kuwa wasu dattijai kuma rayayyu waɗanda suka dade suna karɓar fansho sun bayyana su ma halin da suke ciki dangane da kankantar wannan fansho nasu da suka dau tsawon shekaru suna karɓa a gwamnatance a cewar waɗannan tsofaffin ƴan fansho wannan dan kuɗi da ake basu baya isassu su kula da iyalansu ballantana su samu dan naman miya su ci dan su ji daɗin bakinsu kai ga dai waɗannan dattijai da bakinsu a ganawar da muka yi da su
5: ni tsohon malam makaranta ne na ba aiki yau shekara 26 kenan na haura ta manu ba ni da wata larura illa kawai ta fuska ta idanuwa na fara fansho ne da naira 29,000 ya zuwa yanzu duk da ƙarin da wani gwamna ya taɓa mana to na koma 34,000 har yanzu ina nan a 34,000
3: da 34,000 yanzu ake rike da iyali kenan
5: sai dai a rika cin tuwo kawai
3: Baba a wani bangare kai aiki ne haka da taya kan
5: to an malam makaranta ne
3: akwai wasu waɗanda kake gani sun zama wasu abu a jihar Kano ko a ƙasa waɗanda kai ka koyar da su
5: gaskiya akwai da yawa tsohon gwamna na da Rabi Musa Kwankwaso su Aminu Dabo da jere kuma wasu wanda yake ba zan iya tunawa ba kuma tun lokacin suna aiki sukan ɗan taimaka min da azumi kuma ya zuwa yanzu zahirin gaskiya su ma sun daɗe dabarin aiki
3: kai da su duk ɗaya ne
5: ke yi duk sun ba aiki
6: 1893 yanzu muna ɗaukan 1019 to amma abinda nake kira ga mai girma gwamna da dan Allah dan annabi ya taimaka mana kamar yadda Allah ya taimake shi yadda ya biya tsofaffin kansuloli a rage kuɗaɗen da aka yanke musu to ina roƙonsa kuɗaɗenmu da aka dinga yanka ɗin nan na bayan na lokacin ƙofar gwamnati da mai girma Abba gida-gida ya taimaka mana ya dawo mana da wannan kuɗaɗen domin za su taimake mu ko ya suke
0: to da fatan gwamnati za a ci gaba da duba irin waɗannan buƙatun al'umma domin share hawayensu yanzu kuma bari mu ziyarci sashin tuniki da kasuwanci na Rahama Radio farin cikin al'umma domin karɓar waɗannan saƙonni Alabar shi kuwa idan mun dawo sai mu dora.
7: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
8: hukumar gudanar wa makarantar Binta Model School dake shekara sabuwar Abuja layin musu bau lecture na gayyatar masu sha'awar aikin koyarwa waɗanda ke da ƙwarewa a fannin larabci ana neman malaman musamman waɗanda suka fito daga yankin shekara
9: da alkur'ani da sura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07788881 domin samun damar aiki a bangaren Islamiyya na makarantar albashin da za a bayar ya danganta da ƙwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar aka kuma tantance
7: alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam
10: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
11: ke dai bari to kallo wannan
10: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
11: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
10: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
11: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sufa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
10: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
11: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
12: Idan ana maganar samun da dukiya, bunƙasa kuɗi cikin tabbatacciyar amana. Sunan da ya fita cewa da wannan shiri shine Alpha Time.
13: Ina daidaikun jama'a, ƴan kasuwa da kuma hukumomi. Za mu taimaka muku ta hanyoyin da za su bunƙasa dukiyarku.
12: A Alpha Time, alƙawarin mu ya gini ne akan ƙwarewa, sauraron abokan cinikayya, dogaro da gaskiya da kuma daidaito.
13: Abubuwan da suke mai da hankali akai sun hada da zuba hannun jari ta hanyar da addinin musulunci ya amince da ita.
12: Ana zuba hannun jari ne daga naira 1000 har zuwa sama. Muna bada shawarwari akan yadda za ku mallaki dukiya da kadarori cikin sauki ta hanyar amfani da ƙwararru da masana tattalin arziki.
13: Alpha Time, samar da tabbatacciyar rayuwa mai ɗorewa.
12: Wannan shine tushen al'adarmu da kuma makomarmu.
13: Babban ofishin mu na Abuja sai kuma rassan mu a Lagos da kuma sabon ofishin mu da muka bude yanzu a jihar Kano. Dake lamba 83 kan titin Court Road Daura da Novemet a nan Kano.
12: Domin ƙarin bayani, ku ziyarci www.alphatimegroup.com ko ku kira 0800 3317 0800 3317 0800 3317.
14: Alpha Time, we there for you from the ground up, we follow through.
0: To barar kanmu da dawowa, yanzu kuma bari mu waiwayi yadda al'umma mazauna garin Tsamiya babba da warwarnu da jar kuka da suka yi mahada da layin mai allo. Al'ummar wannan yankuna suna ƙara tuni ga gwamnan Kano da ya taimaka ya ci gaba da gyaran wannan babbar hanya tasu. Ga dai al'ummar wannan garuruwa da bakinsu.
15: Gobe a kawo mota biyu, gobe a ɗauke ɗaya. Jibi a kawo ɗaya a ɗauke ɗaya. Ni na ce to wai ta daman aikin gwamnati idan ana yanayi da haka? Wallahi abin da yake ɓata mun rai an ji an tahin mutane masu ƙaramin ƙarfi, wani da ƙyar yake samu yake ci da gidansa, wani ma sai ya zo gurin zai samu kwandila da fucikar da zai ci da gidansa. Kwanyi kwakula ta kwana ɗaya biyu uku shiru kake ji. Masu wanda suka diranin suka lallaɓa suka yi, wani da gumi da daki da zafi ya samu ya gina bakin kwata gidan ruwansa. An zo an ce mana za a yi aikin titi, an zo an rugwaje masa kuma hiba masa wata ba. Ga hi nan kuma ruwa ya barke ji kai karen je so yake cin mutanen unguwa.
16: Mace ce za a ɗauko ta tana naƙuda kafin ta je gidan Mancula, ko ta mutu ko ta yi ɓari. An zubo motoci yau, an zube mana su kwana 15. Mu abin da muke buƙata mu hanya.
0: To da fatan gwamnati za a taimaka musu, tunda dai matar Natuwa ba ta rasa mijin aure. Su kuwa manoma da ke garuruwan arewacin jihar Kano suke roƙon gwamnan Kano da sauran hukumomi da su taimaka su kawo musu ɗauki sakamakon ƙalubale da suke fuskanta da su da makiyaya a lokuta da dama. Ga dai waɗannan al'ummar yankuna na Kano ta arewa da bakinsu
17: matafiya sukan dawo daga Tibet suke zuwa Niger kiwo anan muke gamuwa da matsaloli su dinga kora musu musahin cikin ambukanin mu muna cewa su kore ba za su kore ba daga nan har abubuwa suke faruwa a samu fitintunu tsakanin mu da su to muke kira ga dukkan hukumar da abin da ya hafa musamman mai girma chairman din mu Alhaji Anas Muktar Bello taimaki al'umma game da wannan abubuwa da suke faruwa gurin abin da ya faru a bana bana muna fatan dan Allah a taimaka a kare mana wannan abu har Allah ya sa mu kammala kayan gonan mu lafiya
18: kana kokarin noma suna kokarin fisga a lokacin da shuka take jaririya bayan haka sun wuce sun tafi in suka tashi dawowa kana kokarin kauda amfaninka su kuma suna kokarin afka cikin gonakan ku
16: duk wanda yake da halin da zai taimaka dan Allah dan annabi ai mana kokari akan waɗannan mutane da suke zuwa da kaka suke cinye mana amfani
0: to da fatan Allah ya kawo daidai to mai dorewa amin to kafin shirin ya dora bara mu ƙara karɓar waɗannan sakonni idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
19: ka gaskiya na ga da cikin musulmi a ce kullum mutum sai da yadda ka kashe kudi bana da nisa da mu magana nake ta makarantar yara ta shiri sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko in ya canza musu makaranta a kai na Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce gaba ya ojore class makarantar da ta hada da D and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfiz Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dokar gurma da mai cikin ka don mun yi ni ba da addresses sai nan ana dibawa a wasu sa'adatu ne ni kana zaliya na kulu za ku iya tuntubar darajar makaranta a hadu ga da'i rani ko da ta isa bala a kan lambar waya kamar haka 0803261112 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaran mu
0: To barkanmu da dawowa. Me sauraro, yanzu kuma ga wata baiwar Allah da ta zo da wasu MBN wata shida da haihuwa. Sai dai ita Usaina, an haife ta da wani ruwa wanda ya kumbura kanta, wanda har aka kai ta asibitin Mallam Aminu Kano. Su kuma suka ce za su yi mata aiki. Tana neman daukin kuya bayan Allah.
20: Shafa
0: daga ina?
20: Daga Kurna.
0: Ke tafi da ke.
20: Taimako ne zo nema. Muna al'umma annabi dan Allah a taimaka mana ba inda shi gaba ba inda wanda zai taimaka mana dan Allah yarinya ce ni ka Usaina za a yi mata operation goba 150 dan Allah ruwa ne aga kan nata haka an ka haye ta da shi akan ta
0: a wani asibitin ne
20: Aminu Kano
0: nawa ake nema kika ce
20: 150
0: ina mahaifinta yake
20: mahaifinta ya mutu marayu ne ba inda shi gaba ba inda wanda zai bani
0: ana haka kuma Sai ga shi wata baiwar Allah ta turo da naira 10,000 ta ci a tallafa wa da marasa lafiya sannan aiwa iyayenta addu'a da kuma ita ma kanta to tuni dai muka siyo maganin ciwon ido ga wata malama Hawwa'u Muhammad wadda take fama da matsalar ciwon ido da kuma ulsa to kuma mun kira ta a waya amma fa bun same ta ba da zarar ta ji wannan sanarwa sai ta zo gidan radio Rahama a gobe domin ta karbi wannan magunguna nata to da fatan Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an garar shirin namu na yau a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ali sai ƴan uwa abokan aiki tukur S tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Aminu Ahmad Lash Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin. Ni Salisu Usain Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi.

0: Nigeria wannan damar ku ce matatar mai cikin gota ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka buƙatar miliyoyin kuɗi domin sayan hannun jarin ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kuɗi naira 5250 yin rijista abu ne mai sauki zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Nigeria ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri dan tabbalin hada-hadar kuɗi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓo buƙatarka ta sayan hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sai hannun jari a yau yi rijista yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu ba da shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin ka yi rijistar sayan hannun jarin
1: jama'a
2: Hajiya Asabe wannan tagumin kuma fa
1: tunanin makarantar isar da Ahmad nake a ce shekara da shekaru ba canji
2: kwantar da hankalin ki uwar gida wannan Naisira ne wannan kuwa na Ahmad ne
1: Binta Model School nake gani fa
2: kware kuwa uwar gida ai abinta Model School ne kadai ƴaƴan ku za su samu intantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariya da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a dan haka iyaye masu son samawa ƴaƴan su ingantaccen ilimi Binta Model School ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun daga kan matakin pre nursery nursery primary da kuma karamar secondary ta JS
1: mai gida sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samawa ƴaƴansu gurbin karatu a Binta Model School.
2: Za ku iya samun Binta Model School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters, layin Musibahu Lakcara da ke ƙaramar hukumar Kungosu.
1: Ko a kan lambar waya kamar haka 0708882811 ko kuma 0800603258.
3: Binta Model School, ilimi daidai da zaɓi.

kira Hajjaji, yace Hajjajin wa anan ne ya nuna mulkin nasa. Da wani shugaban sai ya ce to an ya taba Hajjaji mulkin sa zai kare, amma sai ya ce ai shi shugaba ne. Hajjajin a karkashin sa yake. Ya kira shi ya fara tura masa da wasiƙa. Tun daga nan Hajjaji sai jikin sa yayi sanyi, sai ya lakwas. Wanda da wannan wasiƙa ta zo sai ya canja. Yayi sanyi, summa qala li hamilil kitab, yace ga wanda yake dauke da wannan wasiƙa, in dalik bina ilaihi nataraddahu, yace tafi da mu domin mu je mu nemi yaddarsa. Wanda lai hakika shi Abdul Malik ya iya mulki, kuma bai yadda da a zo a yi masa bambadanci ba a fadarsa, ko a kawo masa gulmar wani, ko a yi wani abu ba, bai yadda da wannan ba. Don wani mutum ya taba zuwa wata rana yake cewa da Allah yana son ya keɓe da shi, sai yake ce masa ihzar min kalamika salasa, yace ka guji abu uku a maganganunka. Iyaka an tamdahani, yace na hani kan ka tashi magana, kada kai mun bambadanci, kada kai mun fadanci, kada kai yabe ni. Fa inni a'lamu bi nafsi minka, yace ni na fi sanin kaina da kai. Sai yace autu kadhibani, yace kada kuma ka ce za ka yi mun ƙarya, ka zo da ƙarya domin wata biyan buƙatar ka ta kashin kai. Yace autas a ilayya bi ahadin min ar-ra'iya, yace ko kuma ka kawo mun gulmar wanda daga cikin talakawa na. Sai yake ya sai mutum ne ce to, sai yace in kana da wannan to in babu ka tafi. Sai yace to ai ya amiral mu'minin, ba abin da zan fara tunda kana waɗannan abubuwa guda uku, ba abin da zan ce. Sai ya tafi yasa. Wato waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke ruguza mulki, suke haɗin mai mulki da mutane da talakawa. Yadda da irin waɗannan ƙarya, ka yadda a ce duk duniya ka fi kowa, kai ne kaza in kaza waye da sauransu. Ka yadda a kawo ma tsurkun wani ko munafincin wani, wani ai baya son ka, wani kaza da sauransu. Wanda lallai hakika ya ba da gudunmowa mai tarin yawa, wanda daga cikin abin da tarihin musulunci ba zai manta ba, shi ya kwato mutane daga durƙushewar tattalin arziki ta dauloli waɗanda suke ba na musulunci ba, wanda da Larabawa kuɗinsu ba nasu ba ne, na Farisa ne, na Rom ne, ba su da kuɗinsu. Shi ya ƙoƙari ya ce kai ya kamata daula ta musulunci ta zama cewa tana da silar la'irin nata, su bar na Bizanta nau'in can Rumawan, wanda wannan ya taimaka masa kwarai, sai ya sa tattalin arzikin ƙasashe na musulmi a lokacinsa na daularsa sai ya bunƙasa. Wannan shi ne abin da siyasa take, tarihi abin da yake ta maimaitawa kenan. Duk lokacin da ƙasa za ta zama cewa ba ta production, ba ta ƙirƙirar kaza, ba ta wasu abubuwa, to dole kuɗinta ta narkewa, dole ƙasa, dole al'amura su zama sun tsangwama. Wanda daga ciki kuma shi ne mai da komai a komai da shi da harshen Larabci, da da Farisanci yake. Ya ce lugga da samiya a komai da shi Larabci, yaren Alƙur'ani. Wanda wannan bawa Khalifa ya rasu a shekara, lokacin da shekara ta 65 daga hijira, wanda kuma ya kasance yana cewa wulidtu fi Ramadan, yace ni an haife ni a cikin Ramadan, wa fudimtu fi Ramadan, yace an yaye ni a cikin watan Ramadan, wa katamtu alqur'ana fi Ramadan, yace nayi sauka alqur'ani a cikin watan Ramadan, wa atatnil khilafa fi Ramadan, yace kai halifanci ya zo mun a cikin watan Ramadan. Sai yace wa aksha an amuta fi Ramadan, sai kai ina tsoron fa kada Ramadan din na a cikin sa zan mutu. To amma ikon Allah Ramadan din sai zo sai ya wuce, Shawwal yana zuwa, sai Allah ya masa wafati. Sai ya wafati a cikin watan Shawwal a Damashq, afwan a shekara ta 86 daga hijira, wanda ya zama ranar Juma'a. Wanda wannan kadan kenan daga cikin tarihi, wanda ya nuna wannan jajirtaccen shugaba ya karbi mulki. Idan muka leka bangaren tafsiri jiya, mun tsaya a daidai farkon suratul Tur. Yau cikin yadda Allah za mu dora a tafsirin wannan sura mai albarka, bayan da muka ji abubuwan da ta kumsa da falalarta da alakarta da surar da take kafin ita. Mai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa.

0: inda nake samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa onga
1: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da kai
0: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
2: dan haka muka ce mu koma gida abincin na can na jira mu
3: a ci gaba da more gida tare da onga mai dandanan naman sanya
4: dandanan gida mita 97.3 zangon FM radio ke ci gaba da sauraruwa goge nuni da karfe 10 daidai lokaci da za su rarri shirin jawabi daga malamai fatan zai sauraro lafiya
5: alani min shaytanir la'ina rajim bismillahir rahmanir rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya mana arziki kuma yasa aka ba kyautata mini zato aka ba ni dama na gabatar da wani abu da nake gani in Allah ya nufa zai zama ɗaya daga cikin hanyoyin da zai taimaka wa al'umman mu ta rage matsalolin da take ciki a kamar yadda shugaban taro ya gabatar da sunan maudu'in maudu'in sunansa hanyoyin bawa makoci gamsasshen agajin gaggawa to akwai buƙatar warware jibuwa daga sunan kansa amma kafin mu je kansa akwai shimfiɗa da idan mun yi ta in Allah ya nufa za mu ƙara fahimtar dalilin ko da muhimmancin wannan maudu'i musamman idan al'umma ko hukuma ko dukkan waɗanda suka ke cike da hannu wato suke da jibi a cikin al'amarin mutane suke da shi za su iya samu a ciki na farko dai ya kamata mu yi kyakkyawar fahimta cewa al'umman mu ta jihar Kano waɗanda ake cewa Hausa Fulani waɗanda Allah ya yi wa albarka da arziki mai yawa cikin tarihi da zamantakewa da abubuwan da ba mu da lokacin da za mu yi lissafin su babba a ciki shine tarbiyya ta addinin musulunci dukkan mutumin da ya shigo Kano ya fita ko ya ci gaba da zama a ciki baya buƙatar ya yi musu ko a samu mai jayayya da shi a kai cewa a Kano akwai tarbiyya ta addinin musulunci idan ka bar Kano ka je waɗansu jihohi ko da na musulmi ne sai ka ga wani abu da Kano ta kere su ba ta fuskar jama'a da tattalin arziki ba a ta fuskar ruko da addini har yanzu abinda muke ta kuka akan rashin tarbiyya za ka samu ba wai muna maraba da shi ba ne amma al'ummar jihar Kano Allah ya mata arziki duk da wannan matsala akwai alkhairi mai yawa tare da mu to amma duk da haka wannan al'umma da girmanta da fadinta da alkhairinta da tarihinta da tarbiyyarta tana fuskantar wani hadari a gaba a gaban da nake nufi ta kusa abinda nake nufi kusa shekara 20 ko 30 masu zuwa Kano tana da fuskantar kalubale kalubalen nan masana sun dauke shi sun yi bayanin sa zan iya cewa daga mahangar ilimi da kwarewa to amma ni ba na son na yi tafiya a wannan manhajin ko a wannan tsarin ko wannan salam so nake mu dau su sun dauke wato mataki daga sama amma ni matakin da nake so mu dauka don magance irin wannan matsalolin daga ƙasa daga tushe ina ganin tasirin da zai yi za su iya kankankan da matakan da ake kokari a dauka daga sama wato a ce hukuma ko gwamnati ko waɗansu ƙwararru su za su shigo su yi aiki a ni ina ganin daga ƙasa ne za a iya samun wannan warwarar kuma a samu matsalar ta ragu da gaske a ƙanƙanin lokaci misalai guda biyu ko uku nake so na bayar wanda za su ƙara fito mana cewa muna fuskantar matsala a matsayinmu na al'umma al'ummar jihar Kano faɗaɗar gari da ninkuwar jama'a wadda al'umma mu take fuskanta a zahirinsa alkhairi ne kowace al'umma ta yi faɗi ta ci gaba a ga unguwoyi da garurruka yana faɗaɗa amma a cikin wannan kunshin akwai kuma abubuwa da suke da barazana sosai a da
6: daga nan ka fita ka kama hanya zaka fita Zaria Road zuwa Sabon Op ka shiga wani gari ne kafin ka je kofar kwarar dawaki baka cikin Kano amma yanzu duk wajen na ya shigo Kano idan ka fa hanyar Maridi wato hanyar Maiduguri kenan da idan ka je Maridi mutanen Maridi cha suke ma za su zo binni to yanzu Maridi ta zama gari ɗaya ce daga cikin unguwanni a cikin Kano in ka kama hanyar Bichi har ka je Bagadawa wannan gari ne ake cewa za mu zo birni yanzu Bagadawa ta zama unguwa ce a cikin Kano kusan da ga waje ya zama abin da yake duk mutumin da yake bin kofar Waika kana shiga kofar Waika da in ka fita ka shiga wani waje mutanen wurin ma in suka shigo gari ana iya gane su amma yanzu duk mutumin da ya fita daga kofar Taya wannan kwanar Taya ya bulle kofar Waika zai ga sabuwar al'umma da sabon gari rankwace ya tashi wannan ma'anar da wannan yake nunawa akwai bukatun da al'ummar da take fadada ya kamata ta zanto tana tafiya da su shi yasa wato manyan gwamnatoci ko da irin na mulkin mallaka za ga suna da tsari na ko makaranta ce sai an ɗeba mata filin da zai ɗebi ƴaƴan da za a rinka haihuwa nan gaba an yi projection cewa yanzu ana tunanin a nan da shekara kaza wajen nan zai iya yin mana kaɗan don haka muna buƙatar gari to wannan haka yake abinda lissafin masana ya nuna akan faɗin ƙasa na Kano shine muna da murabba'in ƙasa wato 20,131 kuma idan ka kasa shi da faɗin yawan ƙaruwar da muke yi za ka ga cewa ƙasar tana ƙara matsewa saboda yawan da muke ƙara yi an ce a shekarar 2015 a kowane murabba'in ƙasa wato ana samun ɗan adam in an kasa adadinmu da abin da muke da shi na faɗin ƙasa wato mutum 549 wannan tun a shekara ta 2015 kenan a 2006 amma a yau 2015 ba a ma zo yanzu an wuce ma haka da shekaru kowane murabba'in ƙasa mutane 700 ne a ciki da 36 wannan yana nuna cewa ƙasa tana ƙara matsuwa ana ƙara faɗaɗa unguwanni sababbi suna fitowa to misalan da za su nuna muku mana ƙalubalen da muke fuskanta na ɗaya shine matasa da ba su da aikin yi da mutane magidanta da ba su da aikin yi an ce akwai mutum kimanin miliyan 3 a Kano in gari ya waye ba inda za su je ba su da sana'a ba su da aiki in ka kyale su sai dai su canja inuwa daga wannan inuwa su koma wannan wannan kalubale ne marayu a ƙididdiga da aka yi kimanin shekara 7 baya a nan Kano municipal idan mun ɗauki wato mazaɓa ɗaya ita ce gandun albasa inda ƙoƙarinsa ya fita daban wajen kula da marayun da suke ƙaruwa a cikin lokuna da cikin al'ummarmu gandun albasa ƙungiyarsu ta kula da marayu kaɗai tana da marayu sama da guda 250 wanda take iya ɗauka ba duka ta ɗebe ba amma mutum 250 suke kula da su idan ka ce iyakacinsu kenan a municipal muna da mazaɓa guda nawa 10 ko to ka lissafa mutum yaro 250 sau adadin mazaɓar da ƙaramar hukuma take da ita ta birni so kana da adadi ne mai yawa na waɗannan yaran a nema musu inda za su rayu a kula da su idan baka nema musu ba to irin abin da ashirinmu da kamar yadda shugaban taro ya gabatar muna jan kunnen al'umma mu gano inda muke fuskanta wannan jirgin da ya kwashe mu ina zai kai mu akwai haɗari mai yawa da rami da muke neman afkawa amma ba mu shirya ba a unguwanni ana bakin ƙoƙari amma wannan shirin da ƙoƙarin da ake yi ba shi da kayan aiki na fuskantar matsala da gwargwadon abin da ya cancance ta na mataki saboda haka wannan misali na bayar idan ka kara tuhowa ta fuskar talauci da ake dance wanda ni bana daukan sa hujja ana cewa kimanin talaucin da muke cikin mu ya fi kaso 70 cikin 100 wato kaso wato al'umman mu kimanin mutum kaso 70 cikin 100 nasu suna rayuwa a ƙasa da abin da ya kamata mutum ya rayu da shi ta fuskar tattalin arziki muna da kaso 25 cikin 100 na dukkanin al'umman mu waɗanda ba su inda suke za su je su aiki ba su da inda za su samu abinci a zaune suke kawai to wannan matsala ce da take da alaka da abin da zan zo ne magana za dau abin da fadi amma zan rage shi na sauka akan me zaka iya wa makocinka ko ma rage waccan matsala domin ita wanda zamu yi magana tana da abin da ake cewa multiplier effect wato tana na so idan aka rage kaifinta daga nan biwa na santa zai rage wadansu matsalolin da yawa in Allah ya nufa to abin da muke fuskanta mu a cikin a matsayin bara son na dauki manhaji kamar yadda tura suke nuna tattalin arziki kadai shi zai warware matsala a akwai wani abun bayan shi abin da ake Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana da wannan hadisin shine zai dauka a matsayin al-iqarun nazari da ake zance theoretical framework na tattaunawa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa hadisi ingantacce masalul mu'minina fi tawadduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasad al-wahidi idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru al-jasadi bis-sahari wal-umma wannan ya nuna idan al'umma ba ta da komai sai dan wani abu da bai taka kara ya karya ba in za su dabbaka wannan kaida ta Annabi sallallahu alaihi wasallama za su kori kakani kai kenan iya abin da mutanen Kano suke da shi iya a yanzu ka kara mana ko sisin kwabo kar mu samu ko wani abu ya karu kar wani daga waje ya zo in dai za mu dabbaka ka'idoji da shari'a suka ta ajiye mana shi wallahi za mu kori talauci ba daga wajen badala ba sai mun raka shi har bakin boda daga nan Hajji Gawa in kai tafiya daga nan sai ka je Kaduna daga nan ka dangara sai ka je Katsina za mu kori shi saboda wannan ka'idar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mu'minai wajen kaunarsu da juna da jin kan juna wato tamkar jiki ne guda daya da yadda suke tausayin juna kamata yayi su zama kamar jiki daya idan wani bangare na jikin ya samu matsala ragowar jikin duka zai tsammanin ya samu sai gaba ɗaya zazzabi ya kama shi sai a kasa bacci sai a kasa harkoki saboda wani bangare ne ya samu ka dauka dan yatsan kafa shi ya samu amma yanzu hatta wannan hannun da yake lafiyar salon da wannan ba zai harka ba saboda me dan yatsa can dan kuri shine mai matsala wannan concept din wannan mafhumin in al'umma ta dauke shi ina tabbatar mana babu zancen wannan kubati wannan abu da ake dance layin a cikin al'umman nan Allah ya tattara mana abin da zamu fita daga kangi yayaye su daina garan wato garan bubuwa akan hanya su rasa ina za su shiga ba na ga mana hadarin da muke fuskanta sallar da ta gabata an samu matsaloli na kwace-kwacen waya kafin shi na ga waɗansu abubuwan da idona akan hanyar Ibrahim Tyron na yanka na shiga IBB na ga samari an taso su daga filin bal na kofar mata duk mutumin da ya zo wucewa yake da mota abinda zai iya saura lafiya kaɗai shine ya ɗaga wundan gilas ɗinsa na motarsa gaba da baya saboda ba a iya daka masa wawan a wani ba a dauka ba wanda zai iya hana wannan wannan ma'auni ne dan kankani da za ku gane ina muke dosa har yanzu da dukkan matakan da aka dauka wannan matsalar ba warware ta akai ba dan wani lokaci ne da yanayi da bai samu ka sake jinta ko ka sake ganin ta ba na sake gani bayan an yi hawan sallah an gama akan hanyar jami'ar Bayero daga kofar kabuga na tarar da waɗansu yaran su 'yan gata ne sun fito suna kilisa suna kan dokuna, amma yaran da suke biye da su a ƙasa sun ninka su. Yaran na akwai wanda ba shi da takalmi, akwai wani mangiya ce a hannunsa, ba kamar ba su da mai su, suna biye da su ba su san ina wancan za su je ba, ballantana su ce to ga shi inda muka shirya zuwa. Waɗannan yaran suna nan, in ka je filayen bal wanda suka kewaye Kano suna nan. Eh, ba shakka yaro zai je bal, amma kamata ya je makaranta sai kuma ya je ya yi dan wani abu na wasu jini, wannan yana da cikin tsari ko ba laifi. Amma wannan misali kenan na biyu. A dukkan lokutan da aka yi campaign na siyasa da ya gabata, za ka ga inda kowace jam'iyya yadda dukkan yaran da suke kwacen waya sukan shiga a nan hanyar nan, kowa ya gani wato kofar dan Agundi daga inda makarantar Badar take, babban mutum inda suka dutsa ku za su ce da hamma da dan abin da suke yawo, ya sunansa jaka, kawai ka sa jakanka a wuce ka sa waya sai wuce na gaba a Kano. Saboda akwai matsala, suna bi a daidaita sahu, an datse hanya ba a wucewa. A cikin Kano akwai wannan yana cikin ma'aunin da zamu iya ganewa cewa wannan matsala ce da zamu nade hannayenmu har sai wani agaji ya zo mana daga waje, ko lallai sai lokacin da muka kai akwai garari sosai. Waɗannan su ne abubuwan da ni dai nake so ne kokarin na fito mana da su don mu gane su kafin mu sauka. Abu guda ɗaya da kowanne mu in ya dau darasinsa zai iya dabbaka shi. A bayan wannan, idan akwai kyakkyawan abin da muka gada iyaye da kakanni wanda iya tasowata da ƙananan shekaruna, na ga irin wannan. Mun daina ciyayya, ba wani mutum da zai fito da abincinsa makocinsa ya shiga rububi da bai abinci ba ya ci, ko a gidansa yake cin abinci. Yaran su kansu ba su santa ba ma yanzu, in ka ce musu ciyayya za su rinka tambaya wace irin kalma ce a samo musu ma'anarta. A da ana yin doni makocin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqiran najaratun lijaratin aqwan, wato ta kai mata dan wani abu ko da kafar akuya ce aka wato dafa, to a dan gutsutsara akai. Yanzu ba a yin wannan, in ana yin sa ba shi da yawa saboda wani dalili da ba a yin irin wannan, wato ana ganin ko raini ko wani abu. Saboda ka yara ba su da wannan, ba sa jin wannan abubuwa da suka shafi al'umma an san su da ita da shi na babba guda ɗaya magana unguwansu babu shi. Yanzu ƴaƴa suna ja in ja da iyayensu, kai ka ce abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an talilal amatu rabbataha. Misalan da zan ƙara nuna mana wasu matsala shine, ko a wannan siyasa da aka yi ta yadda aka nuna babu babba unguwa da zai magana zuwa matakin gari, ba wanda zai ce kai da a saurara. Idan ka shigo lokon ku ba wani yaro da yake da alaka da kai, dan kai ba babarsa bane ba wansa bane ba ma ku da alaka. Unguwannin nan da matsalolin da yake samu suna da alaka kai tsaye da wannan. Yaro ya samo fastan wani dan siyasa da ya liƙa a gidansu, da ya liƙa a cikin gidan na ubansa ne shi ya gina, uban baya wannan ra'ayi. Ya ce waye liƙa mun wannan hoton, aka ce ai wane ne, ya ce ɗan nan ku zo ku wanke mun shi ba na son ganin. Ya dawo yana guci ya ce wa ya cire masa hoto, aka ce masa ai baba ne, ya ce a cire. Ya fita ya je nemo irin fastar ya shiga cikin ɗakin babarsa ya kafe. ƴaƴa suna kaiwa irin wannan saboda zancen shaye-shaye ko ba zan taɓa shi ba domin wannan wata mu'adara ce mai zaman kanta. To ƴan uwa,

da waɗannan yaran adadin su a lokuna suna nan kuma za a haifi waɗansu daga nan za ka yi tafiya in ka tashi za ka tara har ka je ga da tamburawa in the next 20-30 years shekaru 30-20 insha Allah za ka yawo ne a cikin lokuna har ga da tamburawa shine abin da lissafi yake nuna za ka yi tafiya daga nan har sai ka dangana hanyar bici za ka kana cikin unguwa ne daga abin da yake bayyana idan ka ga abin da yake Kano take ciki daga shekarar 2000 kawai da sababbin unguwannin yanzu da aka samu da kuma unguwannin da nan gaba yawan mutane zai samar kamar yadda muka yi zancen murabba'in ƙasa idan an yi raba shi da adadin mutane yake kasancewa to saboda haka idan haka ne mai ta zama a haka manyan waɗanda za su ba wa fikirar da nake so na tallata mana gudunmawa ta yiwu Allah ya sa duka muna da su duka muna da su tushe a ciki shine wannan abin da muka sani na traditional institution wannan sarakuna jagorori na al'umma da al'ummar Bature ya same ta tana da su a Kano a yanzu ba na jin za ka rasa mai unguwa wannan structure tana nan amma ba a amfani da ita ba ma moranta saboda abin da nake kira shine tsakanin hukumomi zuwa fada zuwa waɗanda suka isa su yi ƙoƙari mu raba wannan tunanin a barbari tunani a sanya za a mori waɗannan al'umma alhamdulillah yayi muna zan bada misali guda ɗaya wanda wannan gata ne gare mu wato muna cikin al'umma din kakkiya duk da ba morar wannan a shekarar 2004 nake tsammani zamanin mai gidanmu da Tabashir Galadanci yana rike da ofishin tsangaya na ga abun mamaki da muka yi tafiya zuwa karamar hukumar warawa hatimi karamar hukumar warawa ta dangara kun ga fadinta har gaya bodarta gabasawa can waɗansu daga can suna miyarsu kwarai da gaske amma hakimi ya ce yana son ya gansu karfe 9 a bakin fadarsa a cikin warawa mu kuma jami'an alarmomi za mu je daga Kano domin za mu gabatar da waɗansu ayyuka wallahi kafin ka ce mu yi wannan duk wanda ya fita daga birni ya je ya tarar da bayan Allah nan can sun haɗu a wajen a sai shugabanci ba abu ne na wasa ba sai dai ba a amfani da shi ba a yanzu hatta a cikin birni kana da wakilin gabas kana da wakilin kudu kana da na yamma waɗannan institutions ɗin waɗannan jagororin ba ma amfanar su fada ta yi min afuwa kamar ba ta moransu idan ka ɗauki umarni na kawai a yi ko amma akwai abubuwan da za su rasa al'umma da shi wanda zan ba da misalin su a cikin waɗansu abubuwa da nake ganin da an yi da an sha mamaki waɗannan mutanen idan aka ba fa sarki ne zai magana ba kawai hakimi ne zai ce yana son ya gan ku lokaci kaza duk za su amma ragowar ƙabilun da ka san su a Najeriya ba su da wannan tsarin sai town hall suke da shi za su je town hall su taron su wanda zai kai wani abu na gudunmawa zai kai shi yana kuma kaga tasirin da suke da shi ta ina aka haihu a ragaya mu da muke da wannan tsohon tarihin muka waye gari suke da tsari fiye da mu a kwanakin baya na yi sharin wani abu da yan uwa da na gan shi wata kungiya ta ce dukkan marayan da ya kasa kammala karatunsa na secondary ko ya kasa cin jarabawa ya buga wannan lambar ya yi rijista har ga wani link nan an bayar ya hawo ya sa sunansa na yaɗa sai Professor Aisha ta kira na ta ce dai na yaɗa shi na kiristoci ne kuma ba su ware ba duk wanda yaran da yake maraya ba shi da wanda zai biya masa kuɗin makaranta ya shiga wannan website ya shigar da bayaninsa ka taɓa ganin wata jiha a arewa tana da wannan kaf a arewacin Najeriya ta ce duk wani maraya kamar waɗannan in ka ɗauke misali da muke da shi kyakkyawa na gandu babu kwata-kwata kowa ya kai labari duk abin da zai same ka ya same ka to wannan shine garanin da muke fuskanta akwai abubuwa da yawa waɗanda suka shafi tunda muna da waɗannan bayin Allah da Allah ya tsara mana muka gaje su a tarihi to ya kamata a ce a zamanance muna amfana su wajen fuskantar ƙalubalenta wato abinda muke zance kullum shine kowace unguwa ta daina zama karazi ba sai tana da alƙaluma da take amfani da su a irin nazariyarmu

0: ta canji a cikin al'umma. Ya kamata a ce kowane mai unguwa an je yana da kwamfuta wadda take da data da bayanan alƙaluman mutanen unguwarsa, nawa ne yara na kasassu a unguwarsa, nawa ne mutanen da suke buƙatar wani agaji na musamman, inda ɗan baiwa ya san da su. Allah ya saka da Dr. Ibrahim Nuruddin, mun yi ɗan wani aiki da shi a wannan abin da ya shafi dandalin unguwanninmu. Shi har sai da ya fitar da wani abu asset, ya zana kowace unguwa da da irin albarkatun da take da shi, wanda in take kyakkyawan amfani da zai taimaka mata wajen warware matsaloli. Amma dukkan unguwanni suna zaune ne ba su da alaka da komai, inda wani abu da ya faɗo cikin unguwarsu ma ba su san shi ba, ba su san yana da alaka da su ba. To Dr. Ibrahim Nuruddin, Allah ya saka masa, ina jin PhD din sama, wani abu ne mai kama da wannan, wannan abu za a amfane shi. Ya kamata a ce zama aka yi training na irin waɗannan, bayan hakimai, bayan wato masu unguwanni da dagatai, muna da kuma mai limamai. Wannan limaman hatta a zamanin masallaci, zamanin adawar masallaci ba wajen sallah ne a tashi a tafi ba, yana da rawar da zai taka na warware matsaloli da yawa. A irin waɗannan binciken da muka yi, mun tura wakilanmu, Allah ya saka Malam Nura Salisu Galadanci da Nura Abubakar Musa, ma'aikatan Rahma Radio, sun je mana masallatai na ɗan uwanmu Yarbawa a cikin Sabon Gari. Sai gashi kowane masallaci guda ɗaya na Yarbawa a cikin Sabon Gari ya fi masallatai, ba zan kama sunan manyan masallatai masu tasiri a Kano ba, amma abinda wannan masallacin ɗaya yake yi, wannan manyan masallacin na masu tarihi a shekara ba za su yi abinda suke a wata ɗaya ba. Abokina ya ga masallaci guda ɗaya a Lagos, girmansa bai fi garejin mota ba, amma sai ya duba ya riƙa ganin abinda ko idansa gizo yake masa, ya ce ba gizo yake ma ba, suna da naira miliyan 10 a account ɗinsu. Dan masallaci da bai fi garejin mota ba, amma ka ɗauki misali masallacin Yola babba, ko babban masallaci na Jalli a cikin unguwa, ko ka tafi can Jakara masallaci na wato ainihin Jakara, wannan masallaci masu tarihi, amma za ka samu bayan da yake da kosisin kwabo, wanda kuma inda da wannan kuɗin ya kake tsammanin wajen warware matsalolin al'umma a cikin tsari. To waɗannan suna cikin ƙalubalen, mun ba da misalai da yawa cewa kowace al'umma da kowane liman da kowane mai unguwa training yake buƙata ya karɓa ɗan ƙanƙani. Mun yi ƴan littattafai waɗanda suke bayyana sanka-sanka jagoran ayyukan cigaban al'umma mai ɗorewa, wanda zan ɗan faɗi waɗansu daga cikin abubuwan da suke ciki kafin mudura. Ina son shugaban zama ya bani haske game da iya lokacin da nake da shi, kan ne ta zuba, wato ban kuma kai gacin da nake so ba. Yawwa, saboda haka idan mun kalla mun yi duba na tsanaki, kowace unguwa idan aka ce me yau, to take na uku na mai taimakawa waɗannan tsare-tsare su yi shine samari masu san alkhairi da Allah ya ba mu. A cikin unguwanni yanzu na san mun yi hulɗa da wato ainihin ƙungiyoyi sun fi ɗari biyu, a Kano kuwa sai dai kai zancen 1000. Kowace unguwa za ga akwai wani abu take so na alkhairi, amma abin da suke bukata saiti, za ga suna ciyar da abincin marayu da sallah, wato ana raba kayan abin nan agaji da irin wannan, a dai bakin kokari a kowace unguwa kusan akwai irin wannan kungiyoyin. Waɗansu alhamdulillah da irin program sun suka yi suna da ma registration na corporate affairs, waɗansu kuma suna da na local gamma, sai da akwai su waɗannan turakun guda uku, wato masu unguwanni da dagatai, limamai da waɗannan samari da suke da kishin a kawo canji cikin al'umma, za su taka muhimmiyar rawa wajen ɗabbaƙa abubuwa masu yawa. Ɗaya daga cikinsu akwai wani abu sunansa masjid clinic. Ya kamata kowace unguwa duk irin masallatan da aka san su fitattu, kamar masallacin Alhaji Ubari Njin wannan, ya kamata a ce attached ga malam yana kusa akwai clinic. Kuma abun mamaki inda muka ga misali masallacin Karkasara sun yi wannan masjid clinic attached to mosque, zuwa masallaci yana nan ciki. Sai aka samu kuma yara wanda suke karatun likitanci, waɗansu nasu suna ba da awarsu ɗaya biyu kullum, akwai lokacin da mutum zai zo ya samu wani kulawa ta magani. Abinda ake bukata na sayan maganin ba wani abu bane da ya takara ya karya, amma
1: matsaloli masu yawa. Akwai wani abu da muke kira su burgaman mabukata. Burgaman mabukaci shine wani abu da muka dauko misalin sa daga wato garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine akwai abin da kike kira mustawda'ul Madina. Su waɗannan mutane mutanen kirki ne suka ce mu muka san mabukaci amma shi bai san mu ba. Abinda suke suna da alaka da duk mawadata na gari. Sha duk mutumin da ya gama da wani abu to da Allah ya mana waya zamu zo mu dauka domin akwai mawadacin da zai canza kayan gidansa duk da kujeru ya daina amfani da su duk shekara saboda wadata. Shi kuma ya fi karfin ya kiran wani ya zo ya siya. Ruwa zai ta dukan sa sai sun lalace. Wani kuma zai tashi in yayi wani harka ya yi abubuwa da ko mota ko wani abu ya bar shi har sai ya lalace. Sura waɗannan ƙwararrun sai su je su ɗauko shi su gyara shi. Sun san dukkan mutumin da yakan shiga ya fita da buƙatarsa. Za su kiransa sai a kai masa wannan abin ya amfani da shi rayuwarsa ta inganta. Akwai wani abin da na gani shi ma a Sudan zan ƙara faɗarsa a nan zai amfani. Akwai wani abu da ake kira mun kira shi mun ba shi suna kaɓakin talaka. Kaɓakin talaka ɗin nan shi ne a samu wata ƙungiya wanda ƙwararru ne wajen suna da alaƙa da otel-otel ko wuraren taro yanzu da ake event center ɗin nan. Duk inda aka ce abinci aka zubar da shi za a yi asararsa su kuma sun san tsangayu don a can har tsangayu suke kaiwa na alƙur'ani ko kuma talakawa ko unguwar waɗanda ba su da ƙarfi da za ku yi taro kun raba kun gama za a zubar sai a yi kiransu za su zo su kwashe su gyara a kai. Wannan abin kaga dai irin talauci da rashi da ake fama a Sudan amma saboda wannan abin da ake kira na masallin mu'mini na fitowa duhun ya rage dawa daga azabar da ake sha. Dan adam abin da yake bukata abinci ibadar sama ba ta gudana sai da abinci shi yasa da annabi Ibrahim alaihi salam ya kawo wato matarsa Hajara ya matsa ya aje ta a wannan wadi ya koma gaba me yace mata sai ya addu'a. Na'am sai ya addu'a cewa ya Ubangiji Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitukan muhar rabbana li yuqimus salata waja'al afidatan minan nas tawi ilayhi warzuqhum minas samarati ko ba haka ba. Sai addu'a saboda dan mu yi bauta muna bukatar abinci ma'ana abinda nake so na ce sai an yaƙi yunwa ya dan to ba za a samu wani mutum da zai wayi gari ya rasa me zai ci ba sai ya dan to ta fuskar buƙatar abinci an yi maganin wannan. Mawadatanmu kamar yadda wani ɗan'uwa a jami'ar Bayero ya gabatar da bincike da yawa akan zakka shi yasa nace ba mu buƙatar foreign aid iya zakkar da mutanen Kano za su iya fitarwa ta isa ta taka rawa muhimmiya amma ni shi ma lecture ce da abubuwa na ƙwararru da ya kamata su buɗa shi ba shi nake magana yanzu ba. So aka nemi ku zancen tsarin ba da ilimi ga matasa ba shi Yarabawa sun yi nisa a wannan. Ya kamata a ce kowane unguwa da kowane masallaci da kowane rukunin jama'a suna da tsarin ba da ilimi bashi. Jami'a za ka shiga mu wala mu iya baka kuɗi da wayoyinka ba amma za mu yi ma registration za mu yi ma kaza har sai ka gama. In ka gama kana gamawa aiki yana samuwa sai ka fara biyan mu kuɗin da aka biya ka a da. Ya kamata duk wannan damammakin a iya abin da muke da shi a cikin Kano da albarkar da muke da ita za a iya. Kawai siti ne da ba mu da shi da kuma al'umma ba ta shirya yin hakan ba. Allah ya sa ta shirya. Bayan wannan akwai ilimi na marayu wanda ɗaya daga cikin akwai waɗanda suka ɗau misali suka fara ɗabbaƙawa. Ca dukkan maraya in ya taso a unguwa ya kamata a gari to yana da uban rana ɗan uwa sun san uban rana ko to shi wannan ɗan ka a bar shi don ba shi da baba ya ta yawo yana watan gariliya a gari ya kamata a yi masa wa uban rana. Shi uban rana mene ma'anarsa? Idan yaron ya waiga zai gan shi in zai yi wani abu sai fasa domin ya ga uban ranansa yana bi har makarantarsa ya leƙa ajin ya je na boko kenan na islamiya ma yakan duba ya ga yana nan ba dole sai ya koma gidansa ba yana hannun kakarsa ko babarsa amma wannan uban rana yana kula da shi. Kai kuma mawadaci naira 700,000 kawai zaka bayar ya ɗau nauyin iliminsa a shekara da muka faɗa mutane da yawa sun bugo maraya sun ce ba zai yi ba domin akwai wanda ya san zai iya tashi ya ma fita ya ɗan shakata da ƴaƴansa a ƙasar waje sai ya kashe miliyan nawa kafin ya dawo. Waɗansu daga ciki Allah ya saka wa mai rahama rediyo ta ɗauki gabaren yin wannan kuma an jarraba ya yi aiki har yanzu ma ana yi. shine idan ka ba da 7,000 alisafin da muka yi a kowane sati za a ba yaron kudin tara naira 10-10 kwana 5 naira 50 fa kenan yanzu ka iya cewa kudi sun dan kare ko kamata ya zama 100 amma dai 10-10 muka yi lissafi yana bukatar sandal guda 2 yana bukatar uniform guda 2 yana bukatar littafai exercise ba textbooks ba idan ka yi wannan ka samu masa da tsarin zuwa makaranta ga uban ranarsa da kakarsa da Allah yaran nan zai taso baya da kowa sau nawa yaro yake tashi a unguwa ya dubi mutan unguwa ya ce wa ina ruwan ku da ni ai kun san yara da aka same su da matsalar karuwanci ko tace an yi din idan akwai wani mutum a unguwan da zai mun magana ya fito yayi kuma karuwanci ne zaka fara kuma tana da gaskiya ba ina kuma tana da gaskiya har ga Allah ba saboda al'umma bata kula ta ba saboda haka shi wannan yaro yana bukatar mai kula da shi yana kula da bukatar wanda zai ga na sani saboda haka wannan tsari shi ma akwai shi wanda a cikin wannan dan kungi muna da shi to yanzu ɗan uwa zan je yanzu ne ni zan je maudu'in abin tattaunawa irin waɗannan afkar na hanyar da al'umma za ta tallafi kanta daga ƙasa suna da yawa a ɗan littafi na da ne na jagorar ayyukan cigaban al'umma mai ɗorewa irinsu suna nan ga wanda Allah ya sa wata rana zai samu zai iya kokoto kofi ko ya ga menene in Allah ya nufa ko za mu yi wa waɗanda suke jibi da al'amarin al'umma duk zami kazin na ce mu kamata ya yi kowane mai unguwa a ce yana da wannan database tare da shi in ya samu wani yaro a unguwa dan secondary dan jami'a zai iya bada lokacinsa a lissafa har mun buga takarda da abin nan da za a yi census na unguwa a ɗauko dukkan bayanai ba ka iya yin aiki sai ka san matsalar ka adadinta saboda haka in mun kwana muna sa mutane su yi layi a basu zakka naira 1,100 ba ka iya warware matsalar da muke fuskanta a shekara 30 mai zuwa ba sai an yi abu na gaske kowace unguwa sai zanto ta san adadin iya ina ne ma hurumunta su mutum nawa ne a cikinta matsaloli yara drop out da suke daina zuwa makaranta mutum nawa ne yaran da suke zuwa waɗanda ya kamata har yaran har ko mutanen kirki unguwoyi ba ruwansu da su za ka samu yaro ya yi nisa ya zama wani abu amma mutum unguwa ba su da alaƙa da shi shi ya sa in yi ramu ya tashi ma in ya zo unguwa sai ya zo ya fita ba ruwansa da kowa ba zai cewa ya zo kowa ba saboda ba su da alaƙa da shi to wannan fellow feeling wannan ƙaunar ta juna dole sai ta dawo cikin Kano in ba haka ba Kano za ka rinka bunƙasa ne amma ƙasanta a rarake ƴan uwa wannan abun kuma duk abin da ba a kawo mana shi daga sama na kuɗi ba zai warware matsalar ba sai mun yi wannan aikin sannan kar ku manta da wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina sai mun ji cewa abin da ya taɓa can ya taɓa mu to menene agajin gaggawa ɗaya daga cikin abubuwan da nake gani ya kamata na ce ba mu magana a kansa da ɗan faɗinsa ƙa'idoji ne guda 13 da za mu ba wa maƙoci gamsasshen agajin gaggawa to mecece matsala ta gaggawa emergency relief ɗin ko response ko rescue da ake da shi akwai waɗansu matsaloli da sukan fito rana tsaka jarabawa ce ibtila'i sai kawai ta faɗa a ɗaya daga cikinmu wannan in ta zo kamar kura ta sure shi to in ya mutu shikenan in bai mutu ba kuma shikenan sai an manta da shi zan ba da misali da gobara mutane abinda suka sani na ba da agajin gaggawa ga mutane a tsakaninsu maƙotansu ƴan uwansu shine aka ce ya kuwa jama'a gobara to gaba ɗaya za a fito kowa da wuta da ruwa a samu a kashi shikenan amma an manta wannan bawan Allah ya farasa kayan sawa gidan nan ya rasa shi ɗakunan nan sun lalace daga nan shikenan an kashe gobara an gama da shi wannan ita ce halin idan aka ce yau damuna ce ta sauka aka yi rusau abinda of course mutane ba za su kyale shi ba za su zo a taimaka masa a ɗan bubbuɗe hanyar ruwa yadda za a yi a samu hanyar shiga gidan tsohuwar ƙasa a ɗan fidda ita shikenan ya zai ci gaba da rayuwa ba ruwan waɗansu zan ƙara wata misali wani misali sai aka ce ga wani can yanzu suka yi haɗarin mota ya yi karaya gida kaza to abinda mutane za su yi tashin farko za a yi ta rugumin zuwa asibiti zuwan farko zuwa na biyu mai ɗan ƙoƙari shine zai je da lemo waɗanda suke da ƙoƙari shine za su koma ta biyu da ta uku idan kai rashin sa'a zai jinya ta shekara 7 mutumin nan ya tagayyara ƴaƴansa din da kuke gani da sun zama daya da wanda ba shi da uba sun taru a cikin matsalolin unguwa saboda ba a bashi gamsasshen agajin gaggawa ba ƴan uwa suna fahimta ta idan aka ce to ga wata matsalar ita kuma take da alaka akwai abokinmu da na sani shekara 7 yana jinyar kafarsa shi wa ya same shi wato iya wanda zai iya tunawa da shi shine in an yi zancen sa ana kira sannan ne wani zai buta layin akwai ya daina cin abinci ƴaƴansa sun daina zuwa makaranta saboda ga agajin da muke bayarwa ba gamsashe bane wannan shine abin da yake so in an bi ka'idoji guda 13 mutanen kowace unguwa da su nake in sun dabbaka wannan ka'idar in Allah ya yarda wannan bawan Allah ba a ce za a warware masa matsala ba amma za a rage masa kaso mai yawa kuma zai dawo cikin hayyacinsa saboda haka da jinya da gobara da waɗansu abubuwa da suke tasowa ba a san su ba akan samu mutum hadari ya kama shi a kulle shi ko a kai shi ma prison a daina ganinsa an daina jin ma labarinsa amma iyalinsa za su ci gaba da cin abinci suna buƙatar makaranta ba wanda zai sake kula su waɗanda masu ɗan ƙoƙari shi za a yi yunƙuri in za a yi visitation na prison an ba da dama su je su gan shi shi ma saboda protocol na shiga kurkuku wani ba zai iya jurewa ba cike na shi ma to wannan abin na so a ce akwai wani ƙididdiga don a san adadin da mutuwa da take faruwa ko dai mutuwa ko roso ko jinya ko haɗari da irin waɗannan abubuwa da suke samuwa su ana ganinsu amma ba a san lokacin zuwa su ba za su zo su tafi sai su bakko da wannan gyauran abin kuma illarsa za ta ci gaba da yaduwa na so a ce an ɗan ga kowace unguwa ko yanzu unguwanmu a ɗorayi ina da kes irin wannan mutum lafiyayye bawan Allah mai ƙoƙari ranar ɗauko sai rashin lafiya ta mutuwa jiki ta same shi duk mutumin da yake da ƙoƙari abin da zai iya masa sannu da sauransu cikin ya ƴaƴansu za su ci gaba da zuwa makaranta za su rayu ba ruwan kowa ƴan uwa da ya za mu warware wannan matsala da farko dama na ce sai mun yi ta'arifi menene agajin gaggawa yanayin agajin gaggawa a unguwanni da birane da yankuna na karkara to akwai misalai da na kawo da yawa to amma ina ganin kai tsaye ya kamata na tafi na yi magana akan waɗannan wato abinda ake nufi da waɗannan matakan zan ɗan karanta daga cikin littafin sunansa kenan hanyoyi 13 da zamu ba wa makoci gamsasshen agajin gaggawa a wannan fakara abinda ake cewa shin agajin gaggawa da muke bayarwa gamsasshe ne yanzu dai mun gano akwai matsala ta gaggawa ko yawwa sannan mutane suna fada ta ko da Allah agajin da muke bayarwa gamsasshe ne a amsa mun da Allah ba shi bane wani hali mutumin da bala'i ya afkawa ke shiga bayan faruwarsa shin akwai wani tsari ko yunkuri daga al'umma don maida rayuwarsa yadda take a da ko mu yi kokari a samu dawo da shi cikin hayyacinsa galibi babu dame muke bukata don tunkara irin wannan yanayi a tsakaninmu shin mun tafi wato mun taba tunanin samun horo a matakin unguwa don hada ko don ba da agajin gaggawa da tallafar wanda bala'i ya afkawa bayan fadawarsa shin zauren unguwanni ko ƙungiyoyinmu CBOs kenan suna da wani tsari don yin aiki akan wannan galibi amsa a cikin waɗannan tambayoyin shine a'a hasali ma mutane ba sa ɗaukan wannan matsala ce kawai wuce ta ake yi to shi yasa waɗannan yaran da suke ƙaruwa da nake da tun shekara 30 ko 20 Allah ya raya mu akwai ban tsoro waɗannan yaran suna ƙaruwa wanda wancan ƙa'idar da an ɗabbaka ta zai rage da yawa kuma na gaya muku har yanzu ina neman a gyara mu cewa cikin Kano dai da Allah ya mata wannan arzikin da Allah ya mata wannan tarihi da addinin musulunci da annabi da ya turo mata sallallahu alaihi wasallam ya ba da mafita ga dukkan matsala al'umma ba ta buƙatar agajin kowa don warware matsalar da take fuskantar mu ta fuskar tarbiya da talauci ba ta kama masana za su ce akwai abubuwan da suka shafi policy da ina yadda ni ma ban ce ba su da amfani ba so da abubuwan da suka shafi abin da gwamnati za ta yi akwai shi abubuwan da za a yi waɗansu ƙwararru rusi dai akwai shi amma ina tabbatar muku wannan in za a ɗabbaka shi yadda ya kamata zai warware fiye da yadda kuke tsammani na matsalolinmu domin shi ne asali kowa yana da labarin wato ainihin Abu Musa al-Ash'ari da jama'arsa idan sun yi fari ko an yi yunwa da ya suke warware ta to ƴan uwa ga dabarun dabarun gudanar da agajin gaggawa a agajin gaggawa ko emergency response ko disaster management da ake cewa akwai buƙatar mai bayar da wannan agaji ya lakanci waɗannan abubuwa na ɗaya tantance hadarin da ke tattare da aikin zaɓar abu mafi tsanani ta yiwa a samu matsaloli da unguwa duk su ma suna buƙatar agajin gaggawa amma tattalin arzikin ma unguwa ba za mu iya warware su ba to me za a yi a zaɓi me mafi tsanani samar da kayan aiki da ƙwarewa tsara aiwatar da wannan tsarin aiwatarwa wannan ya kunshi tsefe bayanai fahimtar girman matsala ɗaukar matakin hana afkuwa rage kaifin hadari yin kyakkyawan shiri har yanzu ba mu zo matakin ba saboda mataki na farko zan ba da misali a unguwarku an yi rashin sa'a la kaddara Allah gidan wani ya fada amma an ba shi agajin da aka sama na al'ada ko an yi gobara an ba shi agajin da aka sama na al'ada an kashe wuta to yanzu mun daina wannan manhajin da wannan salam za mu yi wannan ka'idar tamu gamsashen agajin gaggawa me za mu yi tashin farko a matakin farko kowace unguwa ta samar da kwamiti da zane wato a cikin zaunen nan kwamiti na unguwa galibi unguwanni suna da shi in babu to a yi aljihu wato a gefe a ɗanyi unit a wannan kwamitin unguwa sunan wannan kwamitin ne kwamitin agajin ba da agaji ko gamsashen agajin gaggawa wannan kwamitin aikinsa kenan wajibi kowace unguwa ta samar da wannan kwamiti ko ofishi ƙarƙashin babban rumfa dandali ko zauren unguwanni na yi maganganu da yawa a ciki amma zan wuce na biyu mataki na biyu a samu mutane aƙalla guda uku da za su sadaukar da kai don su zama masu magana da yawun mai larura Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana kaso biyu na mabuƙata Allah zai rafi amwalim haqqun ma'lumun isa'ili wal mahrum akwai mutumin da duk rashi ba zai magana ba ta ya rufe mun bisi ba'kum la yas'aluna nasa ilhafa ba sa yin wannan naci su bi wannan su ce a ba su ba za su yi ba to tunda akwai irin su idan matsala ta same su ba za su yi magana ba kuma babu hikima mutum ya zo ya ce jama'a na farasa yadda zan yi ba bukata ya kamata ku mutunta shi ku imanta shi me za a yi mutum uku da za su yi magana a madadin wanda bala'i ya afka musu a cikin kwamiti kenan yan uwa sun ji na farko na biyu to idan an samar da wannan mutane uku za su yi magana da yawun wannan mutum idan babu wannan tsari akwai yiwuwar mutumin ya kasance cikin kunci domin ba mai yin magana da yawunsa ko a ɗau nauyin ba zai iya ba hasali ma jama'a ba za su gamsu da shi ba tunda ba mu magansu matsalarsa bayan matsala ta samu tamu bane yan uwa sun gane ko idan matsalar ta wuce muna tsammanin ba tamu bace tamu ce kana son kai bacci da munshari nan gaba hasali ma ni bana kallon wannan amma ina duban abin da Allah zai tambaya annabi sama ya nemi wasiya da makoci sai da muka yi tsammanin in mun mutu makoci zai gado wannan haƙƙin da Allah wallahi in kuka ɗabbaka wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama albarkar da za ta zo ta lullube mu Allah ne ya san iyakacinta saboda haka idan an samu mai magana da yawu a mataki na uku cikin mataki 13 sai su zauna su tantance girman larura da matsala to yanzu za su kalli gobarar nan da aka yi za su ga ɗakuna da rufin gidan nan da azara da suka zubo na kaza ne sai suka yi lissafi nawa sai suka ga naira 253,500 hakanki yan uwa suna ji yanzu mun lissafa mutumin nan da matsala ta same shi naira nawa 200,000 shine zai warware masa matsalarsa a mayin masa da wato rufinsa
0: salama ya masa da me safe plaster har ai masa dan sa masa in fara kasa koda bai koma fenti mai kyau ba amma dai zai danga haske ko ba haka ba a kwanakin da matsala ta samu mutum wallahi galibi mutane suna rasa abin da za su ci ko kuma kun kashe masa gobara kun kama gaban ku ba buƙatar abinci yaran gidan ba su buƙatar abinci a iya wannan kwanakin kafin ya marmure murmure to sai ku ɗan committee ku ƙara da buhun shinkafa akalla guda 2 zuwa 3 naira 10,000 nawa to times 3 sai a ƙara ta akan kuɗin zai rinka dafa shinkafa ne ko za a rinka garzanta ana tambuda za a dafa to kitchen ma ya ƙone a duba kayan larurar kitchen su ma a hada da kudin su har yanzu ba za ka ci naira 500,000 ba tunda wai ba fili za ka siya ba gini za ka saki ba sai muka lissafa abin da ake bukata kana bukatar naira 350,000 alhamdulillah yanzu mun san girman matsala yan uwa a mataki na nawa mataki na uku to a mataki na hudu yanzu duk mutanen unguwa kowa sai ya fito za mu gaya musu matsalar da wane ya samu ba wai shike na an kashe gobara mutane sun kowa ya koma an kowa ya ja kofarsa ya rufe ba sai ai taron unguwa town hall wanda ba mai yanzu sai ka ga unguwa hamshakiya mai tari ta fi shekara 500 ba a taba haduwa mutanen unguwa dukansu kowa a ji matsalar abin da yake ciki ba wanda yake to yan uwa sai an dawo da wannan kyau ma a ce ina ma da mai unguwa ne a ofishinsa ina ma da a ce yan kubuti suna nan ina ma da a ce daga ci yana nan ina ma a ce da hannun hakimi ina ma akwai endorsement na sarki ya san da wannan to sai a haɗu mutanen unguwa duka su zo sai a musu bayani committee emergency response ya yi lissafi ya ga cewa wane da ya gobara a ranar kaza ga watan kaza abinda bukatarsa da za ta mai da shi cikin hayyacinsa ba sai ya koma irin da ba manyan dallof da katifu da abubuwa na asaita su talabijin ba za mu yi lissafi da su ba me muke nema larura yanzu yana bukatar kuɗi naira 450,000 sai su fada da haka za a fitar da sabon asusun tara waɗannan kuɗi to tunda galibin mu talaka ne ba zai yi kace a matso 400,000 ba a cikin loko kamar nama kofar nasarawa ba za mu iya fito da su ba bakin abin da za mu iya yin kokari mai 1,000 mai 500 mutanen kirki duk mutane suna ta ji ana cewa eh wallahi gaskiya ne aka jefa sai aka lissafa akwati naira 40,000 aka samu yanzu aiki yana nan a jiki kuɗi ba su fito ba naira 1,000 ake nema 410,000 tana nan ina za a samu ta to sai a sake bazama an yi mataki na nawa mataki na hudu to mataki na biyar to bana karanta mana mataki na hudu za a yi gangami don daukar mataki gamsasshe ku yi man underline kalmar gamsasshe yau ba agaji kawai ba akan masu larura da zara an hada bayanai kuma an tsaye da larura daga fadada misali an gama kashe gobara ko an dawo daga jana'izar uban marayu ko an dora mai karaya to sai a kira mitin na gaggawa don fidda matsaya game da daukar mataki gamsasshe kan waccan matsala wannan mataki na hudu kenan a mataki na biyar zagayawa don tattara taimako yanzu a cikin unguwa an yi wannan an yi bayanin matsala kuma ga abin da aka samu to yanzu za a tashi daga cikin unguwa a fita wajen unguwa su wane za su yi akwai committee akwai kuma spokesperson mutumin da yake magana da yawun mai larura su nawa su uku za ka fi jin daɗi ni har yanzu ina jin zan iya zuwa sitting room ɗin kowane irin mai mawadaci ne na gaya masa matsalar wani idan ya ce ba zai ba zan taso da ƙarfin gwiwa ban ji komai ba in bai ba wa in ta tawallau ya stabil kauman gairakum sun ba la ya kunu amsalakum sala ka waɗannan mutum uku su je ko ina su yi magana kar su ji komai ba kuma komai za su ga Allah yadda zai rinka musu buɗi a nasu harka sau haka masu yin wannan magana aiki za su ci cewa suna yin wani abu ne da ba sa shakkar wala ya kafuna laumata la'i to zayin zagayawa an ƙara zagayawa amma kudi ba su fito ba, wani ya bada 20,000, wani ya bada 10,000, an samu 50,000, akwai raguwa aiki ko? To me za a yi? A mataki na shida sai a fitar da daftari na gaggawa don ajiye bayanai. Yan gwamnatin wannan zai su rinka shigar da dukkan bayanai na waɗanda suka bayar da taimako da ma yawan kuɗin da aka tara. Kenan wannan tun farko ma ya kamata ya zo. Akwai wannan littafi na shigar da wannan kaza ake da shi. To yan uwa ban na dan guce wani abu da aka yi wancan taro na farko, waɗannan kuɗi mai wa 40,000 na farko sai an fitar da shi daga yunwa liilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yunwa bala'i ce da rashin tsaro. To sai a zauna a duban Allah nan, a siyo masa buhun masara, a siyo masa shinkafa da kura ba ƴar gwamnati ba, ta fi auki ko? Yawwa, sai a samu rusho ba gas ba, gaske gas ma ya fi arha yanzu, a siyo sai a ɗauko kuma ɗan wani kuɗi kamar naira 10,000, sai a ce riƙe wannan. Da Allah wannan mutumin nan gaba wani abu ya samu wani ba sai inda ƙarfinsa ya ƙare ba, kun zama uwarsa kun zama ubansa, amma kawai da shi kenan an rufe an dabe. An manta da shi ya fita daga hayyacinsa, kaga mutum yana ta kewaye unguwarsa ba inda zai je, kaga mutum ya fita daga hayyacinsa, daga matsala ta same shi sai ya susuce. Wallahi tallahi
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama
4: a duniyar namun daji. Rayuwa cike take da ƙalubale.
5: Unguwanni irin su Jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
6: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara. Masarautar Makina an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin Atare.
7: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
8: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi, daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, kin kasan ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
9: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV. Wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 10,152. Ɗan Bella TV, tauraro mai iko.

ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisi daga Qabbab ibn al-Arq yana jin daki da mutumin da ake kira Al-Ara ibn Wadi sai ya zo wajen sa. Qabbab ibn al-Arq yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sabiqun al-awwalun wanda sai ya zo cikin da mutumin da kada farko farko. Al-Ara ibn Wadi yana cikin tawajjuh Makkah manyan tabutan Makkah wato wanda suke ta kamar da mulki ko kudi su ta kai wannan da shugaba kama suna da ruba abin da zai faru suna da martaba suna da kima su danna yake kowa ko zai ce ba ni ba shi da in ji Qabbab ibn al-Arq ba ni ba shi da sai shi ba zan bayar ba karfi ne ce wake dogo ba ni ba shi da yake ba zan bayar ba yake ka bari har sai in an tashi kiyama sannan ka zo ka karɓa a waje na karfin abin da ya faɗa masa kenan yake da an tashi kiyama ka zo ka karɓa a waje na. Yake shi da an tashi kiyama kana da dukiya ne yake in ga an tashi can ma zan tashi yadda ka gano a nan duniya da dukiya da waya a can ma za a tafi nan dukiya da waya. To shi ne malamai suka ce magana ɗaya daga cikin biyu ne in ma yana yi masa izini cewa ba ka isa ba ka bakin ba shi yasa ya ce masa wani an tashi ya zo ya karɓa wato ka gane izini ne cewa tashin kiyaman ma babu in ma kuma wato ainihin yana da awar kamar yadda yake nan da matsayi to haka lalin tashin kiyama kuma zai tashi da matsayi. Ya manta da cewa manzo Allah sai ya rabba tashi yake shi duniya a ariyatin yawmal kiyama ne wa daga cikin mu hadan gwal a duniya ka tsara abin da kake so a tantar yayi yau kuma yayi lalin tashin kiyama da tashin kiyama haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda haka kasancewa a ne tana da sukuni ga shi kuma a can tana da sukuni ba sai ka yi imani ka yi aiki ne dai. Shin ji Allah ya da wannan aya a faɗin da lafi kafara bi ayatina shin ku gaba wannan nan da ya sanya ta ayoyin mana alqur'ani wa kana yake la tuta yanna ma lam wa walada tabbas wallahi a gobe kiyama ma za a bani dukiya kuma za a bani yaya shin al asbul wai shi Allah ke akala al ghaiba shin ya ne ta gobe ya da wani yana da lafi mahfuz ko yana da kotakin na abin da aka rubuta maka na rabanta a lahira wanda aka yi aka shiro daga lafi mahfuz an yi kaza inda zaman hada ko kuma yana da wani kai ne da Allah wato dai maganin nan da yayi sai da cikin al'amura guda uku ne zai sa su yi su zai sa yi ta amma dai zan ce ya nake jiri ya gano da haka sai ya faɗa amma zan ce cewa Allah ya ba ki tabbata hanyar alƙawari shi da shi da haka sai ya faɗa amma zan ce kariya ne aba to dole dai sai da cikin uku nan ne ba da hudu to wanne ne shi wani ne suka bada gurin kenan ya yi domin akala al-ghaiba asalin ta a akala al-ghaiba akwai hamza ta asalin kalma ta wata suka yi zikirin wasu yake akwai kuma hamza ta istifhari da ta idan larabci hamza ta istifhari in ta haɗu da alhamza wata suka cikin asalin kalma sai a shafe ta ɗinkin kikiɗar amma ba a ce a akala al-ghaiba sai aka ce akala al-ghaiba kamar an tasbarta an tunta min al-alim ma'ana a an tasbarta amma sai aka ce an tasbarta aka ce tasbar asfa al-banati al-banin wala kun ji ta ku mun asalin kalam a asfa al-banati al-banin ta ce ta ga ran da aka jali da to kun ji istihar akai alamar tambaya akai a asfa na al-ghaiba shi ne da gobe ne ya gano wannan tambayar tarihi tarihi ko ta karin tarihi ta kun ta ji a mutsa sama inda rahman ahada ko ya ga kai ta kanu da ubangiji ma'ana bai da damun da zai da lojeji bai da damun a ce ya alƙawari tsakanin shi da ubangiji na ta abin da ya faɗa na cewa na ɗauka yanda malam ya walada ka gajin ƙarya su ba haka bane ba labarin da shi da haka sai Allah ya ce kalla dan kare ta cikin kenan ana kawo kalla dan kawa saurara ta gidi kyau samattu ma ya kulu da san mu za mu rubuce abin da yake faɗa wani muddu lahu min al'azab madda mu daka masa azaba dadi akan azabar da ya masa da dama sai shi da yi imani da Allah ba ya ji kuma sai zo ce lafi yin malam da wala da wata kalma da zata kara masa zuni kenan dadi akan jinin sa da zai yi dina ma azabun fawqal azab dimatan muslim wato dadi akan azabar da ta kafir sun sa yanzu ne ga kalmar da yake to malamai suka ce idan yaji sun sa nafsu ma ya kulu da san mu za mu rubuta mulki ayi da Allah ba Allah ke rubuta zai samu lafiya su rubuta ma yanzu min qawlin illa da dai da su na shi da mutum ya ga magana za a rubuta ta to amma na an ce sanaktu an kawo tin allati tadullu ala taswif wanda ke nuna nan da bala a abu sai suka ce menene sirrin haka sai suka ce ba rubutun ba ake nufi da san mu za mu bayyana maka abin da aka rubuta
bayyana abin da ke da mutum, amma rubutu yana fitar magana a yamma da sun da sun yamma rubutu ba ka jinsu ba a furfin da ɗan'adam zai a gidan duniya illa da zai harafi da mafi fati a kai mala'ika tare da ke wanda ke da fizin allazi yi rafi da rikin a fizin zuwa na hadirin layon sakko an wanda shi halarci ba ya harin mutum a dama mala'ikan da ke dama da fizin a fizin ne mala'ikan da ke hagu shi ma da fizin a fizin ne domin da rafi da fizin ba su na yaba ne siffofi ne na shi waɗannan mala'ika idan an ce rafi mai kiyaye abu mai kula da abu wanda ba ya bari wani abu ya kuɗi shi masa idan an ce a fiye wanda ke halarci ba ya sashi daga inda kake a kowace yana tare da kai har sai sabon duniya abin da duk kafin ta yana rubutawa da littafin da za ka aikata da nafi ma ya kuru wani mutu lafi wani azab madda wani rishi ku ma ya kuru ubangiji ce za mu gaje masa abin da yake faɗa ba yana da wani yana rubuta da haɗa ba ƙarfi ne za mu gaje su zai gurbuki zai bar ƴaƴan kamar yadda ayar baya ta faɗa inna nahnu nursil arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un an gane su wa inna la nahnu nuhyi wa nuyit wa nahnu alwarithu ubangiji ce za mu gaje abin da yake faɗa duk cewa kana da ayar kana da dukiya anan za ka bar su a duniya ba wanda yake zuwa kabari da dukiyarsa ba wanda yake zuwa kabari da yayinsa duk abin mutum zai tashi ya bar su alfahari yake da su kuma a tashi a bar su amma wa yakina fardan zai zo mana kaɗai shi ce shi kaɗai an gane su yani mujarradan ilmi ma da wala ba dukiya ba da wala kana Allah ce wala kan ji ismuna surada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma sawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون حقيقه كل يوم انا كيفي كبريد مثلا لبسوك بيتي انا لبسان وزوني شكرا 40 بسكوسي وني شكرا 30 وني شكرا بكر بسكوسي وني جيا وني شكرا جيا وني يوم اصلا جيجي وني شكرا بكر جيجي كو داتا كذا لبسوك بيتي مكر فهذا مكوى سكي وني يوم اصلا شكرا 60 بسكوسي wani ya mutu shekaru biyar da suka wuce wani wata bakwai da suka wuce wani jiya wani zai mutu yau wani gobe duka da sauran su kuma tafi za su mutu to yadda mutane suka yi duniya ɗaya sai haka za su biya wa Allah ɗaya ɗaya kama kana awwal marra tamkar yadda mutane ce ku a karan farko wa tarakum ma sawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka ba ku kun bar ki a bayan ku ma'ana kun bar ki a duniya dukiya kaya mota motoci kulotai komai ya aka barka da ka barka a duniya kaga ce idan mutum ya fahimci wannan zai koma wurin Allah shi kadai a mutum ya fahimci kadai ba wanda zai iya zuwa zai koya ka daukan kayan da ka dauko wa kanka daga gidan duniya abin duk da kai jama'a shi akan duniya ka barka a nan gurin za ka yi lahira kai kadai ai na ga muka mana misali mutum ya ce ga wutar attajiri yana da motoci na zamani ga Honda ta zamani ga Bambalasta ga Wasuki amma idan ya mutu wallahi ko da yin gidansa ba za su ce a sa shi a cikin man balasta a kai shi makabarta ba sai da nema a kori kura ta ɗaukar manza a kori kura ta yi don ne za su shiga man balasta ta fata mutu ya da jawa zama wani ba na kaba ya da jawa zama wani ba na kaba da za a ɗauke ka a ce a sa a wannan babbar mota ba in jirgi kuke da shi za a ɗauke ka a sa a jirgi a shimfiɗa kafin ka fata ta hau a ranar da ta mutu in za ka hau jirgin ma gida ka a zunkuncin jirgi daga baya ina yin dukkan ga wannan duniyar ke nan ai karfin ta tafi ta shine duk babu inda za ka kai labar haka duniyar take fa yadda ta san ayyuka a kafin haka rayuwa take gaba babu riba ga dan adam illa da karin Allah da karin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ya kuma ya atina farda zai zo mana shi kadai inda Allah ya tallafa ko shi

dusun wakilin jini amma akwai mara laifi jini annabi isa zai tsaya musu kamar yadda yahudu suka yi dusun wakilin jini amma sun yi daga jini ba da laifi zai tsaya musu wajen Allah an gane ku kamar yadda kuma waɗansu daga cikin al'ummar musulmi suka yi salihan bayi a ambaci jini waɗansu waliyyai waɗanda suke mutanen kirki a ce waɗannan su ne za su ce cin gobe kiyama a sakamakon haka sai su kiyaye umarnin Allah sai su tsaya kai kaunar su da waɗannan mutanen kauyuka wadatar su ba sai sun yi ibada ba shine wattakadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum hujja sun riƙi waɗansu alloli ba Allah ba kaga nan wurin za ka yi mamaki sai ka ce to ai ya wanda ake sun riƙi alloli ai wannan alloli da ake nufi gumaka akwai waɗanda suke allolin da asalin su gumaka ne sassaƙa su ake yi amma akwai allolin da salihan bayi ne waɗansu suka allantar da su ba wai Allah ne yake so alloli ba ne ba su ne suka iya tunanin haka a zuciyarsu ko da ba su furta da baka ba aikin su ke gaskata haka aiki suna fassara sun ɗauki wani abu wanda ba a zo wa kowa sai al'ilahu sai suka biya yan nan da kuma to kenan sun sa mutan rigarwa rigar Allah ta kake na sun mai da shi Allah ina ba kan jin da kyau kun ga asalin ceto a kusa a cikin musulunci ba wai babu shi bane ba amma abin da ake bukata kai wanda za a ceta ka ma sai kana da wani abu ciko kake nema ka shiga aljanna tun a nan kana da imani kana da wadansu ƴan ayyukanka amma kuma ka yi tabargaza a can ka yi ba daidai ba a can gurin sai suke neman ya za a yaje maka wancan farillan da suka waya za a cika maka wato kenan kamar buhu mai ɗauke da kwano 40 kana da kwano 30 ko 35 an ce kuma dole sai ya cika 40 sannan ka wuce sai kike bukatar me wani ya zo ya tsaya a ce zai kuma ci to kaga cikin mutumin da ya zo da wannan ya yi imani ya yi aiki na gari kenan yana da buhu mai ɗauke da kwano 30 ko 35 wani ma 37 abin da yake bukata ciko to a nan ne sai shi kuma shi ke amfani shi Allah da kansa zai ce wani zai kace to wani ba wani zai magana sai shi Allah ya dama mai shaitan ba da dama sai in ce shi wani Allah ne zai kace to wani shi yasa ba ka kace shi ne ne wani ba ka kace shi wani kuma sai wanda Allah ya dace ka ga sarka da dace ne wa sannin malakin shi samawati la ta gani shafa'atuhu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda malaikun da dukke cikin sammai cikin soke kan su ba su amfana da komai ba sai in Allah ne yake yake ku ceto an gane ku to haka al'amari yake man zai yi so inda hu illa bi idhni to amma sai kaga da ruka anti ba komai ciki kana kan yi cikin shi kika yi zuma muku ne ai ki suko yake ba ana bukatar ku sai mun yi cikin kawai to ya zata ku saboda haka cikin mu shi zai maka amfani ne yayin da kai imani da Allah kai imani da dukkan annabawan da suke ci kai imani da mala'iku kai imani da ranar tashin kiyama ka tsaya kai aiki na gari to lokacin nan tunda duk imani ka da aiki na gari kai ba mala'ika bane ba kai ba masu yi bane ba za ka iya samun sako za ka iya samun kuskure za ka iya samun tuntuɓe a kan za ka iya samun wani lokaci kai sallah a natse wani lokaci kai sallah in banda Allah ka zan iya ba ka san ba cewa an zura ta huduma da kai ka kake in aka kalle ka raka a lokaci wannan kamar ka kaga wannan kullum ne da shiga wasu to yin mutunci ne ke tunni ke tuje maka amfani to amma sai suka ci yan aiki sai kuma suka riko ma suke ce suka ci ai wani ne ke tunni muna nan karkashin inar wani karkashin tutar wani shine wataka ne min dole Allah ya ala haka li yasulu lahu izza kan la tikanna ba haka bane ba tawassuruna bi ibadatihim su wanda aka bauta wa dan su yake so din nan da kuma za su kafir ce ibadar da aka musu su ce mu ne jama'a ba mu ne ka ku ويقولون عليهم جدا كما سنتي شي شي ما كان ديك مش ديال يعني كيتي مو ديك شي كدي لي ان دا نتي دا كران تاك القيامه اذا ان كاشي دوك وان دي وان شي ني كي تو ني شي با دار ما الله يكي با حتى لا اتاك انا لا انت دينا كي كان زمان ني شي كي شي كمنا تكنسا ان دا نتي دا النبي صلى الله عليه وسلم انا كاشي فرقا قبل ان الله يفتح ما كتب من القران يسي dan a kafa waɗanda suka allantar da shi hujja a an ta kunta linnati tasjuni wa inni ila ayni min dunillah shi kai ne kake da mutane su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin waɗansu alloli kai ne ka faɗa ka kana sai annabi ya ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah kina wa zai ci a jikin matsayin Allah ta mahaifiyar ta ai mun ban kishi yanka kina ka faɗa ka ta maka kishi ma ya kuma li an aqula ma la yakhlu ha kaje da ke da ni in fara abin da ban da yake yake in kuntu kuntu fa kad alimta in har na fada da kike ki ta sani la alau ma fi nafsi wa la

تشاهد السماوات يتفطر من الناس سما دقصة تنرسل كسما تستعجي من يسبب دنيون من كلمة تجين دنام الله saboda sama da kasa abin da ke rike da su shi ne cikakkiyar kudura cikakkiyar kudura kuma kana da wanda ba ya bukatan ta ba ya bukatan mataimaki ba ya bukatan mafi shi ne Allah ta'ala to wanda duk aka yi jira masa fata na ƙarfi da masa wata fawa da cikin fawa an gane shi ma'ana sama da kasa ke nuna da ijira suna ji kuma yadda muke ji suna su ji ne yin yadda muke dan Allah ce wa in yin shi in ba yi sabbi da bihamdi walakin la ta tsoro da su dede ba sai da ko kan yi ki ji ji sama da kasa ko duwa to amma suna yi shi wato sama da kasa suna da mu yayin da ake yin imama Allah ta wa tanshaqu al-ard ita ta ta kamar ta ce muka je da kici shi wa tanshaqu al-jibal hadda kamar wa ta duwa ko sun kace su fadi daga sama an gane shi an da Allah Rahman wala da saboda masu shirka sun je imama Allah ta ne yahudu da suka ce ujeru ibn Allah wato ujeru dan Allah ne da yusara da suka ce annabi yusa dan Allah ne da kuma mutanen makka da suka ce malaiku ya'ya mata ne da Allah ta'ala dukkan wannan da'awa ce wanda take nufin nuni da'awa duniya an gane ko da aka yi tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mafi hakuri kan nuna nawa da cibinawa da ake nufi sama da Allah ta'ala ba mai hakuri a kan cutar da shi da ake irin Allah yusu yaj'aluna lillahi waladan suna cewa yana da ta kuma ba ya san ta ta ya huwa yarzuquhu wa yu'atihim amma tar da yana ba su lafiya kuma ya arzuta su wannan hakuri ne garba mutum duk wani da shi Allah ya jawaban Adam saboda ko zai ga mu kuskuren sai tuba dan mutum zai ce shara hankali a kan wannan aqida ta cewa Allah ne da sai Allah ya amince shi da mutunci zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya da an yadda shi ta bayan Allah ne manzon Allah ne yana cikin ummul azmi min ar-rusul ya ta wurin Allah cikin annabawa yana cikin su idan yin da wannan rana ta ta karfi ta rayuwarsa ya mutu a kan haka ba abin da ya hana shi ga aljanna ta da shi kara mutum da abin da yake to shi ne hakurin Allah din jinkiri ce wa mutum da mutum da mutum ba an gane shi wannan shi ne sanannen mutum da za a yi ta faɗi kalmar shahada duk kuskuren da ta a bawa ubangiji ta ala ya riga ya rage maka an gane shi wa ma yin da jibar rahmani a biyar ta fi da wani ubangiji ta ala ce bai da su dalar rahmani da ubangiji ya ba wanda ke da bunƙasar mulki da kakkasar mulki an yi ta fi da wani ba a cikin yari kila ya fi ƙarfin a cikin yari kila

0: gaban kasa Bola Matinubi ya bukaci ba kasashen Afrika kujeru biyu na dindindin a majalisar dinkin duniya. Gwamnatin tarayya ta kudura aniyar kara samar da gidaje domin rage gibin gidaje a Najeriya. Ministar harkokin kasashen waje ta bukaci ƴan Najeriya kasashen ƙetare da su tallafawa cigaban kasa. Daga ƙetare jami'an jirgin yakin ruwan Amurka sun yi kokarin kashe kansu a gabas ta tsakiya. Masu sauraro barkamu da rana da kasancewa sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio farin cikin al'umma wannan rana ta Juma'a 14 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 25 ga watan Satumba shekara ta 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bukaci baiwa Afrika akalla kujeru biyu na dindindin a majalisar tsaro ta majalisar dinkin duniya tare da ikon amfani da ƙuri'ar veto. Yana mai cewa tsarin da ake amfani da shi a yanzu bai ƙara nuna yadda ƙarfin iko yake a duniya ba. Tinubu ya bayyana haka ne ranar Alhamis a yayin jawabin da ya gabata a babban taron majalisar dinkin duniya karo na 81 da aka gudanar a birnin New York na Amurka. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya gabatar da jawabin shugaban kasar inda ya bukaci a baiwa Afrika kujeru biyar da ba na dindindin ba a majalisar tsaron majalisar dinkin duniya. Ya ce gyaran tsarin majalisar dinkin duniya ya kamata ya fara ne da sake fasalin majalisar tsaro. Yana mai cewa ba za a ci gaba da sa ran Afrika ta ba da gudunmawa ga ajandar majalisar ba tare da samun wakilci na dindindin a cikinta ba. Tinubu ya ce Najeriya shirye take ta ƙara ɗaukar nauyi wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya. Yana mai bayyana irin gudunmawar da ƙasar ta bayar wajen ayyukan wanzar da zaman lafiya da sasanta rikice-rikice a sassa daban-daban na Afrika. Ya lissafa rawar da Najeriya ta taka a ƙasashen Liberia, Saliu, Darfur, Mali da Gambia. Yana mai cewa kasar na ci gaba da tallafawa ayyukan sulhu, shugabanci na demokradiyya, yaki da ta'addanci da kuma tsaron teku ta hanyar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afrika ECOWAS, tarayyar Afrika da haɗin gwiwar kasashen yankin tekun Gini. Ministan gidaje da raya birane Mutakara Bedarma ya ce gwamnatin tarayya ta kudura aniyar gyarawa da kuma samar wa 'yan Najeriya ƙarin gidaje domin rage gibin gidajen da ake fama da shi kafin ƙarshen shekarar 2026. Darma ya bayyana hakan ne yayin duba wani rukunin gidaje da aka yi watsi da shi a ƙarƙashin shirin gidajen ƙasa wanda ke yankin Kobuwa, Karsana na babban birnin tarayya Abuja. Ya ce za a gyara dukkanin kadarorin gidajen na gwamnati da aka yi watsi da su, a inganta su, a kammala su, sannan a mai da su masu amfani ga al'umma. Ya kuma ce gwamnati na ɗaukar matakan kammala ayyukan gidaje masu inganci domin 'yan Najeriya su amfana da su. Yana mai cewa hakan na daga cikin ƙoƙarin gwamnati na ta tarayya na ciyar da shirin sabunta fatan 'yan Najeriya. City ministan ya kuma nuna damuwa kan ci gaba da watsi da ayyukan gidaje na gwamnati. Yana mai jaddada cewa ya kamata a yi alkinta kadarorin jama'a tare da samar da su ga 'yan ƙasa maimakon a bar su su lalace. Ministar harkokin wajen Najeriya Ambassador Bianca Odumegwu-Ojukwu ta buƙaci 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen waje su yi amfani da ƙwarewarsu, juriyarsu, jarin hanyoyin sadarwarsu da kuma gogewar da suka samu a duniya wajen taimakawa cigaban Najeriya. Odumegwu-Ojukwu ta yi wannan kiran ne a wani taron tattaunawa da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje a birnin New York a yammacin Laraba, wanda aka gudana a gefen taron majalisar dinkin duniya kuma mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya halarta. An bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar Alhamis a Abuja wadda Magnus Eze, mataimaki na musamman kan sadarwa da sabbin hanyoyin yada labarai ga ministar, ya sanya wa hannu. sanarwar ta ce minister ta bayyana cewa halartar mataimakin shugaban kasa a taron na nuna muhimmancin da gwamnatin tarayya ke baiwa 'yan Najeriya da ke zauna a kasashen waje da walwalarsu da damuwarsu da kuma gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban kasa Odumegu Ojukwu ta bayyana 'yan Najeriya mazauna kasashen waje a matsayin wani muhimmin ginshiki na manufofin Najeriya na hulɗa da kasashen waje tana mai cewa ya kamata a dauke su a matsayin abokan hulɗa masu muhimmanci ba wai kawai a matsayin waɗanda ke taimakawa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar turo kuɗaɗe ba Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana wani shirin zuba jari na sama da dala biliyan 7 domin bunƙasa yankin tattalin arziki na musamman na Blue Marine da kuma tashar ruwa mai zurfi ta Takeaway a jihar Ogun. Shugaban kasar ya ce ayyukan za su taimaka wajen karfafa tattalin arzikin teku na Najeriya da kuma jawo ƙarin masu zuba jari daga kasashen ƙetare. Tinubu ya bayyana kan ne ranar Alhamis a birnin Paris na kasar Faransa yayin da gwamnatin jihar Ogun ta kammala da kamfanin DP World wanda ke gudanar da harkokin tashoshin ruwa da sufuri a duniya suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna domin aiwatar da ayyukan. Shugaban kasar ya tabbatarwa masu zuba jari na cikin gida da na kasashen waje cewar gwamnatin tarayya za ta ci gaba da samar da tsayayyen tsarin dokoki manufofi da kuma samar da tsayayyen tsarin da kuma yanayin kasuwanci mai saukin hasashe domin tallafawa zuba jari na dogon lokaci a cewar shugaban kasar ana sa ran yarjejeniyoyin za su jawo zuba jari na farko da ya haura dala biliyan 7 cikin tattalin arzikin kasar nan tare da samar da ayyukan yi kai tsaye sama da 50,000 idan aka kammala ayyukan Ya ce ayyukan za su kuma ƙara samun kuɗaɗen shiga daga fitar da kayayyakin da ba na man fetur ba zuwa kasashen waje tare da taimakawa wajen rage dogaro da man fetur da bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Mako guda kenan bayan buɗe sabon ofishin Alpha 10 a Kano ana ci gaba da samun ra'ayoyi kan irin damar da kasancewar kamfanin a jihar zai iya samarwa a fannin harkokin kuɗi da kuma zuba jari. A wannan makon wasu daga cikin manyan baki da suka halarci taron sun sake bayyana ra'ayoyinsu kan samuwar kamfanin a Kano musamman dangane da faɗaɗa ilimin jama'a kan harkokin kuɗi da kuma damar zuba jari. Yanzu haka wakilin Motokur Estokur na tafa da ci gaban wannan rahoto.
1: Mako daya bayan da sabon kamfanin na Alpha 10 ya fara aikinsa a jihar Kano, ana ci gaba da samun ra'ayoyi daga masu ruwa da tsaki kan muhimmancin kasancewar wannan kamfani a jihar, musamman wajen samar da ƙarin ilimi da damar da mutanen Kano suke da ita a bangaren inganta hada-hadar kuɗaɗensu da kuma zuba jari. Muhammad Yayan Gida Umar, wanda shine ke shiga tsakanin kamfanin Alpha 10 da abokan hulɗarsa a jihar Kano, ya ce kasancewar wannan kamfani a jihar zai samar da wata dama da za ta kusantar da jama'a domin samun bayanai kan harkokin kasuwanci da zuba jari da hanyoyin bunƙasa dukiyoyinsu. Ya ce akwai buƙatar jama'ar Kano su ƙara fahimtar yadda ake tafiyar da harkokin kuɗi da kuma hanyoyin da za su yi amfani da su wajen inganta rayuwarsu ta fuskar tattalin arziki.
2: Ko abin da mutum zai yi ya duba ya tabbatar ya ci shi yadda Allah ya umarce shi kamar yadda magana ya fada ka danna baka komai ba mai yawa bane ba ko mun kankata abin ce shi ta aje shi saboda gobe zai taimaka maka akwai rashin lafiya akwai gobara akwai kuma matarka akwai abubuwa da yawa mun ka da ajiya zai taimaka maka mun kanka ji kana roƙo
1: a nasa bangaren tsohon akanta general na tarayyar Najeriya Alhaji Ahmad Idris Daneji ya bayyana gamsuwarsa da samuwar kamfanin Alpha 10 a jihar Kano da yake hada-hadar kuɗaɗe da kuma dabarun zuba jari. Yana mai cewa zuwan kamfanin jihar ya ƙara samar da wata dama ga jama'ar Kano wajen samun bayanai game da harkokin zuba jari a zamanance. Ya jaddada cewar fahimtar tsarin duk wata hada-hadar zuba jari na da muhimmanci sosai. Yana mai kira ga al'umma da ko dai su yi kafa da kafa ko kuma su tambayi masana kan yadda wannan kamfani na Alpha 10 zai aikinsa a jihar Kano don kada a tafi a barsa a baya.
2: ta harka ta sa hannun jari ko kuma saka aje kuɗi a banki ba abu ce ba abu ne wanda mutum zai kai tsaye ba sai ya dubi abubuwa da yawa dole ka dubi menene tarihin bankin kuma da akwai hanyoyi da yawa da ake kallo wannan ta hanyar magana da masana ka kai musu takardu na bankin su fahimta su gani su kuma baka shawara abin da suka zo da shi daga abin da muka ji abu ne wanda ya daidai da shari'ar musulunci abu ne wanda mu za mu karɓa amma dai ko da su kafin ka za ku sai ka ga mai ya kunsa ko ba komai nan sai sun ma biya haraji wata ran
1: yayin da ofishin ke ci gaba da ayyukansa a Kano ana sa ran samun ƙarin hulɗa tsakanin kamfanin da jama'ar Kano musamman wajen wayar da kan Kanawa kan harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma zuba jari kamfanin Alpha 10 ya bayyana cewa daga cikin abubuwan da ya fi mai da hankali a kansu akwai zuba jari da kan naira 1,000 zuwa sama da kuma fahimtar da jama'a kan hanyoyin da za su bi domin bunƙasa harkokin kasuwancinsu da kuma tafiyar da kadarorin da suke da su a bisa ƙa'idojin shari'ar musulunci tukur es tukur rahama radio
0: tangaida tukur es tukur anan kuma gwamnatin tarayya ta ce inganta haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da na leƙen asiri na taimakawa wajen kama wani dan ta'adda da aka yi neman ruwa a jallo mai suna Mamuda tare da babban mataimakinsa ba tare da an yi musayar wuta ba. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ne ya bayyana yadda haɗin gwiwar ya kawo ƙarshen waɗannan al'umma a ranar Alhamis Abuja yayin da ya amsa tambayoyi kan halin tsaro da ƙasar ke fuskanta wani taron manema labarai na duniya gabanin bikin cikar shekara 66 na Najeriya da samun yancin kai. Idris ya ci kama mutanen ya nuna yadda musayar bayanan sirri da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro ke ƙara inganta a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Ministan ya kuma ƙara da cewa waɗanda ake zargin waɗanne da ya ce Amurka da wasu ƙasashen Turai sun sanya kuɗin takwicin kama su an kama su ne ba tare da an yi harbi ko guda ɗaya ba. Sai dai ministan ya amince cewa har yanzu Najeriya ba ta shawo kan dukkanin matsalolinta na tsaro ba. Yana mai cewa ta'addanci, 'yan bindiga, garkuwa da mutane da sauran laifuka na ci gaba da zama abin damuwa. Ya ce gwamnatin tarayya na ƙarawa rundunar tsaro kayan aiki da ya jiragen yaƙi tare da tura jami'an tsaro kusa da wuraren da ake gudanar da ayyuka. Ministan sufurin jiragen sama da cigaban sararin samaniya Festus Kiyamo ya ce ma'aikatan Najeriya ba za su iya rayuwa da albashi mafi karanci na naira 70,000 ba sakamakon tsadarin rayuwa. Kiyamo ya bayyana hakan ne a taron ƙasa na shekara ta 2026 kan shirye-shiryen ma'aikata kafin ritaya wanda Zem Consultant Limited ya shirya. Ministan ya ce hau farashin kayayyaki da rage karfin sayan ma'aikata abinda ya sa ya zama wajibi a sake duba albashinsu zuwa sama. Ya kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta yi ƙoƙarin cimma matsaya da ƙungiyoyin ƙwada ko yayin tattaunawar da suke yi kan albashi. Kiyamu ya kuma soki yadda wasu kuma mun gwamnati ke kula da ma'aikata musamman yadda ake hana wasu ma'aikata wasu haƙoƙinsu yayin da ake zargin manyan jami'ai da ware maƙudan kuɗaɗe wajen tafiye-tafiye ƙasashen waje. Kafafen sada zumunta sun zama muhimmiyar hanyar yaɗa bayanai a wannan zamani sai dai yaɗa bayanan da ba a tabbatar da sahihancinsu ba na iya haifar da ruɗani, zargi da kuma rikici a tsakankanin al'umma musamman idan mutane suka yi gaggawar yarda da su ba tare da bincike ba. Wakiliyarmu Mardiya Aminu Ilyas ta haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu.
3: A duk lokacin da wani bayani ya fara yaduwa kafafen sada zumunta, mutane da dama kan yi gaggawar karantawa, sharhi ko kuma yada shi ga wasu, ba tare da tambaya ko bayanin gaskiya ne ba. Matsalar ta fi ƙarfi ne idan irin waɗannan bayanai suka shafi zargi, aikata laifuka ko wani lamari da zai iya tayar da hankalin jama'a. A irin wannan yanayi, bayani da ba shi da ingantaccen tushe na iya sa mutane su yanke hukunci ko su ɗauki mataki kafin a gano ainihin gaskiyar lamarin. Wasu lokutan kuma bayanan da aka wallafa kan sauya salo yanayin da ake ci gaba da yaɗa shi inda ƙarin bayanai ko jita-jita take shiga cikin labaran, hakan na iya ƙara rikita jama'a. tare da sa mutum ya dauki abin da bai tabbatar ba a matsayin gaskiya. Idan irin wannan bayanai ya shafi wani mutum ko wata al'umma, sakamako na iya zama mai tsanani. Zargi ba tare da hujja ba na iya haifar da bata suna, rashin jituwa da daukan matakai da basu dace ba. Saboda haka, masana na ganin cewa akwai bukatar jama'a su fahimci cewa tabbatar da tushen bayanai da neman karin bayani daga majiyoyi da suka dace da muhimmanci kafin a yada shi ko a dauki mataki. Akan wannan lamarin ne muka samu damar tattaunawa da Dr. Aminu Garkuwa, jagoran matasan Midile. Ya bayyana illolin dogaro da bayanan da ba a tabbatar da sai hancin su ba.
4: Ana iya shirya abu wanda ba gaskiya bane amma mutane sai su dauka gaskiya ne. Mutum zai iya hukunta shi yi laifi ba bai ji ba bai gani ba amma sai hukuncin abin da bai yi ba. Ya kan kawo rikici a cikin unguwa da rasa dukiya ko rayuka. Daukar doka a hannu akan kin kai yana da matukar hatsari kwarai da gaske domin kundin tsarin dokar Najeriya za a iya daure mutum. Saboda haka lalle sai mun kiyaye da irin waɗannan matakai.
3: A cewar sa, daukan mataki bisa bayanan da ba tabbatar da su ba na iya kara dakula wani lamari, musamman idan mutane suka yi amfani da abin da suka gani a kafafen sada zumunta wajen yanke hukunci kan wani mutum ko wani yanayi. Ya kara da cewa masu amfani da kafafen sada zumunta na da muhimmiyar rawa wajen dakile yaduwar bayanan da ba su da ingantaccen tushe ta hanyar gujewa sake yada duk wani bayanai da basu tabbatar da shi ba. Masana dai na ci gaba da yin kira ga jama'a da su rika tantance sai hancin bayanai kafin su yada shi ko su dauki mataki a kansa. Su kuma shawarci duk wanda ya fuskanci wani lamari da ya shafi zargi ko rikici da ya kai rahoto ga hukumomi da suka dace maimakon daukar doka a hannu. Ƙarshen rahoton kenan. Maidi Aminu Iliyasu a labar Rahma.
0: Tun gaida murje da wannan rahoto, a nan kuma bangaren tattalin arzikin ƙasa Najeriya ta samu gagarumin karuwa kudaden ajiyarta na ƙasashen waje inda suka haura dala biliyan 54. Bayanan babban bankin na Najeriya sun nuna cewa zuwa ranar 14 ga watan Satumba na shekarun nan, ajiyar ƙasar ta kai dala biliyan 54.61. Wannan adadi ya nuna ƙarin dala biliyan sama da 21 idan aka kwatanta da adadin da aka samu a lokacin da Olaide Mikadoso ya zama babban gwamnan bankin Najeriya. Domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arziki ga wannan rahoto.
5: Najeriya ta ko kusan ganga miliyan 307 na danyen mai a tsakanin watan Maris da watan Agustan 2026. Bayanai daga hukumar kula da ayyukan man fetur ta Najeriya ne suka nuna hakan. A cikin watanni shida matsakaicin man da Najeriya ke haƙowa a kullum ya kai ganga miliyan 1,670 a watan Yuni ne aka samu mafi yawan haƙon man a ranar guda inda ya kai ganga miliyan 1,740. Waɗannan alƙaluma sun fito ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke kokarin kara yawan man da ake haƙowa da kuma kudaden shiga daga bangaren man fetur. Gwamnatin kuma na kokarin rage matsalolin satar danyen mai da lalata bututun mai. Kungiyar ƴan kasuwa ta jihar Lagos ta yi kira ga bankuna da su rage kuɗin ruwa kan ƙara rance tare da ba ƴan kasuwa damar samun rance bayan da babban bankin Najeriya ya rage kuɗin ruwa na manufofin kuɗi. Babban bankin Najeriya ya rage kuɗin ruwan ne na manufofin kuɗi daga kashi 26.5 zuwa kashi 23%. Kungiyar ta ce rage kuɗin ruwan na iya taimakawa ƴan kasuwa wajen rage kuɗin da suka kashe wajen biyan rance inda bankuna suka soke rage kuɗin ruwa ga kwastomomin su. Kungiyar ta ce ƙanana da matsakaitan ƴan kasuwa na buƙatar rance mai sauƙi samu da ƙarancin kuɗin ruwa domin gudanar da harkokin su. Ta kuma yi kira ga babban bankin Najeriya da ya sanya ido kan yadda bankunan za su aiwatar da sabon tsarin kuɗin ruwa. Adadin wutar lantarkin da Najeriya ke iya samarwa ya ƙaru zuwa megawatt 2,403 a ranar Talata. A wannan adadin na kusa da mafi girman yawan wutar lantarkin da ƙasar ta taɓa samarwa wanda ya kai megawatt 2,802. Bayanan da cibiyar kula da wutar lantarki ta ƙasa ta kamfanin watsa wutar lantarki na Najeriya ta fitar ne suka nuna hakan. An ware kusan megawatt 4,379 ga kamfanonin rarraba wutar lantarkin. Gwamnatin tarayya ta ce tana ci gaba da kokarin ƙara yawan wutar lantarkin da ake samarwa da kuma inganta tsarin watsa wutar. Gwamnatin na kuma aiki domin magance matsalolin da suka shafi samar da iskar gas da rarraba wutar lantarkin. Sara Aliyu Abubakar a labaran Rahama.
0: Kuna sauraron labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahmu Radio French Taluma. Kuna da damar sauraron mu ko kuma kallon mu dukkan da kuke a fadin duniya ta adireshin da ke www.dramatv.com. A daka ce mu labaran duniyar za su dora. Barkamu da dawowa.

0: sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da ku a karo na biyu cikin shirin sharhin bayan labarai da isa ba zuwa mai sauraro a dukkanin bayan labaran mu na misalin karfi 12 na rana. Shiri da ya saba dauko maudu'ai da dama da suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye da nufin nemo mafita da kuma bakin zaren matsala domin kawo ƙarshen ta. A wani lokacin kuma mukan gayyato masana da ke da jibi da wannan al'amari domin tattaunawa kuma kawo ƙarshen wannan lamari da nufin Allah. Ni sunana Fatima Inusa Musa, kuma ni zan kasance tare da ku a cikin shirin na sharhin bayan labarai na wannan lokaci, kamar yadda muka dauki sakonninku a cikin shirin na labaran duniya daga dandalin mu na sada zumunta dake kan Facebook kenan, kan batun da shugaban kasa Bola Tinubu yayi wa yan sandan gasa barazanar salama duk wani jami'i da aka samu da rashin kwarewa ko kuma karya wata doka musamman a yayin gudanar da zaben shekara ta 2027 dake tafi. Yana kara tunatar da su cewa su yi amfani da kwarewar da suke da ita, sannan kuma da nuna rashin nuna san kai a cikin ayyukansu. Shin za mu ci gaba da daukar rayuyinku akan wani mataki ya kamata a dauka domin tabbatar da ingantaccen aikin da amincin sa musamman a lokacin zaben da ma bayan sa, domin gudun samun irin rikice-rikicen da akan samu musamman a irin lokuta na zaben da aka saba gani. Shin waɗanne hanyoyi ya kamata a ce an bi, ko kuma waɗanne sabbin dabaru ya kamata a ce su kansu jami'an 'yan sanda sun bijiro da su domin amfani da shi wanda zai kawo kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya musamman a yayin zaben? Za ku yi shigowa kan lambobin da kuka saba shigowa na 07779 7529 3 da kuma 08475777777. Sunan abubuwan da za ku iya shigowa kai tsaye mu kasance tare da ku masu sauraro. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Don Allahi dai da alamu baya tare da mu 07779 7529 3. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Barka da shigowa.
1: Mama Fatima, fatan alkhairi a gare ki. Sunana Sajidi, ina kiran ki daga cikin Murtala.
0: To barka da shigowa mutanen Tudun Murtala.
1: To alhamdulillah, hakika na ji batutuwan da kika dauko. To ai dan mana shiga tsakani ga Allah da masu yan sanda ma. Ai wani sai lokacin da je mana shiga yan kallo ma suke zama. Inda ai in bana manta lokacin tsohon shugaban kasa kewa duk mutumin da yake an dauki akwati dama ai suna zuwa zaman tsari akwati dan zamanin ka ata da hayaniya. To za ki ga gurin da ba sun ka zo wallahi wani sai ai wani sai din sun dan mara cikin tsinari ne a gurin sun da ba mu da tanyan tsaro. Za ki ga sun wajen akwatin zaban, za ki ga maza ba wani kwata-kwata ma ba ki ganin din ba za ki ga din sun da kwaya uku ba. To za ki ga dama ai in kallo dama suke zama.
0: Wato rashin wadatar su kake gani shine ya jawo wakan kenan.
1: Eh mana ai rashin yawan shi sai ma zaki ga ai kwata-kwata ma an bu karfin shi, shi dan sanda ma bai isa ma ya bude ido ya ce wai zai nuna ko ma tsada da ko wani abu ba.
0: To wanne dalili ne kake ganin ya jawo hakan yadda wanda za iya cewa raini kenan tsakanin sa da wadanda zai iya kare su da dukiyoyin su? Menene yasa ba sa ganin sa da irin kima da ya kamata a ce sun ganshi da shi?
1: To na farko ne zaki ga gaskiya jami'an tsaron gaskiya sun yi kadan. Na biyu kuma abin da sa koda ba ta tsawon tsayawata wasi wanda su takura wannan abin za shi ga su duk wannan iya ta aura ma baba ne kawai. Ba sa zafafawa sosai gaskiya tsakani ga Allah. Amma ni abinda nake jawo gwamnatin tarayya ya kamata gaskiya yan sandan nan sun yi kaɗan gaskiya a Najeriya. Yawwa sun yi kaɗan Fatima sosai da sosai wallahi. Kin ka ce an iya bi kamar nan gaba ake an ninka su kamar guda uku haka. Kuma inganta musu albashi a kula da rayuwarsu. Za shi ga lantsan da ya bar gida tsakani ga Allah, bashi da cinyau bashi da na gobe musamman ƙananan. Yawwa za shi ga wallahi za shi ga wani sa'in sai sun yi maula ma mutum zai samu abincin da zai ci. To in aka inganta musu rayuwarsu, to mutum ko sadaukar da rayuwar shi ya je a wani waje ya san za a kula da bayan shi. amma yau saboda Allah yau ka zo ka wa kasar hidima wanda ma batima yau kuma an ce ba kula da bayan ka ba saboda Allah kai wani irin aiki zaka zo ka wa kasa kaga baka da wani kuzari a cikin kasar ka yau shi kuma shugaban kasa kuma kai ya manta da yake cewa wai yana musu barazana ko ko in ba su aikin su ba wai zai kore su ba ai yan sanda aikin da suke na tsakani ga Allah wallahi ko sojoji ma ba sa yi yauwa to saboda haka dai yayin dan sai da ran ke gani su yan sandan wani sai in suka takura to ai kwabas da suke ruwa saboda za su yi ga lungun da za su ga amfu karfin su in suka zo suka ce sun takura al'umma to wallahi in guwa ba su yadda ba yauwa to wannan dai shine da ja hankali na gwamnatin tarayya ya kamata dai sai da hankalin kanshi kanshi yauwa a inganta musu albashi kuma kare yawan wani in suna da yawa to ba wani in unguwa za su ga ya zo ya musu barazana amma za su ga nan yan sanda ne za su zo kame unguwa amma za su ga an kusa kwana tutse fa ana jifan su tsakani ga Allah yauwa wannan da shine da gudun fata da take duba da mutane akan lashi rana sabibi na tashi lafiya
0: to malam sabibi na mun gode kwarai da gaske da wannan jan hankali da ka yi kuma abu ne mai matakar tasiri mai kyau kwarai da gaske wanda da dama al'umma sukan yi batu kan wannan al'amari na cewa shi kansa inganta rayuwar su kansu jami'an tsaron ta hanyar wadata su da albashi da kuma wasu abubuwa musamman na alawus da suke ba su damar gudanar da wasu al'amuransu na gida da iyali da yan uwa da dai sauransu shi ke kara ba su wannan kwarin gwiwa na gudanar da ayyukansu cikin gaskiya da adalci da mutunci wanda zai kuma kara daga darajarsu da darajar kasar baki daya domin kuwa duk darajar abu idan aka maida shi mara daraja tabbas kuwa za a tsince shi a inda ba a bukata wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske da fatan waɗanda aka yi domin su ita kanta a gwamnatin tarayya da aka yi wannan kira domin ta za ta ji kuma ta dauki gabarar gyarawa domin su kansu jami'an tsaron tiraku ne na musamman kuma idan aka ce sun gyaru tabbas za a gyara abubuwa da dama muna matakar godiya kwarai da gaske sabiyu bina da wannan gudunmawa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi
2: to bato barka da rana
0: barka dai alhajin jakara
2: masha Allah wannan kai ke daya daga cikin bakwai na jahar Kano to tabbas mun ji wannan batu da kika dauko Fatima kuma magana ta gaskiya abubuwan da suke faruwa ai adalci shine yake zauren da kowa lafiya kuma shi yake bada abin da ake bukata yauwa saboda zaki ga cewa so da yawa zaki ga ana kuka dangane da yanayin rashin inganta albashi da rayuwar waɗannan mutane wanda so da yawa kin ga duk wanda ba karbin tsoron Allah da tare da shi ba bashi hakkin sa ba to zai iya yin duk abin da yake ganin zai yi dan biyan bukatun kansa kuma kin farko dai zaman tuwa inganta rayuwar su musamman ta hanyar biyan hakokin su da wasu abubuwa na kyautatawa kuma hakan ne zai taimaka yi abin da ya kamata to sannan kuma sai abu na biyu ya zaman to ita kanta gwamnati ta inganta al'amari na shari'a idan an samu wani ya musu wani abu na rashin kyautawa ko su sun yi to zai zama to an yi masa hukunci daidai da laifin da ya aikata wanda hakan zai kara musu kwarin gwiwa sun san ko da yi musu wani abu aka yi mara kyau sun san za a dau mataki a kai sannan su kansu kuma za su ji tsoron yin ba daidai ba domin sun san yi ba daidai ba za a hukunta su to muna fata dai ya zama to shugabanni su karatun tanadi su yi adalci a kowane bangare
0: domin da ke zaunar da al'umma lafiya alhajin jakar muna tare da ku kwarai da gaske Fatima muna godiya kwarai da gaske alhajin jakar da wannan gudunmawa taka tabbas kamar yadda kuke ta faɗi shi kansa inganta rayuwar mutum ba yadda za a yi mutum ya wadata da abu sannan kuma a yaudare shi ta hanyar ba shi wannan abin da cewa ya yi wani abin da bai dace ba idan dai har mutum ya wadatar da kansa ya wadata da abin da aka bashi ya wadatar da iyalansa da ƴan uwansa da kannansa da dai sauran al'ummar da ke karkashin sa to tabbas babu wanda zai bashi wani cin hanci ko kuma wani abu na daban da zai sa shi ya sauka daga kan tsarin doka da kasa ta dora shi yayi wani abu da bai dace ba da a hakan ne kuma muke kara kira da tuntuntuni cewar a ƙara kulawa da rayuwar su kansu waɗannan jami'an tsaro hakan ne zai ƙara ba su ƙwarin gwiwar samu su gudanar da ayyukansu cikin adalci da mutunci da kuma imani assalamu alaikum warahmatullahi
1: warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fatima Juma'a Mubarak.
0: Baraka da shigowa Muhammad Al-Miskin.
1: Ina tare da Muhammad Al-Miskin, ina daukawa daukakin ma'aikatanku. Da ma sauraron mu fatan alkhairi kuma Allah ya ƙara wa mu da sarki mu kan lafiya da nishin kwana.
0: Ina godiya kwarai da gaske. Amin.
1: Wato kira ji Fatima. Ai duk mai tunanin wai tura sun ka mana mulkin demokradiya dan mu ci gaba ne yana yaudarar kansa. A kaida ita rayuwa yanda take kin gada sun ban mu da sarakunan mu. Wallahi da zuci gaban da muka samu sai dai mu hada kafada da kafada da kasashen duniya. Saboda su ƴan gidan sarauta suna nan cikin gidan sarautar nan ba ma sa bukatar su je Abuja su zauna ko su je Abuja su je gida ko su je London ko su je Dubai su je gida. Sannan kuma inda aka tsara kafka wannan babban kuskuren shine a kaidar shugabanci Fatima ya kamata a ce tsohon soja, tsohon dan sanda, tsohon DSS gaba ɗaya ranka ta kafka wannan kuskuren a gidan rediyo a wata ma'aikata. Ku ake ɗaukowa a samo kansila, a samo ɗan majalisa, a samo sanata, a samo gwamna, a samo shugaban ƙasa. Duk da ka wannan abun waɗannan jami'an tsaron namu da kike gani wai ƴan fanco ne ba maganan fanco. Tunda kika duba kika lissafa shekarun shugaban ƙasa sun ba Allah ya ƙara mana lafiya da nisan kwana, ai ya haifi wani ma amma wai ya saki baki ya zauna wai ya zama ɗan fanco. A kan ida an ka zo ka bauta wa ƙasa kaman sojoji, ƴan sanda tsofaffi nake gaya miki, to su kuma za su zo su riƙe ƙasar domin sun san matsalar ƙasar. Ya kamata ku je ku ɗebo wasu mutane daga from nowhere wai ku ce wai su ne shugabanni, a daga nan aka samu matsala. Kuma ya magana kin gani yanzu da ce zan zama shugaban ƙasa. Abinda zan fara na farko badadina na farko shi ne daga ƴan tsaro. Kuma tsammani na aikin jami'an tsaro misali tsohon soja, tsohon ɗan sanda, tsohon DSS ya san matsala. Zai wadata da komai, babu wani mutum da zai zo suna tafiya a kan hanya idoshi. Joshesu da Naira miliyan ɗaya ma kar ya yi kiri. Haka ne ake samar da tsaro, haka ne ake samar da ci gaba a cikin ƙasa. Amma ya Fatima ba yadda za a yi mutumin da yake koyan gyaran ke kifa ke yi. Kuma sabon ya lalace a Afirka zai je ya gyara maka, su ne waɗannan ƴan siyasar damu. Kuma sai mutum safa daga shekara 27 zuwa yau. Ai an kawo mulkin siyasa ne don ci gaba. Wanda ci gaba aka kawo kai kana kankana je kai da ka ɗaure musu kindi. Domin talaka ne ya ɗaure musu kindi. Wannan ita ce gaskiyar magana a Hajiya Fatima. Mu dai Allah ya mana magani abin da ya fi karfi. Amma ba da dai ake tafiya ba. Tashi lafiya ne magana ma.
0: To Allahumma amin Muhammad Al-Miskin, muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Barka da rana da muke tare. Barka dai.
3: Kuma ni dai sunana Babaliya, kuma ina kiran ki kan wato rai.
0: To barka da shigowa Babaliya.
3: To wannan wuri ne na wata gaba mai kuma wannan wata gaba ne kina ga shi ne karancin albashi. Ya har za ta zo ta mutum da albashi ne ko wallahi dan nake fatan a cikin kuma zaka bashi kan labarin da kuma. Amma ji ga mai amman nan samu su kan su albashi na su ka kara kariya ba. Ai sai wajin ni ma ba ki ku kuma ki tak shi ba ta kallo. Wata da ke su ja ba san ku kwa ma ki da su. Kin ya nuna mun ba ta ta ko ta ran mota ga da ga kanu. Ana mai mu kula. Ya bayar. Kin ne ka na ba su kan ta albashi. Kuma ta mai ka ci gaba shi albashi 1500 a wata. Na'am. Da insha Allah ku za a samu wai a ci gaba shi kuma ya ba kare. Kuma na ci ga ya ba bola ma ta ba shi. Wannan kokan nan kawai ne ba. Zai abin da ya zai ya kare doka kuma sannan ya kare al'umma. To amma wata yi ga tukkan ba shi yare ko ba gaskiya. Ta ba shi gaskiya shi karan kome da ke za abin da yake faruwa ki za ki samu ma wadatar cin rani. Kuma Allah idan har za a wadatar ɗin Najeriya da albashi a kuma wadatar ɗin Najeriya da aiki ne. Kuma ya kan tukun gidan da a ringa ba su kan musamman tsarin hukumar da ake a cikin musu mara. A ce an kama aiki washe-washe a ko'ina. Kana yi ba yi gana na kuma nan abubuwa ba. Amma duk abin da ya kan kan shi ne dai. Kuma da jira Allah zai samu dajin mana ba shi ba yi mutu zai. Kuma shi ne wani mata ba ba zai rahoto rai ba ta wani ta.
0: To muna godiya kwarai da gaske Babaliya da wannan gudunmawa da aka bayar da mutan Durai. Mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.
4: Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Wala ba gani ba kake da wannan ba Allah ya tsara shi da wannan gudunmawa. Idan da na da su ne su ex and da kuma da ke gudanar da shi kansa aiki a cikin gabi. So kamar abin da zan fara da shi ana da take cewa kamar su kansa kamar ƴan sandan da jami'an su da kamar shugabanni kamar yadda nake faɗa ko da shi kona mai kama da haka ba daga shukan ta kamar shi biyan haƙi da shukan su mutane masu tsoro sai ka fa raja'a da hankalin su a wajen da zai tsora bin da kalla a nan ni a faran kai na zai ga cewa akwai kamar rashin tsari na farko sannan akwai rashin sanin ya kamata sannan akwai kuma nuna halin ko unkula sannan kuma da rashin sabunta shukan su tsarin ayyukan shukan su da an tsoro a kasar Najeriya da ake tayin su daga zai ga cewa duka ayyukan da ake gudanarwa tun lokacin da muka taso har yanzu muke gani daga kamar jawurura ce ake yin ta a guri guda a kodi yace a tare da kuma sabunta shukan su tsarin kan ba amma idan da a ce za a sabunta shukan su tsarin kan kuma a dinga nuna cewa yan sandan nan ko kuma jami'an tsaron nan kuma ne ne ana ganin kamar abin da suke yi to su a karan kansu wallahi malama Fatima sun san ayyuka ai komai kafin ka shigo aikin jami'in tsaro sai an fada maka abin da ya kamata da kaza da kaza da kaza da kaza kuma sun sani suna rike da shi hakkari idan suka zama da cewar sun juya daga kan akalar wannan aikin da ya zama da cewar na sinisi da ya take cewar kamar tsaririka ne babu su sannan da nuna halin ko kula din da ake yi da su da sauran abubuwan da ya kamata yanzu kamar idan na tafi kamar bangaren shi kansa zaɓi da ya take cewar su kansa yan sanda ana tura su je su kula za ki ga cewar wasu mutane ana kwamfiyan kan cewar ba sa yin aikin da ya kamata ko da bai kamata ka kamar mai magana na farko ya fara magana kan cewar akwai su kansa karancin yan sandan a dukkanin wani polling unit ma'ana kamar wani guri gundari da ake gudanar da zaɓe da suke cewa wani lokacin ma idan wata ɗaya rigima ta tashi da suke cewa sai ke nemi yan sandan ma gabaki da su kira sa amma misali dan takaitacce da zan baki malama Fatima na kasance a aikin zaɓe wanda muka fara yin aikin zaɓe a da ita kanta biyu ta aka fara yi a 2023 kenan to lokacin da a mazaɓar wata ɗaya rigima ta tashi kawai muka ga ana ta gaza makami da sauransu ana neman mu kanmu zai mana abin da ba daidai ba maimakon su waye suka mata su ba mu kamar kariya a wannan zabi idan ba kamar jami'an tsaro da yan sanda ba to daga kan da zan yi amma sai na kamar wanda ya zama na kamar shugaban rukunin kawai sai na ga babu waɗannan jami'an tsaro kusan ko ɗaya ban kango jami'in tsaro ba ba wai jami'in tsaro ne ba ba gurin ba kawai wasu daga cikin su sun ma san sauye rigunan da suke jikin su wasu kuma sun tafi ma sun bar gurin sun riga da sun tafi da sauransu daga ƙarshe sai ya zama da cewa muna kokawa mu ma'aikatan zabe da su kansu yan sandan da suke wannan polling unit ko kuma maza ba da muke gudanar da wannan aikin zaɓe to me jawo hakan malama Fatima za ki iya cewa kamar rashin tsarin da kuma shi kansa dan sanda yana tunanin cewar idan ma ya tsaya aka lahanta shi ko aka yi masa menene ba wata kulawa za a ba shi ba cikin tsare-tsaren da ake gudanarwa tunda ba sabunta tsarin ba babu tsari ko ta fita a cikin tsarin to daga ƙarshe dai kira na da zan yi ga kamar shi kansa talakan Najeriya na ɗaya kawai talaka ya san shi kansa ainihin ciwon kansa a yayin da ake gudanar da zaɓe sannan kuma ya san mafitar da zai ɗauka a yayin da wata balahira ko kuma wata rigima take shirin samu hajja kai ɗan dangwale ne ko kuma kai ma'aikacin zaɓe ne kai ma ka samu wata mafita da za ka samu da kanka sannan ka san abin da zai zame maka mafita a tattare da kai sannan kuma daga ƙarshe ka ma san shugaban da za ka dangwale a cikin da za ka gaba ke akasari zaɓen da ake yi yawanci abin da suke faruwa matsalar 'yan siyasan mu ne da dama gurɓatattu suke assasa wannan tashin hankali da zai kai ga 'yan sanda su gudu daga wajen zaɓe su ma suna gudun ka alhanta su sannan kuma daga ƙarshe gwamnati kamar yadda mutane suka kira ta dinga kai wa 'yan sanda haƙƙin su daidai gwargwado idan da dama ma a dinga musu kyautatawa ta fannin alawansu da sauransu wannan shine kamar gudun mata da zan bayar musashin kallon mu da rutan gida malamar garami sai ni ma
0: muna godiya ƙwarai da gaske Musa Hashim kallon muryar mutanen Gizawa da wannan gudunmawa da aka bayar assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah da wa muke tare
5: ina ta gani ya ce da gurin bai ai
0: alhamdulillah
5: masha Allah na da abin da ke tonawa Allah ki kan gaskiya da ma ta ani na da ita biyar ka tantan da abin nan gabe ina ma farko ai dole ya samu matsala a harkar manan da saboda farko dai ko ku ta ga banki dai ba su ba su kula da ta dace da su bangaren albashi da alawus alawus ko wanda wani nau'i
0: nan
5: cewa da tsari wannan ai ainin abin da ake kira da da farko za ki ga kan da dan sanin da za a yi da da wallahi ba wanda yake amma dole mai kuma amma duma ai wannan abin saboda ki kan da mai yunwa yake saboda na sha gani a lokutan da daban-daban abubuwa da ba tsare ta dan ki go ki ga wannan mutum ne dan da ku abin da da da wannan wanda irin wannan abubuwan ba kula masa da ba kaga in ga ana so a samu aiki mai kyau ai a kula da haƙƙin wanda zai aiki kuma in ga in ga kamar sai cewa an kamar da rayuwarsa sai aikin da ke dace irin cewa ya kawo gyara da matsala akan abin da kaza na haka ni kira da gwamnati in har ana so gagarumin da aiki a kula da kansa na aiki albashin sa Allah sun da abin da idan amma sai ba haka ba ana kan mutum da talauci da filin zaki yanda kin ga talauci ko da kudi cewa ba ana gudu da ganin wanda kowa zai da shi dole idan ba kai su ce wani ba za ka ce wani wanda shine da kakkatan gudu ba tawa Allah ma dai ba take jira ko
0: mun gode malam dan ya trader ko firin bai da wannan gudunmawa da ka bayar kwari da gaske muna matukar godiya masu sauraro assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam warahmatullahi da wa muke tare
6: barka dai
0: barka dai
6: alhamu jama'a sako
0: to mala alamin barkan ka da kasancewa tare da mu cikin shirin sharhin bayan labarai Lai mala alamin ya sauka da fatan zai kara kasancewa tare da mu Assalamu alaikum warahmatullahi kai ne ko kuma ke ce mai waya ta karshe Assalamu alaikum Wa alaikum assalam warahmatullahi
7: wabarakatuh Ya Fatima fata alkhairi gare ki da fatan kina nan cikin koshin lafiya kina tare da Abdullahi har iya zama na gida
0: Barka da shigowa mutanen gizawa
7: To Hajjia Fatima me yake barka da jama'a
0: Muna godiya kwarai da gaske
7: Wa muna ta addu'a da Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a dukkan da Kano baki da
0: Allahumma amin
7: Me yake barka da jama'a Allah ya
0: tashi To muna godiya kwarai da gaske mutanen gizawa da wannan gudunmawa Abdullahi Ariyar Zubai na gizawa mun gode kwarai da gaske da ma sauran masu sauraron mu baki ɗaya da kuka samu damar shigowa kuka ba da taku gudunmawar da ma waɗanda ke kokarin shigowa layi bai ba su damar shigowa ba muna matukar godiya kwarai da gaske da gudunmawa da kuka bayar duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin da shirin bayan labarai na wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio French Kaduna da kuma dukkanin waɗanda suka tallafa musamman Mubarak Hamza Adamu wanda shine editan wannan rana ya tattara labaran ya kuma tace su har zuwa kammaluwar shirin bayan labarai masu sauraro muna miƙo dubin dubatar godiya kwarai da gaske gare ku da kasancewa da tare da mu da ake yi da kuma ba da gudunmawa a kowane lokaci Sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance tare da ku nake fatan mai Juma'a mai amincacciya Ubangiji Allah ya haɗa mu da dukkan alkhairin da ke wannan rana Bissalam

0: Tumatir na a yau ma mun yi muku karatun Ashiku bala adaka wanda yi akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 47.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد Allah mana baiwa Allah mana kyauta da imamu manzon Allah shi yasa kullum muke fada an yi tarihi na awa 500 sayyidi Ali karramallahu wajahu
2: amin
1: yake cewa an gane idan mutun yayi aikin haji karbabbe yayi yaki da tare da annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: za a bashi lada aikin haji kaga aikin haji guda ɗaya kai ko to wanne ya aikin yaki guda ɗaya za a bashi ladan aikin wanne ya haji karbabbe 400 kaga dai alhaji mabrur laysa la jazaa'un illa janna haji karbabbiya wacce ta kukuta komai yayi Annabi ce ba ta da sakamako sai aljanna amma in ka je yaki tare da annabi ladan aikin haji karbabbe 400 za a baka
2: sallallahu
1: alaihi wasallam sai sabai wasu daga cikin wannan ba sa iya yakin masu kudi ne sai kuka Rasulullahi mun yi aikin haji amma an ce wanda ya je yaki tare da kai su daya za a bashi ladan aikin hajin 400 suka rikice suka gigice sai ga Jibril ya zo
2: Allahu akbar salam
1: la ilaha illallah shi sa wajibi ka rike manzon Allah
2: sallallahu alaihi
1: wasallam Rasulullahi Allah ce a karanta dai so a gare ka wanda ranar juma'a yayi alwala ya zauna yayi ma salati an gane salati kwaya ɗaya ta in ka duba littafin nan fi raudul afkar dan Allah aje dan duba shi
2: ya saka alkai
1: eh ai dan a ga wajen salati da za a baka ladan wannan ije filin yaki 400 shi kuma
2: na Muhammadu lallahu
1: salati da akwai falar ta manzon Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ina cewa dole sai mutane sun tsaya sun nutsu fi raudul afkar shafi na 300 dan Allah ka je ka duba
2: da tsara lafiya
1: sayyidi almasi ya rawaito hadisi ka ji dai ka zauna ran juma'a kawai kai manzon Allah salati daya an baka lada na wanne ya yaki ka ku banci karatun fa idan kai aikin haji ka duba girman aikin haji guda daya ka gane wanne ya je yaki da annabi so daya sai an bashi ladan wanda ya aikin haji 400 idan kai salatin annabi kwaya daya ranar juma'a ka gane za a baka ladan wanda ya aikin yaki guda daya 400
2: la ilaha illallah
1: ka ga an ninka ma shi samu nan muna nan mu mun samu aikin maka salatu annabi muhammadin
2: sallallahu alaihi wasallam
1: akwai abu da ya fi shi
2: babu
1: shi
2: babu wallahi la
1: ilaha illallah jabir dan abdullahi
2: radiyallahu anhu
1: yake cewa idan ranar juma'a ta zo kai manzon Allah salati dan Allah ka ji abin nan idan kai masa salati guda daya Allah ya karbi salatin Allah da mala'iku za su yi maka lada dubu za su yi ma salati dubu so dubu dubu so dubu a daga darajar ka dubu so dubu a share ma zunubi dubu so dubu Allah ya ko rubuta shi wannan ba munafiki bane ya rike habibi rasulullahi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: mala akwai abin da annabi falala me zakai Allah ya maka umma salatin ba
2: wallahi
1: sai yan uwa dole mu tsaya mu nutsu mu rike annabi muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shine komai rike shi kai ka samu tsira a duniya ka samu tsira a lahira ka samu rabon duniya ka samu rabon aminti goma ka zama dan aljanna tanya annabi muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: amma na rantsi da Allah ba abin da zaka yi Allah aminti goma ka aljanna amma in ka zauna ran juma'a yi salatin annabi
2: ya rasulullah
1: ba dai kai goma kai ba dai kai 100 la ilaha illallah ba dai kai dubu
2: la ilaha illallah
1: idan kai wa annabi salati dubu ran juma'a sama tsagewa take mala'iku su dau salatin su miƙa sama ta ɗaya mala'iku duk mala'ikan da ake gunsu yin salati dubu kuma kalli mala'iku ba su da adadi in kai wannan dubu fa duk malaika ɗaya sai ma salati dubu sai su mika sama ta biyu kowanne malaika na sama ta biyu sai ma salati dubu da wannan salatin da kai guda dubu kuma ka sun funa an san adadin su
3: na
1: mala'ikun sama ta biyu sai su mika mala'ikun sama ta uku sai su karba bawa wana ya zauna a daren duwa yayi wa annabi salati dubu su ma Allah ce duku dubu dubu mala'ikun sama ta uku su mika mala'ikun sama ta hudu an gane Allah ya sanar da su ce wannan bawan yayi salati dubu ni Allah na karba kuma ku sai su salati dubu dubu kowanne daga cikin su sai su mika mala'ikun sama ta biyar mala'ikun sama ta biyar a sanar da su cewa ga wani bawan Allah yayi wa annabi salati dubu Allah ce aka muku kowanne a cikin ku ya dubu dubu si salati dubu dubu kuma kalli adadin mala'iku la ya'lamu jununa rabbika illahu haka qur'ani ce ba wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai shi
3: eh
1: an gane ai shi kadai ne isa ne mala'ikun sama ta biyar su dubu dubu su mika mala'ikun sama ta shida Allah ya sanar da su wannan bawan yewa habibi rasulullahi salati dubu wannan ni Allah na karba
3: manzon Allah
1: su ba sai su salati dubu dubu su mika mala'ikun sama ta bakwai Allah ce bawawa ne yewa shugaban bayi na salati dubu yau juma'a mala'ikun sama ta bakwai kowanne salati dubu dubu sai abika mala'ikun da suke al-kursiyu sun fudu wa'annan mala'ikun yawa Allah ce abu da hijabi mala'ikun su fito Allah ce wannan bawan yewa annabi na salati dubu
3: sallallahu alaihi wasallam
1: kowa a cikin ku yi masalati dubu dubu ai dubu dubu a mika mala'ikun sidratul muntaha Allah ce wannan bawan yewa jakada na salati dubu yau juma'a ku yi ma dubu dubu si dubu dubu da sai in yanke
3: gaske
1: an gane la tu'addu wa la tu'sa ba za su kirgu ba ba za su iyakantu ba an gane a mika mala'ikun dungurungun al'arshin Allah Allah ce wannan bawan na ya zauna saboda yardata da annabi na kuma da yarzata da annabi na ka gane karatun Allah ce saboda yardarsa da annabinsa saboda yardan bawan kuma da annabi kaga magana ta kare ya ba salati dubu ku salati dubu dubu sai sun yi Allah ce to kuma salatan sai hada tun daga salatan mala'ikun sama ta 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 mala'ikun sidar da mutu al-kursi da na al-arshi Allah ya tattara ya karba sai ce wannan bawan ba za mu kama shi da laifi ba duk mu za mu wannan salatan ba mai kowa aiki amma mai wannan sunan da muka jingina shi da kanmu Allah ce zai masa salatin wannan bawan mala'iku ku rubuta mun gafarta masa ce ne da mun gafarta babansa mun gafarta babarsa mun gafarta matarsa mun gafarta yayansa kakanninsa mun gafarta kuma za mu bashi wani lada wanda iga da mu a ranar iga gafarta musu kai in ba annabi Muhammadu ba zai ka a baka wannan lada to kullun abin da muke ga mutane falalar annabi ka tafi karfin kai
3: ya rasulullah
1: kaji ba alaga fa tamala to zubi wannan darajar in baka rike shi ba aminci ka dan ka samu aljanna babanka babanka kakanka yayanka mata kuma an ce ga wannan ma a ranar za a ce wa ka gani
3: lafiya
1: ai haka ka ce to ku ila masa wayan annabi Muhammad alayhi salatu wassalam to a danki salatin annabi kar a sake da shi
3: saka da alkai
1: to kaji falalar da Allah yake bayarwa falala ce shi yasa wasu ma sai in an fadi falalar sai kaga suna dan rawa to shi kuma Allah duk wannan ladan a sakan zai bada shi a sakan da ce kun
3: shikenan
1: magana ta kare
3: karawaka annabi
1: yasa amin kake ganin shi annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam ya fi karfin kowa ya gagaru kowa kuma ya ishi kowa to in duk duniya za su fa kowa ya zauna ran juma'i salatin a ce ba kafiri kuma kowa ya bo uzurin sa uzurin annabi shine uzuri a duk fa ai masa salatin na rutse da Allah kowanne Allah sai mai wannan kuma a cikin sakan dai Allah zai biya kowa Allah bu wai ne sai wani ma an bado ta falala sai rinka ganin kafa Allah bai da wannan abin da zai bayar kaga rashin tauhidi ba karamin illa ne ga kokwalwa ba ana son mutum ya zama mai basira mai fasaha da gane ma wane ne Allah Allah ka samu dace
2: amin
1: to yanzu sai da amina radiyallahu ta'ala anha
2: amin
1: ko in ce ma alaiha salam
2: amin
1: eh ai amincin Allah yana ga sai da amin in ba ta zo mai aminci ba ga ta da amintacce a cikin ta waye mai aminci
2: ba wallahi
1: ba mu da mai aminci
2: ba gaskiya ne
1: na fada na jaddada a rike manzon Allah a rike mahaifin Annabi Muhammad wallahi masu girma ne masu daraja ne masu albarka ne dan Allah ya tara musu wannan sai da amina kamar inda aka sani watan haihuwa wata ai kama watan Rabi'awwal wannan wata watan albarka ne wata ne mai daraja wata ne mai aminci wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda nake faɗa ya saukar da rahamarsa da albarkarsa da darajarsa da arzikinsa da alfarmarsa ga Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam an gane gidan sai da amina Allah ya saukar da mala'iku na faɗa sai da amina tana gida sai ga hurul aini matan aljanna su dai su takwas kowace guda ɗaya amina ta ce wallahi kamar dogon nabino take gashin su tun daga kabin duniya masu farin farin ido masu bakin bakin ido kyawawa dogwaye farare wanda Allah ya halice su da kumbai kunu da suka shigo ɗakin amina sai suka ga ɗakin Allah ya saukar da wani ɗakin a cikin ɗakin an baje nan an baje nan an baje nan an baje nan ba ku sura duk kenan ba an cire sama Allah ce ba wannan dakin ma za a haife ka ba kasar kanta kasar dakin Allah ya canja kasar jibrilu shi ka aikin wannan annabi an taba wada irin sa
2: ba wallahi
1: ba taba wada irin sa Allah ya gafarta mana aka canja komai sai da amina tana zaune haka sai ta ga matan nan da ta ga matan ko suka kalle ta da rinzi da Allah duhu duhu suka yi
2: la ilaha illallah
1: dukkan nan nasu ga kyan kyan
2: manzan Allah
1: hasken haske
2: manzan Allah
1: aka ce watan watanni
2: manzan Allah
1: tauraren taurari
2: manzan Allah
1: ranar ranaki
2: manzan Allah
1: annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: da Abdullahi rasulullahi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: dan gidan sai da amina alaihi salam
2: kara lafiya
1: wannan Allah gafarta mala ka ji ta goma shi Allah sai ya turo wasu abubuwa kamar tsuntsaye. Bakin tsuntsayen ma na zumurudin ne. Suka shigo gun Amina su 11. Wannan inan falau tsuntsun wannan suka yi yamma kamar dawusu suke. Sun fi dawusu kyau na gwalagwalai ne ba na tsuntsaye ne irin wannan masu zubar da fuka-fukai ba. Tsuntsayen na gwalagwalai ne na demon. Allah ya tuba kaje an ce bakin tsuntsayen ma na zumurudi. Kai ka san ai akwai ya san tsuntsaye ba irin tsuntsaye ne irin wayannan tsuntsaye na duniya ba su na gwalagwale ne na demon Allah ya turo kuma ta dauro ma mala'iku ne suka shigo dakin Amina in suka duki bubukin su ashe hikima shigo su su rinka sai da Amina fifita
2: Allah
1: in sai ka haka falau falau sai ta rinka jin pi pi pi pi haji ba halaga wata ba hikima su kenan su 11 da sai tsaya gode kawai yana kallon su dai to sir sai idda kiran ninta ishafa nan ninta da fuka-fukansa da ishafa fu'adiha zuciyarta duk wani razani da wani firgici da wani tsoro sai ta ji ya rabu da ita
2: alhamdulillah
1: sai ta ga wani balarabe kyakkyawa leko ta ce waye kai sai ce ana Ibrahim Halilur Rahman ni ne annabi Ibrahim Amina za ka haifi dan da Allah bai irinsa ba a cikinmu kuma Allah ba zai irinsa ba a cikinmu mu annaba annabi Ibrahim ina daga cikin ulul adami min ar-rusuli amma yake ba ta wannan labarin to ya me kazo yace zuwa muka yi tarasa ne dole sai mun zo ai ba ni kadai ba annaba dawa ga sun wannan wajen kaji ba annabawan Allah sun sako taron haihuwar annabawa
2: sallallahu
1: alaihi wasallam an gane tace can sai ta ga an kwaye fuskar dakin haka an buda sai daga nan fa sai ta hango busura ta hango sham an gane ta rinka hango gari gari gari gari gari gari kawai wani kyalle take gani hasken annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shi ya bude kofar shi ya rinka tafiya yana cewa nan gari kaza ne tana ji nan gari kaza ne tana ji nan gari kaza ne tana ji sai da yazo ya sariba shine garin karshe Madina kenan sai je mun nan zamu zo anan zamu tare anan zamu zaura
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shi manzon Allah mai tana ji
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sai ta ga ya dawo inda take dakin sai kama da haske dau cika haske daki ga mala'iku sayyidina Abbas sayyidina Hamza an gane da Hujuru da Mujiratu da Haris da babansa Abdul Muttalib sai ya ce ku zo mu tafi gidan Amina baba dare ne fa yace ai abin da isa naga abubuwa ne da yawa naga ya muku wata Allah isa itika fam yiwo kasa kasa aka haske maka dau an gane taurari suka yi bula bula suka yi kasa kasa da rantsi da Allah Safiya sa ta ce wallahi kamar taurara mai fado kaina ta ce haka nake biyo ni yake haka nake shi kuma taurarin ya kawo gaisuwa ga Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam an gane can sai da Amina a sararin sama sai ta ga mala'iku guda 1000 sun zo da tuta sai aka ce sai Jibril ce kai ku je bayan Ka'aba ku kafa wannan tutas suka je gaban Ka'aba suka kafa ta sai ga wasu mala'ikun 1000 Jibril ce kai ku je tsakiyar kan Ka'abar ku kafa tutas kuma ku daga ta ta zankale sama abinda aka rubuta cikin tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kaga mala'iku 2000 sun yi can 1000 Allah ya ce su yamma su kafa tuta anan 1000 su kudu su kafa tuta anan 1000 arewa kafa tuta anan kaga mala'iku 5000 sun zo 5000 can biyu nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya kaga biyar kenan sai ga mala'iku 1000 Allah ya sa sun ci ado da gwalagwalai da tutoci kowane mala'ika guda ɗaya akwai tuta a hannunsa suka zo kofar gidansa Annabi Muhammad ba'ana kofar gidansa ya da Amina daga ciki suka dasa tutas gari fa ya ɗauka Allah ya sauko da komai wannan bishiyoyin na maka sai aga iska tana barasa tana kada suna tangal tangal suna tangal tangal suna tangal kamar sun kibo mutanen maka hankali ya tashi an gane duk watsun da suke maka in ka je koyo dutse sai ka ji ina nishi ina numfashi in ya kama zai to sai mala'iku ce Allah bai ce ka je ro kai kamar annabawa da mala'iku su za su ji Allah bai ce ka tashi daga nan ba da rantsi da Allah ba dan mala'iku sun nuna dutsen ba sai sun jibo wajen su ba wai taron Annabi Muhammad an gane ai saboda haka wannan ta sa gidan Annabi ya cika tab daga mala'iku sai annabawa sai ga wani mai murya ya aminatu aminci a gare ki albarka Allah a gare ki daraja tana gare ki haske yana gare ki za ki haifi wani ɗa a mahudar rana Allah bai irinsa ba a mafaɗar rana Allah bai irinsa ba a kudu Allah bai irinsa ba a arewa Allah bai irinsa ba a tsakiyar duniya Allah bai kamarsa ba a sama ta ɗaya ba irinsa a sama ta biyu ba irinsa a sama ta uku ba irinsa a sama ta hudu ba irinsa a sama ta biyar ba irinsa a sama ta shida ba irinsa a sama ta bakwai ba irinsa a annabawa ba irinsa a manzanni ba irinsa a mala'iku ba irinsa manzannin mala'iku ba irinsa kayan Allah kaf ba irin Annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: wannan mai matsayin danki ne ya aminatu yanzu wannan mahaifiyar aka mota idan kin haife shi wa izuhu bi wahidin min sharri kulli hasidin sun musammihi muhammadan
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kaji ba
2: sunan da aka fice
1: sunan ma Allah ne ya turo sunan daga gunsa aka sa su

0: ce ba dan shi bane Allah da ban fito ba ma inda nake arfena zan zauna dan halitta in na halice ta ba za ta ƙara ni ba ba za ta rage ni ba amma dan tsara halitta in zabo wanda nake so na fitar da halitta daga gare shi kuma sai nace babu irin sa shine dan fada shine kankan
1: manzon Allah
0: Allah yake ga mala'iku wannan to tsaya ka ji wani kudura ta Allah
2: tsaya ka binciki
0: shi ka ji ina cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya nuna mana maulidi yanzu wannan ba maulidi bane
1: na kaskin hakku
0: Allah sai ce la uqsimu bi hadhal balad wa anta hillum bi hadhal balad wa walidu wa ma walad yace na rantse da wannan garin na maka wa walidin wa ma walad da iyaye da dan da za su haifa
2: annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam
0: haji ba to dalaya shine fa'idin karatun la uqsimu bi hadhal balad wa walidi wa ma walad da iyayen da dan da za su haifa wa anta hillum inde kana cikin wannan garin
2: nayi
0: jani kai wai da adam ake da wai da mutanen adam haka da ji ya fasara kawai kai karatu kowace aya din sai a fasara sama da 60 amma da yake wai ana so a kauda mu gabanin iyayen annabi sai aka ce wai annabi adam ne wai da iyayen da zai haifa na ga mai wasa dare ya ga wasa ya tafi sa eh wannan ko za a yi ta ne to kaji fa Allah subhanahu wata'ala irantse da maka da iyayen annabi da annabin yace wa anta hillu inde kana cikin garin kaji fa inda Allah yake kuma alqur'ani ce bare ka canja ta kace ba ka dauke ta daga bigiranta baka isa ba mu ko mun gano ta ko mun fade ta kaji fa dalili to da Allah malam wannan uwa a sami uwa irin ta ba a taba samu uwa ba farkon duniya ba a samu ba tsakiyar duniya ba a sa haka karshe ma ba irin ta amina Allah ya mata albarka Allah ka ba mu albarkar ta wannan tasa Allah subhanahu wataala ya buɗe al'arshi mala'ikun al'arshi Allah ya ce su kallo zuwa ɗakin abin da za a haifa jibrilu sarki ya taba daga Allah mika'ilu sarki ya taba daga Allah israfilu sarki ya taba daga Allah azra'ilu sarki ya taba daga Allah durwanu sarki ya taba daga Allah maliku sarki ya taba daga Allah su wayannan Allah ya kira su sai ya ce to ku ga wayancin mala'ikun na gabar da yamma kudu da arewa da nanan sama za mu shela kowace rundunar sama akwai jagoranta Allah ya tattara shi ce idan wancan da za mu sa a haife shi in ya sauka Allah ya ce duk ku miƙe ni ma zan miƙe masa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah yana da kafa amma ce zai miƙe dan ya girmama annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: to kai waye kai me yasa idan an zo an yi karatu na gwasi a miƙe sai a ba salati ana yi sai Allah ya ce to je hukun kai ma yana tsakiya ake yi duk abinda ake annabi Muhammad ina wani
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sana taba gaya muku ba hadisan manzo Allah ko yanzu kana nan kace assalatu wassalamu alayka ya nabi Allah sai Allah ce tashi ka kalle shi gashi ne ne ma salati me zaka ce ma sai annabi idama da shi duk malamai sun san wannan ba sa fada ne ni ko fada nake eh dai kun ban fada ba sai Allah ya kona mu ai duk wanda ya ga darajar annabi idan kushe ta ran tsi da Allah in Allah idan ga ku wallahi ba zai kwace ba dan me karanta eh man katama ilman aljamahullahu bi jaminan nar wannan hadisin na shafadi ta qaliyal man karanta ta ba annabi ce duk wanda ya boye ilimi Allah zai mallin zami daga linzamin wuta. Shi sa idan ka karanta abu fito da shi ka ci jama'a ga fa'idar tsarin yake. Ka fito ka gaya bayin Allah mai rabo sai ya kama. Wanda bai da rabo sai ya rasa. Haka ne ko ba haka bane? To wani ba sai ya faɗa da babansa saboda rashin rabo. Ba ka ake ciki ba? Ka zo kai faɗa da shi ku kace-kace da shi. Ka ko an samu rabo ana ka ga ba a samu ba to shi annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kamar inda na sha fada ka dauke shi a ranka yafi babanka yafi babanka yafi matarka yafi iyayenka yafi gidanka yafi dukiyarka yafi siye da sayarwarka an gane yafi dukiyarka sai ka dauke shi wannan in baka ji annabi haka a ranka ba a gane to kai fasiki ne ma

0: kai fasiki
1: haka
0: alqur'ani ya faɗa yasa nake na rike kalmar nake yawan ga yabo kuta dan kada wani ya zo ya ka dan ka zo an ce wai wai salatin annabi an kai guda ɗaya ka biya haƙi wai ga yama na rantsi da Allah Jabir da rawto na DC aka kamo wani mutum ya saci raƙumi aka kashi fadar manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: da shedu kai kai ce ya rasulullahi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam bi ba amma da yazo gaban annabi me yake ce mu sai ya ce ya rasulullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: abinda aka yi hukunci da yayi saboda din nauyin annabi
1: sallallahu alaihi
0: wasallam ya ce wa waqiruhu wa azimu ku ji nauyin annabin nan Allah ya ce kai ku girmama shi mana Allah yana baka umarni umarni ba ma Allah ke ku ji nauyin sa ku girmama shi abinda bai kamata ba ku ga ya annabi ku ba shi girma sosai kuma Allah ne ya ce ma umarni ibaka ji nauyin annabi naka girmama mun shi ba za ka yi masa ba shi sa da annabi ce an ce ga shedu kai satar ya rasulullahi duk abin da aka yayi sai ce to ina shedu suka ce ga mu kun ga sata suka ce ina raqumi aka ce gashi aka ja raqumi gashi gaban annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: raqumi kallace annabi haka aka haka aka jira annabi ido raqumi sai annabi ce da wannan da aka kashi ya sata sai ce to za an kema hannu Allah ce asariku wa sarikatu faqadu ma aidihuma nakalan bima kasaba barawo namiji da barauniya mace ku yanke musu hannun su iyana nakalan bima kasaba saboda sakamakon abin da suka aikata wai nakalan wa'azi kamar kace ban kashi shine ai nakalan saboda wa'azi da gargadin abin da mutun yayi in akai wancan kai kai sai ce ya rasulullahi godiya miki sai ce aje an kima hannu i haka barawon ya ce assalatu wassalamu alayka ya rasul ko muce ko ce Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallam wajar wa bako aka wa kalmar da ya ga annabi fa an daka lahu lisanan jamal sai Allah ya zantar da harshen raqumin sai ce ya rasulullahi
1: sallallahu
0: wancan ba barawo bane ba shi yasa tono ba me yasa ka faɗa ce saboda salatin da ya maka ya kubata daga wannan sata ba shi yeta ba sai ga Jibril alayhi salatu wassalam ya rasul Allah ce a karanta kai sura a gare ka sadda kai hukuncin sadda izo gaban ka ina murna sadda kai hukuncin ina murna Allah ce ko barawo ne shi zai biya kudin sata a mai da shi aljanna haka ma Allah rike annabi wasa ne ka ji dan zatin Allah ko shi ne ma Allah ce mu zaman biya satas kaji ba za a biya satas saboda mai an rike kadarin annabi Muhammad shi sa to duk bala'in da ka shiga in kana da annabi na rantsi da Allah ko gaban Allah aka je Allah in yi kallaka da annabi sai ya ce ku kyale shi kai me ya ce za mu biya ba zai rike wannan annabin ba mu wulakanta shi to duk wanda kaga ya samu wulakanci bai rike annabi ba bai rike ba shi sa wajibi ne musulmi ya tsaya wannan annabin da Allah yake mata goma shi ko ta ina ba Allah ya cika annabi tsartsar ba wata masaya tsinke guda ɗaya a jikin annabi wannan Allah bai cike ta ba to me zaka yi annabi dan faɗa sa kai kai zaka karu ba shi zai karu da kai ba shi annabi ba karuwa da kowa sai dai ka karu da shi manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: to wannan bai ashe mu ishara ba to wannan tasa Allah subhanahu wataala ya bai wancan mala'iku na sama umarni cewa yana bayyana yana fitowa kowa i miƙe Allah ce ni ma Allahn da ni kirkiri zan miƙe Allah bai da kafa amma duk ka san ai akwai abin da Allah yake faɗa ka gane mun san bai da wannan abun amma dan yi ma ishara ai qur'ani ya ka mana abubuwa iri iri na Allah ya ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'una fa subhanallazi bi yadihi sarki ya tabbata ga ubangiji wanda mulki yake a hannunsa to mun san ba hannu ake nufi irin wannan ba kuma na taba gaya muku Allah ina gani amma bai da ido bai da kwayar ido bai da gurbin idan bai da giran sama da ta ƙasa bai da gira gumma Allah bai da shi an gane inna Allah sami'un naji ne ba fata kunne ba kofa kunnan ba gurbin kunna wa kallama Allah Musa
1: takalima
0: haka Qur'ani yace amma Allah bai da tsagar baki bai da hakoran, bai da lubban sama da ƙasa, bai da harshe, ba mu kokaro, duk abin da ya shafi wannan bai da shi, to yaya? Kuma sai ya ce ma yana magana. Annabi ya ce in ka zo Allah a hankali sai ya zo ma a hankali, in ka zo ma da gudu sai ya zo ma da gudu, to ya karatun yake. Haka manzon Allah ya ce, kaji ba, in ka zo Allah da gudu izo ma da gudu, in ka zo da sauri izo ma da sauri, in ka zo ma da sanda izo ma da sanda. Kaji wani karatu, abinda yake bukata kawai tafsiri shi ne a baza shi a gato mai Allah yake, annabi yake nufi da wannan karatu. An gane ai, idan ka zo gun Allah kana bukata a gun Allah subhanahu wa ta'ala, an gane? Ka ruko, ka kamo, ka kankame annabi Muhammadu
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: To ka zo Allah da gudu, shi Allah kalle ka ce kai ma mun rike ka, mun kankame ka, mun rike ka, magana ta kare. Idan ina nuna ma tafsiri kala kala, an gane? Idan ka zo da Allah ba da annabi ba, sai ka zo ma da zuban da ba shi kamata ka zo ba. Ka san ana cewa kallon haddaren kaji?
1: Na'am.
0: Haka Allah zai maka.
1: La ilaha illallah.
0: Ka san ka za duk ƙarfin haddari in ti haka? Sai ba mu ci gaba in ka so ma gudu.
1: La ilaha illallah.
0: Shine ayyama shamani. Malami Alburda haka yace.
1: La ilaha illallah.
0: Kallon haddaren kaji duk ƙarfin sa in ta kallo wallahi ta gaba cin abincin ta. An ya dauke mu ma gudu.
1: La ilaha illallah.
0: Kaji ba? Shi sa to in ka zo da Allah annabi ba yanda Allah yake so ka zo da shi ba, to ka shiga uku a wannan ruwaya kenan. To ruwayan suna da yawa, ni na annabin nake dauka, ba shi nake yi ba, har shi nake yi, shi sa shi nake dauka. An gane ai? To kaji, shi sa shi annabi ba karamin ruko ake masa ba, babban ruko ake masa. An gane ai? To wannan kenan. Shi sa Allah subhanahu wataala ya wannan girmamawa, ya tara mala'iku, ya tara annabawa, a'a Allah ya bude abubuwa aljanna kofofin ta na rantsi da Allah guda takwas duk sai da aka bude su. Allah ya ce tun daga can a rinka zazzago turaren almuski da ambar, sai da Amina gata nan mata, nan matan hurul aini, matan aljanna, ba su taba sauka kan wani ba sai kan sai da Amina, dan taro ga annabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Ba za mu ji dadi ba? Annabinmu ne fa wannan Allah yake mata goma shi, ko kuma al'umma sani akwai rahama da dadi irin wannan ma?
1: Babu wallahi.
0: An gane? To dole mu rike manzon Allah, mu girmama shi, ko mu so shi. An gane? To wannan ta sa ƙarshen ba'amala sai da Amina aka ce mata. An gane? Ki nemi tsari, udizuhu bi wahidin min kulli sharri hasidi, ki nemi tsari da duk wani sharri da mai hasada. Dama ga sinan ka sa zara bala'i ci. An gane? Daga duk wani mai hasada akan abin da Allah ya baki, ki sa masu hasada kun ji, kuna so ku taɓa sai da Amina, to gashi abu ma da aka yi mata, ta nemi tsari daga sharrinku. An gane ai? An gane? Tun masammihi, sannan in kin haifi ɗan wannan fa bata ga mai faɗa ba hatifi ne, ki ambace shi annabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Can sai ta ji kamar ana jijjiga ɗakin mala'ikun nan da na nan da na nan, kowane mala'ika ga tutoci a hannunsu, an tana falau falau falau falau, an rubuta mata la ilaha illallah muhammadur rasulullah. An muka zo maulidi mai muke sa ba mu sa tutoci, to Allah ne muka gani, ba muka kirkiro ba, kuma kun gani a rubuce. In ma magana gaya maka, Allah waye kawo taurari duma duma? Allah ne. Ba mu sa fitulu, ba mu fitulu ba muke sa ba, shi da taurari yayi. An gane? Wata izo cika maka dawu i hatta ko da gida na rinse da Allah, ko da rufi sai ya keta rubin gaga wata a cikin dakin.
1: La ilaha illallah.
0: Sai tula muke sa.
1: Gaskiya.
0: Ba sunanta sai tula mu.
1: Eh, Allah ya.
0: To ita muke sa mu. Shi Allah da wata yayi nasa. Haka ne ko ba haka bane? To mala'iku sun zo da turare an fiye so shi. muna fesa turare a gurin sun ci ado sun taba ado

0: basiba
1: gaskiya ne
0: eh ba ma sa yadi sababbi dan matan hurul aini sun zo mu ba za mu kama ta ba
1: dole
0: Allah ku kasa ai hakan shi sa kaji na ce mu ba ma koyi karatu eh ko muna da laifi kuma me suka zo yi jin annabi Muhammad hadar manzon Allah girman annabi anan ku ake koyo san annabi da girman annabi da sanin daraja annabi da martaba annabi da iya salatin annabi na rantsi da Allah gun murdi wata irin jami'a ce a wajen to wancan malami izo da fasaha sai wani sai sati ina nazari anan yazo izazzage nazarin haka ne ko ba haka bane a fadi gwala gwala ai za mu zo sai na dauki daya daga daya bayan daya a jikin annabi duk sai na ma bayanin sa dan ka san shi annabi wanda ban yi komai nasa daban ne na rike da Allah na rike ma bayanin tafin hannun annabi ko sai ka ji ayyukan da yayi sai ka ji abin da wannan tafin yayi an gane ka ji wannan tafin me yayi idan annabi ka ga me yayi sarrafa da idan bakin sa ko la ilaha illallah la ilaha illallah
1: Muhammadur
0: Rasulullah ai aka zo kan bakin sa ma an gama
1: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane ai kunnan sa kaji mai iji irin kunnan ka ne na rantsi da Allah akwai sarda annabi yana Madina dai haka sai ce Ali ce wallahi karar alƙalami nake ji ina zane a jikin lauhu a jikin lauhul mahfuz
1: annabi Muhammad
0: ina jin kunya Allah bana so irin kajin abin da Allah ya ce
1: mutu
0: wala kai kana nan can ma an akai magana baka ji ba to shi da ban komai da ban Allah yi masa ka wace ko an kaji abubuwan da ta rinka yi wallahi sai kai mamaki to isa kullun abin da muke so ne masoyan annabi tsaya su nutsu kasu daga ta wayancan da ba sa kula da haƙin annabi ba sa kula da haƙin annabi masu kula da haƙin annabi da su muke mu wanda su muke ai su muke kira ma a zo ai tafiyar ko ba haka bane to ka duba ko wannan irin taron Allah ne ya yi shi ita da mala'iku mu ba ma mala'iku muke kira ba ko su muke kirawa mutane muke kirawa ko mutanen ma masoyan annabi dan ba kowa na sha gaya muku waccan ayar da nace imanin ɗanku ba zai cika ba an gane sai ya tattara abincin guda takwas nace kuma idan ya ji abin nan takwas ɗaya ya sulbe masa bai wa annabi wannan ganin ba da bashi wannan girman ba shi fasiki ne wannan mutum kuma Qur'an ne ya faɗa ka san sa aka ce ma ba ayar da ta ce a so annabi saboda bata wanda ba haka tsarin yake ba ai in kana zo ka taba annabi to Qur'ani ba kake taba Qur'ani shi kake tabawa ba maimaita ayar dan kowa ya ji qul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iktaraftumuha wa tijaratun takashawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatila bil amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin Allah gafarta malam wa'annan abu guda takwas sai ka ji a zuciyarka ka fi san Allah fiye da babanka ba kalli uba wa qadara buka Allah ta'budu wa bil walidaini haka Allah ya ce to duk wannan insani da Allah ya ce dawo baya dauki annabi fifita fiye da babanka
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ka so annabi fiye da babanka wacce ta fiye ka kana ji na
1: manzon Allah
0: ka so manzon Allah fiye da matarka ta gida fiye da dan da ka haifa ka ji ba ka so annabi an gane fiye da dukiyarka da gidan da kake takama da shi da siye da siyarwar ta kamfanin muka kam kamar da su baya dauko annabi Muhammad sashi a gaba zai ma rana anan zai ma rana a can wannan abun da ka tara anan za su yi ma rana kuma ka bar su anan to duk abun da ka tara Allah gafarta mala anan za ka bar su ka gama sagizagen ka gama soke-soken ka gama duk abun ka tara dukiyar ma karsa yanda za ka yi da ita ka yi wa annabi hidima da ita karshen mu'amala ka gane sai ka mutu kirim sai ta fi daji da kai aje abin ne ka bayan awa bi a dawo a cijin libraris ba ka bane a zuwa ringa fito da shinkafa kula-kula ana ci ana wallahi tun da azumi ta ba awa biyu an gane da kai sai aikin

0: عليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون
1: Masauraro na gida barkanku da warhaka sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin mu na kiwon lafiya sunana Alhaji Fatai wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka ka taka da kafarka na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya na yi fice ne a bangaren ikacal ina nan a kaso baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatai idan kun manta da sunan kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka kuma ina nan a rumfa mai lamba 11 rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 07 3 4 6 4 0 0 3 0 3 0 4 6 4 9 ni Alhaji Fatai na kwaye ne a bangaren matsalar jijiya kadai wataƙila kana fama da irin sa kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa bata barin ka yin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai ko rikewar kwankwasanka kamar yadda kuka sani Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala ita ma faduwar ta tazo haka jijiya take aiki a jikin mutum wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu jijiya ita take kula da hannunmu kafafuwanmu idanunmu kwakwalwarmu in matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa jikin zai zama tamkar ba naka ba domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba idan kana jin irin waɗannan alamomi maza ka zo kasuwan baje kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu kana zuwa akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka domin sanin maganin da za mu baka ku sani maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba hatta ko sallah zaka yi wajen yin ruku'u ko sujada tashinka zai zame maka da kyar saboda tsananin zafi ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai ko tafiya zaka yi da kafa gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki daya same mu a kaso baje kolin magungunan gargajiya zaka same ni Alhaji Fatai wanda aka fi sani na dake sa ka yadda sandarka ka taka da kafanka a rumfa mai lamba 11 ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauki ko ya dinga yin shi kaɗan kaɗan hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala idan wannan jijiyar ta samu matsala babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗa namiji kawai ka zo kasuwan baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 07 3 4 6 4 0 0 sunan Alhaji Abdul Fatai wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka sai kun zo
2: Assalamu alaikum al'umman Kano da kewayenta muna rumfa mai lamba 4 watan rumfan Abba dan Abba wanda aka fi sani da baban kowa lambar wayansa sune masu kamar haka 08 0 60 60 8 7 1 3 Abba dan Abba dai ya ce ya zo da magunguna na gargajiya iri-iri wanda zai taimaki al'umman Allah da Annabi musamman maza wanda ke fama da matsaloli na jijiyoyin jikinsu. Abba dan Abba ya ce kowane dan Adam yana da jijiya a jikinsa wanda ya kama guda 777 wanda kowane jijiyan nan yana da ayyukan da yake yi ma dan Adam a jiki musamman maza. Ya ce a jijiyoyin nan akwai wa'anda ke da magudanan jini suna da magudanan ruwa idan wani abu ya zo ya faru har aka samu toshewan ɗaya daga cikinsu yana iya lalata al'amura wanda wani lokaci ma yakan kawo matsalan a rasa kafa ko kuma hannu Allah ya kiyaye. Ya ce idan kai ɗa namiji ne wanda baka iya amsa sunanka na ɗa namiji wata ya ce nesa ta zo kusa ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4 wannan shine zuwansa na farko garin Kano saboda ya zo ya taimaki maza wa'anda ke fama da matsaloli ko kuma kana fitsari kana jin zafi ko kuma kana samun ƙurarraji yana feso maka a matsayin matsinka ko kuma ka je fitsari ka ga farin ruwa ya fito maka abadan abba yace nesa yazo kusa yace duk wata matsala da kake fama da shi wanda ya shafi maranka na dan namiji yace insha Allah idan ka zo ka same shi za ka koma gida ana yi ma Allah godiya ko kuma kana tafiya takalmi na fita a kafanka baka sani ba ko kuma kana fama da kaikayi a jikinka idan kai wanka jikinka na kaikayi ko kuma kurarraji na feso maka yace duk wa'annan matsaloli ne wa'anda basu dace ba yace ina wa'anda ke fama da matsalan jijiya wanda ta hana su tafiya ko ta hana su hannayen su aiki yace nesa yazo kusa ku garzayo ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu watan abba dan abba wanda aka fi sani da baban kowa lambar wayan sa sune masu kamar haka 08060667713 ko ku same shi a rumfa mai lamba hudu kar ku mance haka zalika yana kira ga wanda suke fama da matsalan in dare yayin kai bacci baka samun bacci ko kuma kana fama da matsala ta ciwon baya ko kuma ga cewa kafanka baka iya dagawa yanda ya kamata ko kuma ga cewa baka iya daga hannunka yanda ya kamata yace ba ma da isasshen lokaci da za a zano muku duk abubuwan da ya zo da shi amma saboda cikakken bayani da rubuwa da matsalolin ku kowani iri ne in Allah ya so ya yarda ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu kar ku mance abadan abba yace namiji baya tsufa idan kana da koshin lafiyanka yace ku duba kakannin mu na da sai kaga mutun yayi shekara 90 80 wa'ansu ma 100 da wa'ansu abubuwa kuma suna gamsar da iyalansu yanda ya kamata yace amma wannan zamanin ba haka bane yace menene sirrin ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu a wurin da ake bikin baje kolin maganin gargajiya a nan garin Kano ko kuma ku kira lambar wayan sa masu kamar haka 08060667713 Allah ya bada daman zuwa sai kun zo
3: na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci sunana Alhaji Habib
4: ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
3: kana zuwa wajen zaka same mu muna baje kolin magunguna
4: ina nan a rumfa mai lamba 6
3: kar ka manta
4: rumfa mai lamba 6
3: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
4: 08060767 0807 0807 0807
3: kar ka manta barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa amma da zaran ka farka ya karabu da jikinka kwata-kwata ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalura da abin da yake haifar da lalura domin baka magani idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai wannan ciwon dai daidai yake da irin motanan da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita shi yasa a koda yaushe idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolinka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayinka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan suna tare da abokan su kuma ba su iya cire tufafin su domin suna jin kunya ko aga gazawar su idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo waje na Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
4: a rumfa mai lamba 6
3: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin daga nan ne zaka amsa sunanka a matsayinka na dan namiji kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
4: kai dai ziyarce mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a kasuwar baje kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6 rumfa mai lamba 6
3: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
4: ko ka cana akan lambar waya 08060767 0807 0807 0807
3: sunan dai Alhaji Habib na barku lafiya
5: barkanku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana wanda ya kware a bangaren matsalar maza zalla kawai yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road dake kanan Dabo ko ka kira shi akan lambar waya 08144 2384 081 8094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu da har ta kai Habbasu iya soki nauyin da ya ce auyensu. Mai sauraro, idan kana jina kuma kana cikin irin waɗannan mazajin da zaka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga ko kuma ciwon sanyin da ya dade a cikin jikinsu da ake daukan sa a sanadiyar bandaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon kugu, yawaitan fitsari a kai a kai ko kaji suka ta cikin jikinka, yawaitan kuraje a cikin jikinka zuwa gabanka, a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko kaji yana fitowa kadan kadan. Duka wannan ya shafi mazantakanka a matsayinka na dana miji da zai iya haifar maka da karancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa tabuka abun kwari ga iyalanka. Kuzo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da Baban Ghana, wanda ya kware a bangaren mazazalla ne kadai domin baka shawarwari ta yadda zaka gyara gidanka cikin sauki. Ka kira shi akan lambar waya 081-442-3-8094. Ana kiransa da Baban Ghana ne saboda shi kadai ne dan kabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a kasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a kasar ta Ghana. Shi yasa yake amfani da na'ura mai kwakwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Ku tuna fa, Baban Ghana ya koyi ne kadai a bangaren matsalar maza, mazan da ke da rauni sosai da hakan ke zame musu damuwa a dakin aure. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gabobinka, hannu ko kafa dukkanin su kasance suna rawa. Hakan kan kawo nakasu ga gabobin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Dan uwana, kar ka bari ciwo kai ka kasa da sauran kuciyarka. Alhaji Abbas Baban Ghana na nan yana jiran ku a rumfa mai lamba 15 stand 15 ko ku kira shi akan lambar waya 081-442-3-8094. Sai kun zo.
6: Babu mai shan kidi da rawa sai mai lafiya.
7: Umar
6: jihar Kano da kewaye, barkin ku da warhaka, barkin ku da sauraron mu a daidai wannan lokaci. Na kowa Baba Throwaway Your Glass, mai maganin gargajiya da ya kware wajen fuskantar matsalar gani. Shike sanar da ku cewar cikin shiri ya shigo cikin garin Kano domin halartar baje kolin masu maganin gargajiya da yake ci a filin Eldorado Cinema kusa da gidan Man Aliko. Na kowa Baba Throwaway Your Glass yana cikin rumfa mai lamba 31, rumfa mai lamba 31. Lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 070-66-35-85. Na kowa dai mai maganin gargajiya ne wanda ya kore a bangaren bada maganin idanu domin kaucewa matsalar gani. Yace gani na da matukar muhimmanci a gurin mutum. Kana ganin yana ne ko dishi-dishi dangane da ganinka, ko kuma baka iya jurewa ne idan fitilar mota ta haske maka ido ne? Baka iya tantance mutane sai ta murya. Kana zaune a cikin daki baka iya gane waye shigo ko kuma waye fita. To ka sani cewar idanunka sune hasken rayuwa. Allah ya sauki, Allah ya raba mu da mutuwa tsaye. Ka sani cewar sai da idanu ake iya yin komai. Idan babu idanu babu abin da zaka iya yi. Komai fa sai dai ai maka. Akwai da yawan mutane waɗanda hatta kalolin abubuwa ma ba sa iya bambancewa. Baka iya tantance rubutu ballanta naka karanta. Da idanuwa ake iya yin komai. Idan babu idanu komai zai ragu. Zaka iya gwada idanunka ka sa hannun dama ka rufe na hagu sai ka bude na dama, ko kuma ka sa hannunka na hagu ka rufe na dama sai ka bude na hagu. Babban kuskure ne yin amfani da magunguna kala-kala. Kula da kiwon lafiyarka shine abu mafi muhimmanci a rayuwarka. Da yawa waɗansu sukan ji canjin yanayi amma ba sa saurin daukar mataki sai abin ya dade a jikinsu. Bahaushe yana cewa duk wanda lafiya ta yi wa dadi bata kai ga mai shi ba. Ku sani cewa Allah subhanahu wataala yana faɗi cewa babu wata larura da bata da magani. Allah yana bada ilimin sani ne ga waɗanda ya so. Waɗansu ba sa iya gane tafin hannu, balantana su bambance naira 500 ko 1000. Baba Throwaway Your Glass mai bada taimako akan matsalar idanu a kodayaushe na tsaya tsayin daka ne akan bincike domin samun daidaito na samar da hanyoyi masu sauki domin inganta sana'ar maganin gargajiya. Duka magungunan da muke bayarwa muna sarrafa su ne daga itatuwa, sassaƙe da soyoyi da kuma ganyayyaki. Maganin maganin mu ba digawa ake yi ba sha ake yi kuma da yaddar Allah a samu waraka hukumar lafiya na bada shawarwari kan cewa a rage yawan kallon haske a waya ko a talabijin yawan shiga kura ko hayaki kuma kula da abubuwan da muke ci da abubuwan da muke sha domin samun cikakkiyar kariya da kuma kaucewa kamuwa da larurar gani na kowa baba throw away your glass ne maganin idanu yace idan kun zo filin baje koli Eldorado Kano za ku same shi a cikin rumfasa mai lamba 31 kada ku manta za kuma ku iya tuntubar sa a lambar shi 07 66 85 85 0 6 5 5 8 5 sai kun zo
7: jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi sunana Alhaji Musa Dan Kauye sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai muna rumfa mai lamba 40 a filin bace koli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano lambar waya 0803-363-0619-08-33-6-6-1-9
8: Me yasa mutane ke kiranka da sarkin bada maganin ciwon ido?
7: Domin ina da juriya da kula da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina. Wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka? Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana-yana? Ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani ko da tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma konsa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba za ka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. Bai kamata ka zauna shiru ba har idon naka ya lalace. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka, ka sha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Kar ku manta, sunana Alhaji Musa Dan Kauye wanda ake wa lakabi da sarkin bada maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa Dan Kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Kar ku bari fa ku zauna idanunku ya lalace. Ba za ku iya zuwa ko ina ba. Wannan ciwon sanyi da ke jikinka shike haifar maka da ciwon ido ko amo sani. Idan ciwon suga yayi yawa a jikinka shima yakan iya taba ido. Ka tuna fa da wannan idon kake neman kuɗi don gina rayuwa. Ga computer ta a gabana. Ina yi mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Idan ka tashi zuwa ka zo da goran ruwa guda daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Duk maganin da zamu baka na sha ne ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40 lambar wayar mu 0803-363-0619 Alhaji Musa Dan Kauye idon mikiya mai gani wasai.
1: Al'ummar jihar Kano assalamu alaikum. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ga shahararren mai maganin nan baba mai bulalar mata wanda ya zo garin Kano domin kasu baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road a garin Kano Dabo. Baba mai bulalar mata ya kware sosai ne a wajen magungunan gargajiya yana nan a rumfa mai lamba uku ko ka kira shi akan lambar waya 0903-383-6464 ya zo garin na Kano ne da abu daya da ya kware a kai shine abin da ya shafi matsalar maza kadai akwai abubuwa da dama da suke haifar da rashin kuzari ga ɗan namiji. Na ɗaya, ciwon siga ko irin abincin da muke ci tare da kayan zaki da muke sha babu iyaka ko yawan shekaru. Na biyu, yawan yin fitsari kaɗan kaɗan ko ka dinga jin zafi lokacin da kake wannan fitsarin. Wasu lokutan ma har da jini yakan biyo shi ko ya waita yin fitsari akai akai. Duka wannan kan hana namiji aiwatar da abin da yana ta yi a wuyansa da iyalansa. Na ukunsa shine kazantar banɗaki da ake ɗauka ya zama ciwon da kan iya daɗewa a jikin mutum. Ko ka dinga yawan gajiya a jikinka, ko ka ji rashin buƙatuwa na zuwa wajen iyali ga ƙarfin amma baka da buƙata, ko ka ji jikinka na suka nan da can, ƙoraje su dame ka, wani ɓangaren na jikinka ya bambanta da wani, ko kuma ƙarancin sinadari a matsayinka na ɗan namiji da ka iya haifar maka da koma baya a ɗakin aurenka da zai hana a kira ku baba da mama. Ku same shi domin ya bayyana muku hanyoyin samun mafita gami da wannan damuwar taku. Yana nan a rumfa mai lamba 3, ko ku kira shi akan lambar waya 0903834644. Idan abin naku ya shafi yawan shekaru ne, to ina taya ku murna domin na zo garin Kano dauke muku da taku tsaraba da ke da sirri sosai da zai sauya muku damuwarku da za ku haɗa shi da namijin goro. Cikin awowi 24 za ku yaba masa har da godiya ga baba mai bulala. A matsayinka na ɗan namiji, kana da wata baiwa guda 7 da Allah ya baka, 4 sama 3 ƙasa. Duk wacce ta sami matsala daga cikinsu ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba. Ko da yaushe ya ƙware ne a ɓangaren matsalar mazazzalla, kuma yana nan da na'urarsa ta zamani da sai ya auna ya duba mafarin wannan matsalan kafin ya baka magani. Sunan shi baba mai bulalar mata, yana nan a rumfa mai lamba 3 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a El Dorado. Ka kira shi akan namba 0903834644. Sai kun zo.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne, sun dade suna bada taimako, kuma ana yaba musu har ana ba su cututtuka saboda yaba ma aikin su. Sai an yi da gaske ake iya ganin sa, saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano, da yake an ce Kano tumbin giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 081-40-52-55, 081-40-52-55. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido ya fi karfi akan jinyar lalurar ido, don haka yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200. Kuma sannan shi Alhaji Faruk mai maganin ido, magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Sannan shi Alhaji Faruk mai maganin ido da ke rumfar sa mai lamba 19, duk da ilimi da yake da shi game da lukunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku. In ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, koda daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadarin jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido, ko kuma sun ga wani canji game da idon su, to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana bada taimako sosai shekaru da dama kan lalurar ido, kuma akan dace. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, ko lamban wayansa 081-40-52-55. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu, ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori. Sai kun zo
1: 97.3 Rahama Radio.

to madalla tsira da amincin Allah su tabbata ga farin jakadan Allah annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sabansa baki daya har da iyayen sama sallallahu alaihi wasallam fainusa bilarab suwa baki fatan kasancewa da ku sa'a daya a cikin shirin juma'a ta babbar rana shirin da isa ba zuwa muku daga wannan tasha mai albarka ta rahma radio kuma zamu dauki sa'a guda kamar yadda muka saba muna roƙon Allah ya kare mu ya tsare mu daga sharrin mai sharri ya kare mu daga hasadan mai hasada ya amintar da mu cikin amintattun bayin sa ya dauke mana cututtuka da suke damun dukkanin al'ummar musulmai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya rayuwar mu albarka da tamu da ta iyayen mu da ta iyayen al'ummar musulmi baki daya matasan mu da suke shaye shaye Allah ka kawo mana mafita ka kawo mana dauki in an shuka kwayan ma ta daina fitowa to mu rasa yanda zamu yi da su masu cewa mallan kamalu ai sai mu yi addu'a in an shuka kwayar ba shuka ta ake ba to Allah isa ta mace ta daina fitowa kaga in bata fito ba ma ai ba za su dauko ba balle nasu sun ga sai da iyayen mu suna ta kashe mu insha Allah in sun shuka ma albarka annabi inda aka shuka kwaye sai gero ya fito ko dawa ko shinkafa albarkacin annabi Allah ya tsare mana matasan mu igyara musu tunanin su shirya shugabannin mu zabe da yake tinkaro mu Allah ka bamu wato shugabanni na gari Allah ba waye mu ba da baraka ba ba da baran ba mun turo al'amuran gare ka ya ayyan mu Allah ka ba su ilimi mai amfani wanda muka rasa Allah ya jaddada rahama a tare da su mun kuma Allah ya kyauta namu zuwa albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau ma za ku ji dadin shirin namu ne kokari da gaske kamar yanda muka saba domin jin dadin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin masoyin annabi shi yake farin ciki da wannan shiri to masoya a tawo na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba caji ma ya dan samu yadda za a yi dai ka hado abubuwa ka zauna gab kakkaskakka saurari kowa a wannan lokacin shirin namu yau ma na musamman ne kuma kamar yanda da'ira mu ta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama mutane da suke ta magana za su shiga ku sani dai mun ƙara fada da'ira ta mata ce zalla wanda muke gabatar da karatuttuka mu sunanta da'ira makaranta tana da sabani da sauran da'irori makaranta ce sosai dan ina ji yanzu mun shiga Ali Imrana akalla ba asar ba da yanzu muna izifi 7 a sama a ƙasa ma kuma muna kusan izifi 2 ko 3 to ga hadisai da ake ga ahlari ga mata dai ana ta dan gaggyara musu abubuwa da sauran su komai da komai daidai dai to mata ne zalla kamar inda ni sani an ce in bada number zaki magana za a miki interview dan a tabbatar mata ce kuma kin cancanta dan sai kin cancanta ma sannan za a saka ki a da'ira za ku yi kakku kira ta da Allah ba ta son kira ku dai yi mata sakon cewa kuna zo a saka ku a da'ira ta WhatsApp za ta yi muku interview sai ta saka ku ta yi muku register sai kuma in ka cancanta ka ci jaraba da za ta yi maka sai kuma ta saka mana kai a cikin group zaka ga ana tannan ana ta yin karatu layin da ake shiga wannan da'ira shine layin 081 271 5553 wato layin 081 241 5553 zan maimaita saboda ta farkon ban faɗa daidai ba 081 241 5553 shine layin da za ku yi mata magana cewa kuna son a saku a da'ira ta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama za ta yi miki interview in kin cancanta za ta saka ki a ciki insha Allah muna godiya kwarai da gaske kuma za mu shiga cikin shirin namu kai tsaye kamar yadda aka saba muna godiya masoya sati guda idan ba a ji ni ba sai na kashe waya ta wancan satin ba a ji ni ba to gaskiya na ji na gaishe da mahaifina na kwana biyu ban ga babana ba da baba ta nan ce ban tafi ziyara yauwa to saboda haka masoya annabi aman afuwa an taba ni an kira ni sai da lafiya na ce wallahi lafiya kalau ziyara na zo to Allah isaka da alkhairi nagode masoya annabi ina godiya kwarai da gaske to gashi kuma na bar abin to mallan nura ina ganin zaka dan kara rubuto min dan na bar wayar mai abin mallan nura shi kane yake sanar da wato wani taro da za su yi na maulidi to na manta ranar mallan nura sai a kara turo min da sakon ranar na manta wayar mai abin a gida za mu shiga kai tsaye da dai ga sha'iran ban san sha'irai biyu ne wanda za mu yi majalisi kun san mun fara majalisi kuma dadin dada ma idan Allah ya nan da sati biyu zuwa uku za mu fara gasar ita wayannan kasido
ba zan kama sunan ba ya saidi za mu hada sha'irai kamar uku duk sati idan muka hada sha'iran nan duk uku duk sati ba za mu saka waƙa su ba live za su yi mana haƙoƙi guda uku ba ma za mu ba su wahala ba balle namu ce ga topic ba zancen topic kawai ka dauko kasida daga cikin kasidinka yawa ka zo ka zauna akalla ba asara ba a zaman nan za a iya yin zagaye uku kaga za ka yi kasida uku shi ma zai kasida uku shi ma zai kasida uku a wannan zama za mu fitar da guda daya ba mu za mu fitar ba kuma saurari su za su fitar za su fitar da mutum daya to za mu ajje mutum dayan nan a gefe sauran za mu yaba musu ba wai dan ba ta yi ba a'a kawai yanda ana son a zaburar da abu ne za mu kuma ebo uku wani satin haka zami sai mun tantance mun fitar da wasu sai kuma mu ƙara wayannan da muka ajiye su daidai din sai mu zo mu kuma hada bibbi ko uku uku sai a kuma fitar da dai har sai an fitar da dai ba mu da abin da zamu bayar amma kafin mu gama arzikin manzon Allah Allah zai ba mu abin da zamu bayar yanzu ba mu da komai a ƙasa amma zamu saka wannan gasar mu mun san Allah zai duba ya ba mu abin da zamu bawa na daya da na biyu da na uku albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama to zamu shiga ya sai yadda dai na so amma to amma dai barin je kan na'urar dai ku ji waye amma da su ne daga bakin sa amma dai ina son in ji ta akan na'ura kun san dai ban fiye jin waka akan na'ura ba amma wannan karan dai gaskiya akan ta zan saka in yaso mun da za mu ji daga bakin sa

0: Imam Ali. Wannan haka yake to yau muna tare da mawakin Imam Ali. Wato ba dai na san sai na gaya muku suna ba kai tsaye ta waƙar nan ta riga ta baza duniya kuma kowa ya san shi ba shigowar shi na farko ya sai dai. Barka da shigowa cikin shirin Juma'a ta babbar rana.
1: Barka kare.
0: To duba da wannan ba shine shigowar ka na farko ba amma kuma akwai wanda yau ya fara jin shirin.
1: Na'am.
0: To dai dan takaita kuyaya zamu so mu dan ji tarihi sai mu dora.
1: To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala afdalul khalqi
0: sallallahu
1: nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sunana Kamalu Ahmad Fage wanda aka fi mun lakabi da shi kuma Kamalu mai bandiri. Kuma an haife ni a karamar hukumar Fage nan cikin Fage. Na tashi anan nayi rayuwa yanda Hausawa ke rayuwa. Na halarci makaranta ta primary school, nayi secondary school, na kuma yi makarantu na Islamiya daban-daban. Na halarci makarantar allo kamar yadda ake yi ana yara. Nayi karatun Qur'ani kuma na jajje wurin malamai. Na tashi a gaban malami na Sheikh Malam Muktar Atamma rahimahullah. Da wannan gida na tashi na yi samu damar zama a gaban sa kuma na karu da ilimai kala-kala. Da na littafi da wanda ba a littafin kuma yake ba.
0: Na'am.
1: Alhamdulillah na addu'a Allah ya jaddada masa rahma.
0: To masha Allah duba da muna da tarin kasido kuma na san lokacin lasnari da muka yi maza ce akan maza ce on top ban san yanzu
1: na'am
0: akwai sababbin kasido malam Kamalu
1: akwai su kwarai
0: to duk daga bakin ka zan ji su
1: to
0: zaka kabata mana da su da wace da wace da wace muka samu bana baba na ba shekarun da suka dan abin nan kamar kasido nawa kai
1: to fa ai kasido kullun yin sa ake sai da
0: misali daga a shekara 3 ko 4 a shekara biyu ta wuce baya bayan maza maganin maza Ali kadan ba mu sample sunayen su kamar guda biyar haka
1: to kin ga an yi akwai ummu abiya akwai kuma maraba da maulidi akwai kasidar da yanzu nake kokarin fitar da ita ita kuma sai da ƴaƴanta biyar ana fadar sai da ƴaƴanta biyar harafan sunanta biyar kuma ta cikin ahlul kisa'i biyar
0: kai kuma wato shi mai saba ya tafi yanzu kuma mai biyar muka samu
1: mai biyar kwarai kuwa ai abin haka yake
0: ikon Allah to yanzu misali wace ce bakan damiya a cikin shekarun nan da aka ko har yanzu
1: to
0: maza tana nan a sama
1: eh to ai kin san ita kasida ko wanne mai sauraron ka shi yana da bakan damiyar sa shi yauwa
0: sai amma yanzu misali
1: ya ko ce yake so
0: muna cikin wani lokaci
1: na'am
0: da kamar kwana biyu mun dan samu relief abun kamar ya wuce to amma abin yakan ƙara dawowa
1: na'am
0: ya taba martaba ta iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: masha Allah ya gare ku
0: iyayen da babu ya su waɗanda su kadai suka yi sa'adda su kadai suka yi haihuwa
1: da gasken gaske
0: shi yayi sa'ar iyaye su kuma suka yi sa'adda
1: kore kwa
0: to bisa al'ada sha'ire suka dauki kasido lokacin abu wannan abin bai tasirantu wajen mai da raddi da sauran su ta hanyar kasido ba na dauko darajojin wayannan bayan Allah na gari ba ku yi kasidun su ba
1: ai ni kaina nayi
0: to
1: kore kwa
0: to za kai ba mai ta kai tsaye
1: kore kwa
0: to ba mu
1: Sallama gare ku ya mahaifan da Allah bai kamar su ba ba a yi mahaifiyar da ta kayyana na Amina tsarki ba ba a yi mahaifin da ya kai sayyidina Abdullah haske ba su ne suka haifa Annabi Muhammadu sarki babba dan babba ya bazanya be su in gaishe su in ba su kariya ta ba domin yau malaman bogina cewa ba su karbi kalma ba suna cewa rabbi ba zai sanya su a aljanna ba Aminatu su iyayen aljanna ne ba ƴaƴa ba indai Allah ya kona mahaifa na shugaba ku yo duba lallai ku sani da musulunci ma bai amsa suna ba da na koma kirista ko kuwa juda ba musulmi ba da na koma sunday ko monday ba wai kamalin ba hadisin ko mutawatiri ne mun ki ba za mu karba ba dan mun san shugabanmu ba zai fada haka akan amina ba ku biyo ni cikin kasidar akwai hujjoji ba na wasa ba banga wanda zai tabo mahaifan annabi ban mutanka ba idan ku muka yi shiru to ai ba mu zanto ƴan halali ba sayyida aminatu da sayyidi abdullahi mai girma mahaifan shugaba wanda ya ki ku bayi wa da hakara ba
0: gaske
1: mun tayi alaihi wassalatu wassalam
0: Allah ya kara musu yadda
1: amin ya Allah
0: tsira da aminci su kara tabbata gare su mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallama mu dai muna kaunar su kuma mun fada mun jaddada na fada na maimaita idan Allah ya kai mu ranar alkiyama
1: Na'am.
0: Inda nana aminatu take Allah ka saka ni.
1: Amin, amin. Kullun addu'an mu kenan.
0: Wallahi na fada na maimaita. Inda sayyida Amina mahaifiyar manzon Allah take ranar alkiyama. Ina roƙon Allah ya tabbatar da ni a gurin.
1: Kwarai kuwa. Muna tare.
0: Ina son ta.
1: Insha Allah muna tare da su.
0: Insha Allah. To duba da harkoki ta kasidu da sauransu.
1: Na'am.
0: Na san dai bayan mun yi program da kai dai shekaru biyu da suka wuce uku na san dai akwai shirin tafiya Umara an je an dawo ne ko kuwa yaya
1: eh shekaru uku ko
0: eh
1: an je wani yanzu ma kuma wata tana
0: kasa
1: tana kasa tana kirjira
0: Allah ko
1: insha Allah
0: Allah ya amince saboda annabi
1: amin ya Allah
0: ta nawa kenan an je yanzu wannan
1: eh idan an je wannan ta uku kenan ai ban je da yawa
0: insha Allah ki dai sai ta bata
1: insha Allah
0: Insha Allah. Mai zan ce maka yanzu ta nawa suka ci wallahi ni na manta.
1: Ko ta
0: 70 ce ko 80 ce ne
1: ko ai sha'iran annabi Allah ya musu wannan.
0: Allah ya baiwa yayi ni'ima.
1: Eh akwai wanda na sani a yanzu kwanaki yayi cikar zuwan sa Umara ta 40.
0: La ilaha illallah.
1: 40 wai
0: saboda annabi.
1: Allah kai mana haka.
0: Amin
1: saboda alfarmar shugaba.
0: Gaskiya ne in madini ta kira ka san sai an tafi tafiyan nan sai an tafi ko ba karin wandala
1: gaskiya ne
0: to Allah isa ta ta kira mu ta kira mu albarka annabi da dukkanin mu so
1: amin
0: yaji Allah ya kai mu baki daya
1: amin saboda
0: annabi kasidiyar na na fadi ma kuma wace ce sabuwa
1: to ita dai wannan sai da ƴaƴan ta biyar din
0: ƴaƴan ta biyar kai ban baitaka a cikin ta naga kamar ka ce baka fitar da ita ba ko ka fara yin ta
1: eh amma dai zan iya
0: to
1: zan iya ko baiti biyu zuwa uku haka
0: to
1: Sayyida ƴaƴan tabiyar harafan sunan tabiyar ta cikin ahli kisa'i biyar Fadima ƴar Mahamudu fara sunanka na fara kira mahalicin rana da dare dukkan sharrin makaluka ta rabbu nai roƙo ka tsare a cikin wannan lamari amince lamince na kware ba mai sai kai Allah amsawarka muke ta jira Allahumma salli ala najmul huda izul arabi mai sanda mai mashi da kwalkwalin yaki da takobi a cikin salatin nan rabbika sa har ma sahabi har ba zallajiyali da tijjani har malan kabara sallama ta gare ki ya halarar da nake samun tarki ga yar da mahaifinta ya kira ta tsoka tai ta jiki gidan da akwai na shigo na san zan dau babban kabaki ya ahlal bait muhammadu ga kolo nayi muku bara sayyida ayyan tabiyar harafan sunan tabiyar ta cikin ahli kisa'i biyar Fadima ƴar Mahamudu fara alayhi salatu wassalam
0: Allahu ya kara mana kaunar su Allah kuma ya tashe mu a cikin kaunarsa Allah ya amince da kaunar da muke
1: musu amin amin ya Allah
0: ita ce kusan sabuwar kasida
1: ita ce ware ko wannan ce sai ranar maulidi na insha Allah
0: shin ne an kusa ko a wannan watan ne
1: kake watan gaba ne
0: watan gaba ne
1: insha Allah
0: eh to Allah ya amince
1: insha Allah
0: Allah ya amince Allah ya tabbata mana da alkhairi bari mu je ga masu kira su fara kira
1: na'am
0: dan baka ka dan huta dan dai zaka mana kasidu da yawa da bakin ka
1: na'am
0: to layin 0700 bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara da 081 bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai to na fada a hankali har kira na ake yi ana waidan Allah fada a hankali to na fada ko idil arab yanzu ya rubuta wannan number amma kafin sanan malam nura sheka yene maka fatan alkhairi
1: to ina ansa
0: shi kuma da'irar lale da rabiul awwal foundation amma ta ba ta ce zalla su ne za su gabatar da maulidi karo na uku a KERD ranar lahadi insha Allah jibi kenan to da fatan za a yi lafiya malam nura a tashi lafiya Allah ya bada iko assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: amin wa alaiki salam
2: masha Allah a cikin su da babban ku kasan ku da wannan lokaci
0: barka

0: diga zan yi daga nan eh maulidi zan ji kullun cikin gayyata miki ta suna ta
1: amma wata hanya barin daga wannan sin da assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam
2: sai da muka da lokaci
1: barka dai
2: sai wace ala mun ji wa bomba ko da wani ina yin sirri gaskiya wannan ga wannan lokacin sa wannan shirin to wa ku cika ku fa mun daga fata a wannan alkairi
1: yana godiya
2: hello
1: muna jin ki
2: tambaya ta hanarin ki dan masa ya tafi yau fa mun sai kai annabi
1: to yanzu wacce wacce aka gama yi yanzu ga ta ya gama yin tana na fadi ma ya kamata tambaye da za a dinga yi tambaye da babu ita tambaye da babu ita ka kira waya ka kashe kudin ka wani ina ta nema bai samu ba tambaya mana yanzu fa ka sauka daga kasidar nan
0: ta ce ta ƴaƴan annabi ta ce
1: eh
0: to ai ta ba ta sai da yanzu akai ba
1: to ni wallahi tambaye da zan maka ma ta dauke mu akan zancen majalisi
0: na'am
1: hanyar wacce ta ce wacce hanya ake bi
0: eh akwai waya number waya wanda ko kira ko wasu
1: amma baka kana cikin wayin da suke wahalar da mu talakawa wajen dauka ku majalisi ko baka ciki
0: a ba na ciki
1: kana idan amma kun zama a'a
0: to ku kuma kuna cikin wanda kike sautatawa sha'irai ko kuna cikin masu wahalar da su
1: a'a kamar ya wahalar da sha'irai
0: ai yanzu kayan sauti kadai in kana so ka hada kayan sautin da in ka zo zaka gamsar da masu sauraron wanda suka gece ka sai ka kashe naira miliyan 1.5 zuwa miliyan 2
1: to
0: ba mota ba ba ka da mota kenan ka hada kayan sai dai ka kira mota ko a daidaita sausa daukan ma in ku da mota magana ake ta sai ka kashe miliyan 10 ko miliyan 7
1: to ai sai ka dare magana shine me
0: to kin ga kenan abin yana da bukatar kudi ko
1: eh akwai tsari in za a ga yace mutum za ka ga mutum yayi tsari
0: to
1: cewar kaza ne ake daukar sa
0: na'am
1: ko ba haka ba idan misali daga wajen Kano ne kaza ne inda za a tafiya idan kuma muna da kayan sauti zuwa ka kamar yanzu ma wajen maulidi zaka je ba kaga ai shi maulidi da yana bukatar kayan
0: yanzu eh amma kuma yana da bukatar kin ga ai shi ma kuma a hau babar aje wajen shi maulidi
1: to yanzu wajen maulidi ai ba a bada kudi da mun hangaita mutum
0: ana ba da mana yanzu zan tashi daga rimin auzuna kin ga gidana a rimin auzuna yake in tafi fani sau maulidi kaga ai sai ka bani kudin babar in hau in zo ga babur ya zama abin da ya zama inda ake kai ka a naira 100 yanzu ya zama 300
1: sai da yace baka da abin hawa ai kwata-kwata
0: to ka gani ba babur
1: to Allah ba da yadda za
0: a yi amin saboda alfarma
1: annabi amma maganar anan dai kuna dai dan yin dai yadda ya kamata inda mu za mu yi dauka ga akwai sha'anin da naji na ga ya maka za a ba shi an ba shi 200 sha'irin yaban annabi sanan zai je yi
0: a wannan kuma to amma a ina
1: a kodi a ina ne gashi na gani a social media ana tuntuma kuma an ba
0: shi a ina wata kila wannan a gece shi
1: ina
0: yanzu ko Kaduna za a gece ka ya fi 200 ma
1: in zaka je majalisi Kaduna kai majalisi
0: to kudin man da zaka zuba iya kudin mai da zaka je ka dawo
1: ina so ku dinga yin la'akari da wani abu mu muna so a dinga zuwa ana yin mana ban manzon Allah idan muna yin sarkoki mai kuma dinga ebo ina nayi ana abin da ba shi
0: haka ne
1: to sha'iri idan na cewa lallai lallai sai ya ebi kayan sa gaba daya yanzu aka gayyace ka majalisi Kaduna kuna ku nemi kayan sauti
0: a can
1: eh
0: ya oke mai majalisin za a gayawa sai a ce nemi kayan sauti
1: a mai majalisin kuna da kayan sauti a can in babu ku nema
0: eh sai in zo in haka ne
1: nan fa daga menene sai a ce nan naga wani bawan Allah a cikin ku na yaba masa ba ma sai ma na kama suna Muhammina yayana na ganshi ya je wajen maulidi ba maulidi ma na wani na gaice shi na biki kan wata majalisa shi wata lafiyayyar sifika ce mai fitar da komai shi ita ce kawai yake tafiya da ita naga ya jona take fitan masa da abin da yake so haka ita ce kayan sautin sa a cikin aljihu
0: haka ne haka ne
1: kana ne kaga an kallaba asara ba an saukaka saboda kowa i samu a gayyace ka dan kai
0: eh haka
1: wallahi sai naga shi kawai wancan ina ta kokari sai an jira
0: amma Muhammina ai duk da dai dan ungo ku ne amma Muhammina ai da kwarin sa kin ga shi ko baka bashi ko sisi ba
1: eh amma ba zan so kuri ake so ba sai da za a dinga saukakawa dan a dinga yin abin
0: haka ne
1: bana so dan DJ ifi dan mai majalisi tsada
0: gaskiya
1: saboda kowa idan ka daukar mai majalisin ka gane
0: haka ne to amma kuma yanzu ai ya fi mu tsadar kuma a haka kuke kiran shi

0: kamfanin Dangote ta bude damar sayan hannun jari daga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka buƙatar miliyoyin kuɗi domin sayan hannun jari ana sayar da kowanne hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kuɗi naira 5250 yi rijista abu ne mai sauki zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri don tabbatar da hadar kuɗi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi buƙatar ka In Najeriya wannan damar ku ce matatar mace Dangote ta bude damar sayan hannun jarin daga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka buƙatar miliyoyin kuɗi domin sayan hannun jarin ana sayar da kowanne hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kuɗi naira 5250 yi rijista abu ne mai sauki zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri don tabbatar da hadar kuɗi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi buƙatar ka ta sayan hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sai hannun jari a yau yi rijista yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu ba da shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin kai rijistar sayan hannun jarin
1: rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bil'adama
2: a duniyar namun daji rayuwa cike take da ƙalubale
3: unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa
4: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara Masarautar Makina an haifi tagwaye guda biyu ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare
2: abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba
5: a duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara amma tambaya ita ce kin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori
6: akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bello TV wannan tasha tana kan satellite AM17 ko kuma Eutelsat akan frequency 15252 ɗan Bello TV tauraro mai

الحمد لله، الحمد لله الذي أبان الطريق وأوضح المحجة وأرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله كساه من هلل النبوة ما زاده محابة وبهجة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين فدوه بكل نفس ومحجة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة للملك العلام يوم عمر من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم ومتاشافي مزين سنة من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم تكن الدين المسلنتي للتافين الله دا سنة من زم الله عليه الصلاة والسلام يا أبو أنقوى الأمر من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم وجزوراً الله سبحانه وتعالى وكي يدوكو كنسا هو أمر ننسا كنيسا جهنسا ويقوي دا من زم سيرا عليه الصلاة والسلام وصركك أيكم كن إخلاصي سكاني دا أبنجي mahaliccin kowa da komai subhanahu wa ta'ala. Ya ku ƴan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga cikin mutane a wannan rayuwa, a wannan yanayi, a wannan lokaci da muke ciki, akwai masu sanya shakku da kokwanto cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai tsarki, wadda har suna wato karanta kimarta ko matsayinta ko kokarin kore ta daga cikin wato zukatan al'ummar musulmi da hana su aiki da ita da da'awar aiki da alqur'ani shi kadai. Ya ku ƴan uwa al'ummar musulmi, wannan al'amari ne mai dambon hadarin gaske wanda ya zama wajibi lalle lalle mu lura da shi, walura da shi mai ahir mu guje shi, musancewa masu kira zuwa ga wannan hanya ko wannan manufa ko na aqida makiyani na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, masu buƙatar laba al'umma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, masu yaki da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tushe ce tabbatacce daga wato mafita ko tushe ko shika-shikai na shari'a ta musulunci. Wajibi ne lalle musulmi ya saurari abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin sunna sahihiya, yayi da'a, yayi biyayya ba tare da shakka ko kokwanto ko taraddadi ko bugun zuciya ba, kamar yanda zai saurara ya da'a ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yin da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya da'a ga manzon Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yayi koyi da shi, tabbas yayi da'a ga Allah. Na farko menene ko me ake kira sunna, ba kamar yadda waɗansu sakamakon ko san zuciya ko jahilci suke fassara sunna da cewa wani abu ne wanda in ka ga dama kai ba laifi, in baka ga dama baka aje ba laifi. Wannan kuskure ne wajen fassara sunna da wannan manufa ko wannan ma'ana. Da farko idan aka ce sunna, sunna abinda ake kira sunna
abinda ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na magana ne ma'ana ya fade shi ko na aiki ne ya aikata shi ko kuma an aikata shi a gaban sa ma'ana wani sahabi daga cikin sahabbai yayi shiru bace dan me ba ma'ana ya buga wannan aiki stamping tabbas daidai ne yin hakan wadannan su ake kira sunna ko kuma sifar halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sifa ta halittinsa da kamanninsa duk wannan suna cikin abinda ake kira sunna sannan abu nabi alqur'ani yayi umarni da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana umarni da karba da bi da aiki da koyi da duk abin da manzon Allah ya bamu yazo mana da shi da kuma halwa gaba daya kwata kwata da duk abin da ya hane mu da shi yace wa ma ataakumur rasul fa khudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu malamai ahlul ilm suka ce ma'anar fadar ubangiji wa ma ataakumur rasul fa khudhuhu suka ce umarni ne da yake nuna wajibi lalle tilas wajibi ne a gare ka matsayin ka na musulmi balighi mukallafi mai hankali cewa abinda manzon Allah ya zo maka da shi ya fada yayi umarni ka karba ka aikata gurgunan iko suka ce wa ma nahakum anhu fantahu suka ce aidan amrun yaqtadi alwujub shi ma abinda manzon Allah ya hana tabbas umarni ne da yake nuna wajibi idan manzon Allah ya hana abu ba zancan cewa ka hanu da dai gurgudo bana aiki ne aka ce ka aikata da dai gurgudanka gurgudan imani imanin wani yafi na wani imanin wance yafi na wani imanin wance yafi na wance kowa gurgudan imanin sa gurgudan yawan aikin sa amma hani kowa ya hanu kwata kwata domin duk abinda manzon Allah ya hana ba alkhairi bane ga al'umma duk abinda ya umarni shine alkhairi ga al'ummarsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hada yin da'a da biyayya gare shi da yin da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ku yi da'a ga Allah da biyayya ku yi da'a ga manzon Allah da biyayya an kun yi haka dan ku samu rahmar ubangiji ya zamanto ba za azabtar da ku ba da abin da ya faru gare ku na kananan kurakurai da kuka aikata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsarkake harshe na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa da abin da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya faɗa wahayi ne daga ubangiji kamar yadda alqur'ani yake wahayi da ubangiji daga ubangiji kana ƙaryata magana daya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai take da ka ƙaryata alqur'ani gabaki daya daidai yake da ka ƙaryata dukkan manzannin da Allah ya aiko ubangiji ya tsarkake harshen manzansa alaihi salatu wassalam yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa yace manzon Allah baya magana ta san zuciya da abinda manzon Allah ya furici ya fada wahayi ne da aka yi masa wanda malaika jibril Allah ya aiko shi ya sanar da shi alaihi salatu wassalam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce mu cikin littafin sa mai tsarki mai da'a mu ansa kira na ubangiji tabaraka wa ta'ala haka mu ansa kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya kira bayin sa masu imani da suna na sifar abinda suka yi kyakkyawa shine imani yace ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ya ku wanda kuka bada gaskiya da kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala kuka yadda da rububiyarsa shine mahalicin kowa da komai shine abun bauta da gaskiya kuka yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ku ansa wa Allah ku ansa wa manzon Allah
idan Allah da manzo suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku duk abin da Allah da manzo suka fada na umarni rayuwa ce ga mu'mini dan zai samu rayuwa bayan wannan rayuwa da yake cikin ta ta duniya zai samu rayuwa ta tabbas ta har abada ita ce rayuwar aljanna ta gafarar ubangiji subhanahu wataala wanda ba a samu wannan sai ta kan biyayya ga Allah subhanahu wataala da kadaita shi da bauta da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma ubangiji tabaraka wataala ya bayyana cewa tabbas yan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji tabaraka wataala ya fada cikin littafinsa mai tsarki cewa yiwa manzon Allah da'a yiwa Allah ne da'a subhanahu wataala ubangiji tabaraka wataala yace man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wanda ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi biyayya yayi koyi da shi ya rayu a bisa sunna da tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yace tabbas yayi da'a ga Allah yana daga cikin alamar ma ba za ka so Allah so na hakika ba Allah ya so kai maka rahama da gafara sai kai koyi da biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wataala yana fada wa manzansa alaihi salatu wassalam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah yace da manzansa alaihi salatu wassalam ka fada musu kace idan sun kasance sun ce su masoya Allah ne suna son Allah suna kaunar Allah to su yi biyayya gare ka in sun yi biyayya gare ka sannan Allah zai so su idan ya so su sai ya gafarta musu zunubansu sannan ubangiji tabaraka wataala ya tabbatar yayi ahir yayi jan kunne ga sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani bai saba umarnin manzon Allah to tun a duniyarsa kafin mutuwa sai ya fada cikin fitina sannan kuma bayan mutuwa ya fada cikin azaba mai radadi ubangiji tabaraka wataala ya yi mana gargadi da ahir gabanin sabawa umarnin manzon Allah ubangiji tabaraka wataala yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ubangiji tabaraka wataala yace ahir din masu saba umarnin manzon Allah cewa za su iya fadawa cikin fitina babu fitinar da ta fi a rayuwarka ta duniya ce kana rayuwa kuma a matsayinka na musulmi kuma kana kangarewa da sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan babbar musiba ce a addinin mutum babbar musiba ce a rayuwarsa babbar musiba ce a makomarsa wanda idan bai gane ya gyara wannan kuskure ba za ta haifa masa dan da ba ido za ta kai shi ga azaba mai radadi nas'alullahi salama ubangiji tabaraka wataala sannan ya nuna cewa gangancin sabawa manzon Allah ga sunnar manzon Allah ka sani an fada maka ka ji ka gani ka tabbatar ka ce kai ba haka kake so ba ko ba haka za ka yi ba ko ba haka wane yace kai ba ko ba haka suwane suke yi ba ka saba umarnin manzon Allah da gangan ubangiji yace yin wannan shine kafirci ba wani abu ba ubangiji tabaraka wataala yace قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ubangiji tabaraka wataala yace da manzansa kace musu su yi da'a ga Allah su yi biyayya ga Allah su yi biyayya ga manzon Allah gare ka alaihi salatu wassalam in suka juya suka bada baya suka ki wannan ka gaya musu Allah baya son kafirai dan yin wannan kafirci ne sannan alqur'ani bai bada dama ga wani bawa mumini mace ko namiji ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya saba wa fadar manzon Allah ko aikin manzon Allah ko umarnin manzon Allah ko halin manzon Allah cewa wanda ya saba bai taba zai taba zama mumini ba mace ne shi ko namiji ubangiji tabaraka wataala ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace baya yiwa ga mu'mini namiji ko mu'mina mace idan Allah da manzo suka zartar da umarni suka ce ga yadda abu yake ga yadda za a yi shi ga yadda za a bi Allah ga yadda za a yi koyi da manzon Allah Allah yace baya yiwa ga mu'mini mai imani namiji ko manzo ko mace ya saba umarnin Allah ko na manzo saboda Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya saba wa umarnin Allah da manzo cewa wato ya bata mabayani ma'ana mu'mini ba zai taba saba wa zabin Allah da manzo ba matukar mu'mini ne matukar kuma aka saba umarnin Allah da manzo ko ka saba umarnin Allah da manzo ka sani ka fita daga cikin layin masu imanin da Allah ya jera dan Allah ya ce masu imani mata ko maza ba sa sabawa umarnin Allah da manzansa sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa sabawa Allah da manzo bata ne bata mabayani ya ce wa man yasillahu wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina ya ce duk wanda ya sabawa Allah ya sabawa manzan Allah alayhi salatu wassalam tabbas ya bata batan kuma mabayani ba'ana a fili wannan bacacce ne ba wai a duhu yake a bace ba ba a koye yake a bace ba a fili karara ya tabbata batacce sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya hukunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani abu da aka muka saba a cikin sa wane yace kaza tauhidi ne wane yace kaza shirka ne wane yace kaza sunna ne wane yace kaza bid'a ne Allah yace ga hanyar da zamu bi matukar muna da imani warware wannan al'amari mu gane gaskiya ubangiji tabaraka wa ta'ala yace فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وانجي تبارك وتعالى يرضي ومنزل عليه الصلاه والسلام يرضي ومنزل دكنسا معنى ذات الله يرضي ذات سكنسا كمنزل عليه الصلاه والسلام ياتي بري basi imani ba na rantse da ubangijinka Allah yake ga wa manzansa yana rantsuwa da kansa yana wa annabi rantsuwa da kansa yana cewa la yu'minuna basi cikakken imani ba cikin duk abin da suka samu sabani a kansa hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum hasse sun hukunta ka cikin abin da suka samu sabani a tsakaninsu cewa aje me kace ya kace ya kai ya kace ai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so bisi haka sannan suka ji abin da kace ya zamanto la yajiduna fi anfusihim harajan kada su ji wani kunci a zukatansu ko wasu damuwa cikin abin da ka hukunta kace haka za a yi wa yusallimu taslima su sallama ga hukuncinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tasliman cikakkiyar sallamawa sunna kuma tana daga cikin wahayin da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya saukar masa da alqur'ani Allah madaukakin sarki yace wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma malamai magabata Hasan al-Basri ɗaya daga cikin tabi'ai da Amatu Sadusi ɗaya daga cikin manyan almajiran tabi'ai masana fassara al-Qur'ani suka ce da Allah madaukakin sarki yake gaya wa manzansa yace wa anzalallahu alayka alkitaba Allah saukar maka da alkitab shine al-Qur'ani wal hikma suka ce hikman nan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Imam Shafi'i ya fassara wannan aya haka Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala da ya fazo fassara wannan aya yace al-kitabu huwa al-Qur'an wal hikmatu hiya sunna yace bi ittifaqis salaf da ittifaqi da tun ba gabata
ma'ana tun daga sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in da sauran malamai na gargaru yace cikin fadar ubangiji ya ka wannan aya da ubangiji yake cewa huwal ladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma cewa wannan wato hikima ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi mana umarni aurare daban-daban da dama da umarni da koyi da sunnarsa alaihi salatu wassalam imam Abu Dawud da Tirmizi su zo da hadisi hasanun sahih cewa daga Rafi radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada in ji wani ko in ga wani wato yana kishingide a kujerarsa ya zauna a kujerarsa ya kishingida ko a ciki ko a shimfidarsa ko a katifarsa ko a filansa yana kishingide a zo masa da umarni daga ba umarnin da nayi in ji manzon Allah yace ko hanin da na hana sai wata magana sai ya ce la adri ni kawai ban sani ba ma wajadana fi kitabillahi taba'nahu mu kadai abinda muka samu cikin alqur'ani shi zamu aiki da shi ba ruwan mu da wata sunna ko wani hadisi ko fadar manzon Allah kun ga manzon Allah yayi ahir da jan kunne ya san cikin al'ummarsa tsinanci zai faru kamar yadda kuke ji ko kuke gani a yanzu imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi na abu huraira radiyallahu anhu manzon

Muhammad Allah ya bamu ikon sa da zumunci a matsayin mu'amma assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyon Rahama kan mita 97.3 zan fi fara cikin al'umma a zaben gwaran jama'a tare ina ku abba da ma shanagon yau kuma gidan rediyon talabijin Rahama ta dauka muku ba ta rabata lokaci ba kamar kullun filin da sama da sakon da fito daga hannun mai sarama ko lokaci wato ambassador DSP ambassador group and the mai gida Dr. Ali Ba Muhammad Gera Photon Group Company ita mai kafa ta ayin ta ba ta wani rafiya zuwa ga chairman Photon Group Company Ali Hajjar Shehuri iyalan nasa sai matan na kajiya salamu ta Hajjar Rabi da Hajjar Barto yaran na ku fadi mu da ayin ta waye ta da sauran yaran sai da fito gurin Andy Photon Group Company Dr. Ali Abubakar Sadiq Gwadabe da iyalan nasa da chief security na kan Musa Kadalla ji na kan da albasa ta da iyalan nasa sai dan na kuma gayin yaran da nafi Isa Gera da iyalan nasa sai wato mai baka shawara na musamman kan gidajen radio da addinin musulunci wato Alhaji Baban Gida Biyamu ci saman Photon chairman na Rotan Radio Kano ta duk yan wada baka zuga da ke nan Kano da wato gerawa ringin local gaman canja riga da fatan alheri Allah da a gare mu chairman makamba dina tabbani agency da radio Arabian Lomo da Abubakar ga nan ka fata dan zuwa ga wato mai fita kwaja gwaggo da fatan Allah ya kara mata lafiya mun sai wato yaran uwar gidanka ta da yaran naka sai yan uwan naka wato yanar dukan iyalan marigayi a Rijin Mai Abubakar da fata Alhaji kansa amin da ma'aikatan naka da ke maka amfani ta da bidin sarar nasu tona mai da fitar na sabo wata da yan uwa da baka zuga da fatan alheri Allah da a gare mu sakon daga babu to daga hannun mai sarar amma lokaci wato oga Alhaji mai mai kasori mi shiga masu man kuli da manja na kasori mi da ke wega naka fata ne zuwa ga matan ka da yaran naka ta nan da babban sakataren naka Zakir mai talati khalifa tan tan mallan kabiri mai nafila mai ta kasuwar ni mutan Kano da mai kasuwar ni tun da goma mai kasuwar ni kiya gore da an banta musa fadan gidan mai kasuwar ni da iyalan nasa bagyo mai kai mai kasuwar ni an wanki ta duk yan wada bakan azga da fatan aji lallai da bulasoran dinki da brayden nan a dukkan dan gutu ne ba su da wudur kuma ci amma na goba wata gol din sosai 73 gana ka fata ne zuwa ga dukkan mamobin goba din 72 zuwa 2025 Professor Abdul Uba Adam a tsohon BC na Open University Nigeria mai bagan garo kana mutar gabar ta Data Security na Nozu University Kano mai bagan garo ta da Senator Rafi Hassan Hangari iyalan nasa wurin commander ta kullum fage retire ta da iyalan nasa Ali Gambasa na Andrew Kasu Kurmi ta duk yan uwa da abokan azuka ta dukkan mababin goba din kada 72 zuwa 2025 fatan da an ji kuma auni lafiya tsohon chairman na kuma zuwa lishin garban kauye farawa ga naka fata ne zuwa ga matan ka da yaran naka ta da yan uwan naka wato a wurin da san daga Salisu kawun na Kalidu Bala Mai Difarawa ta da baya chairman dan ka mai baran gado Ali Shamsu Abdul Dai Academy a Janga da iyalan nasa sai duk yan wada baka zuga da idan na baka mai kudin jin dadi mai bura kan tunkwari Ali lawan mutuncin mai galila kan tunkwari sai da iyalan nasa da fatan alheri Allah da a gare mu mallan san mu sababbin masu jin kotun shari'a mutuncin na jihar Kano da ke waye ga naka fata Ali ya fito zuwa dukkan iyayen gidan naka babba kalin kotun shari'a mutuncin na jihar Kano na kaso kurmi wato honorable kadi ambassador Alhaji Abdul Abdullahi waye da iyalan nasa alkalin kotun unguwa uku kadi Nazir Dahiru da iyalan nasa sakataren kungiyar alkalin musulunci na jihar Kano da ke waye wato kadi Abba Muhammad magashi da iyalan nasa kadi Faru Ahmed dukkan yan wada baka zuga da dukkan masu shari'a musulunci ne kotunan shari'a musulunci na jihar Kano da kewaye baki da masu ita masarauta baki da fatan alheri da gare mu Alhaji Muhammadu na gole mai namakan kwana mandawari ga naka fata nan zuwa ga matan ka da yaran naka ta duk ma'aikatan naka da ke kwana mandawari aminan ka shugaba Umma Jami ta kasuwar ne Alhaji Salisu mai bada na kasuwar ne jamo jaman takawa Ali Umar Masalaita Ali Haida mai cajin wani fi'o da ke Dangoza duka yan wada baka zuga da bakin ce nake da fata alheri da gare mu Ali Ibrahim boye kofar ruwa ga fata alheri na ka fito zuwa ga matanka da yaran naka ta duk aminan naka duk da nake ta kuka za ina sakin kwari a sanar kofar ruwa manya mai kayamiya na kofar ruwa ta da Aminu Nasa ka kawo tambara mai kayamiya Allah ya sa da mu gida ki bai kuɗi akwai sai ga kofar ruwa da fata alheri da gare mu to jama'a sai mu fara jin wannan

0: 'yan kasar ang bakwai.
1: To madalla. Sa kwana ga babu to daga hanami tsara makon lokaci wato Alhaji Haruna mai kwasa boka so gama bage ga fatan alherin zuwa ga matanka da yaran naka ta da minan naka.

0: su sauraro insha Allah.
1: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka. Sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu na kiwon lafiya. Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka, ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a bangaren kacal, ina nan a kaso baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi, idan kun manta da sunan, kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11, rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 4 6 4 9 0703 4 6 4 9. Ni Alhaji Fatayi na kwaye ne a bangaren matsalar jijiya kadai, wataƙila kana fama da irinsa kamar ciwon gabobi, ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka, ko kaga tana toshewa bata barin ka yin motsi ko takawa da kafarka, wanda yakan zama matsala sosai, ko rikewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwarta tazo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, kafafuwanmu, idanunmu, kwakwalwarmu. Matuƙar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu. Kana zuwa, akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka, domin sanin maganin da za mu baka. Ku sani, maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kaɗai ne ɗan ƙabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na haɗa saiwa da jijiyoyi 16 don haɗa magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah za ka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa, za ka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai. Ko tafiya za ka yi da ƙafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya. Za ka same ni Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na da ke sa ka yadda sandarka ka taka da ƙafanka a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauƙi, ko ya dinga yin shi kaɗan-kaɗan, hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗan namiji. Kawai ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 4 6 4 9. Sunan Alhaji Abdul Fatayi, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Sai kun zo.
2: Assalamu alaikum al'umman Kano da kewayenta. Muna rumfa mai lamba 4 watan rumfan Abba dan Abba, wanda aka fi sani da baban kowa. Lambar wayansa su ne masu kamar haka: 0806066873. Abba dan Abba dai ya ce ya zo da magunguna na gargajiya iri-iri wanda zai taimaki al'umman Allah da Annabi, musamman maza wanda ke fama da matsaloli na jijiyoyin jikinsu. Abba dan Abba ya ce kowane dan Adam yana da jijiya a jikinsa wanda ya kama guda 777, wanda kowane jijiyan nan yana da ayyukan da yake yi ma dan Adam a jiki, musamman maza. Ya ce a jijiyoyin nan akwai wa'anda ke da magudanan jini, suna da magudanan ruwa. Idan wani abu ya zo ya faru har aka samu toshewan ɗaya daga cikinsu, yana iya lalata al'amura, wanda wani lokaci ma yakan kawo matsalan a rasa ƙafa ko kuma hannu. Allah ya kiyaye. Ya ce idan kai ɗa namiji ne wanda baka iya amsa sunanka na ɗa namiji, watan ya ce nesa ta zo kusa, ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4. Wannan shi ne zuwansa na farko garin Kano, saboda ya zo ya taimaki maza wa'anda ke fama da matsaloli. Ko kuma kana fitsari kana jin zafi, ko kuma kana samun ƙurarraji yana feso maka a matse-matsinka, ko kuma ka je fitsari ka ga farin ruwa ruwa ya fito maka abadan abba yace nesa yazo kusa yace duk wata matsala da kake fama da shi wanda ya shafi maranka na dan namiji yace insha Allah idan ka zo ka same shi za ka koma gida ana yi ma Allah godiya ko kuma kana tafiya takalmi na fita a kafanka baka sani ba ko kuma kana fama da kaikayi a jikinka idan kai wanka jikinka na kaikayi ko kuma kurarraji na feso maka yace duk wa'annan matsaloli ne wa'anda basu dace ba yace ina wa'anda ke fama da matsalan jijiya wanda ta hana su tafiya ko ta hana su hannayen su aiki yace nesa yazo kusa ku garzayo ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu watan abba dan abba wanda aka fi sani da baban kowa lambar wayan sa sune masu kamar haka 08060668713 ko ku same shi a rumfa mai lamba hudu kar ku mance haka zalika yana kira ga wa'anda suke fama da matsalan in dare yayin kai bacci baka samun bacci ko kuma kana fama da matsala ta ciwon baya ko kuma ga cewa kafanka baka iya dagawa yanda ya kamata ko kuma ga cewa baka iya daga hannunka yanda ya kamata yace ba ma da isasshen lokaci da za a zano muku duk abubuwan da yazo da shi amma saboda cikakken bayani da rubuwa da matsalolin ku kowani iri ne in Allah ya so ya yarda ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu kar ku mance abadan abba yace namiji baya tsufa idan kana da koshin lafiyan ka yace ku duba kakannin mu na da sai kaga mutun yayi shekara 90 80 wa'ansu ma 100 da wa'ansu abubuwa kuma suna gamsar da iyalansu yanda ya kamata yace amma wannan zamanin ba haka bane yace menene sirrin ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu a wurin da ake bikin baje kolin maganin gargajiya a nan garin Kano ko kuma ku kira lambar wayan sa masu kamar haka 08060668713 Allah ya bada daman zuwa sai kun zo
1: na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci sunana Alhaji Habib
3: ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
1: kana zuwa wajen zaka same mu muna baje kolin magunguna
3: ina nan a rumfa mai lamba 6
1: kar ka manta
3: rumfa mai lamba 6
1: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
3: 08060767417
1: kar ka manta barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa amma da zaran ka farga ya karabu da jikinka kwata-kwata ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalura da abin da yake haifar da lalura domin baka magani idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai wannan ciwon dai daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita shi yasa a koda yaushe idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolinka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka ƙasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan suna tare da abokansu kuma ba su iya cire tufafinsu domin suna jin kunya ko aga gazawarsu idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
3: a rumfa mai lamba 6
1: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolinsu domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza idan kuma kayi amfani da wannan maganin daga nan ne zaka amsa sunanka a matsayinka na dan namiji kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
3: kai dai ziyarce mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya yake gudana a kasuwar baje kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6 rumfa mai lamba 6
1: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
3: ko ka kira ni akan lambar waya 08060767417 08060767417
1: sunan dai Alhaji Habib na barku lafiya
4: barkanku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana wanda ya kware a bangaren matsalar maza zalla kawai yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road dake kanan Dabo ko ka kira shi akan lambar waya 08144 8404 081 0244-243-8094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu da har ta kai har ba su iya soki nauyin da ya ce a wuyansu. Mai sauraro, idan kana jina kuma kana cikin irin waɗannan mazajin da za ka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga ko kuma ciwon sanyin da ya daɗe a cikin jikinsu da ake ɗaukansa a sanadiyar banɗaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon ƙugu, yawaitan fitsari a kai a kai ko ka ji suka ta cikin jikinka, yawaitan ƙuraje a cikin jikinka zuwa gabanka, a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko ka ji yana fitowa kaɗan-kaɗan. Duka wannan ya shafi mazantakanka a matsayinka na ɗan namiji da zai iya haifar maka da ƙarancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa taɓuka abin ƙwarai ga iyalanka. Ku zo rumfa mai lamba 15 ka sami Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da Baban Ghana, wanda ya ƙware a ɓangaren maza zalla ne kaɗai domin baka shawarwari ta yadda za ka gyara gidanka cikin sauƙi. Ka kira shi akan lambar waya 081-443-8094. Ana kiransa da Baban Ghana ne saboda shi kaɗai ne ɗan ƙabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a ƙasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a ƙasar ta Ghana. Shi ya sa yake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya ba da magani. Ku tuna fa, Baban Ghana ya ƙware ne kaɗai a ɓangaren matsala maza, mazan da ke da rauni sosai da hakan ke zame musu damuwa a ɗakin aure. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani ɓangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gaɓoɓinka, hannu ko ƙafa dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Ɗan uwana, kar ka bari ciwo kai ka ƙasa da sauran ƙuruciyarka. Alhaji Abbas Baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 15. Ko ku kira shi akan lambar waya 081-443-8094. Sai kun zo.
5: Babu mai shan kiɗi da rawa sai mai lafiya.
6: Umar,
5: jihar Kano da kewaye, barkanku da warhaka, barkanku da sauraron mu a daidai wannan lokaci. Na kowa, Baba throw away your glass. Mai maganin gargajiya da ya ƙware wajen fuskantar matsalar gani. Shike sanar da ku cewar cikin shiri ya shigo cikin garin Kano domin halartar baje kolin masu maganin gargajiya da yake ci a filin Eldorado Cinema kusa da gidan Man Aliko. Na kowa, Baba throw away your glass yana cikin rumfa mai lamba 31, rumfa mai lamba 31. Lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0706-65-85-85. Na kowa dai, mai maganin gargajiya ne wanda ya ƙware a ɓangaren bada maganin idanu domin kaucewa matsalar gani. Ya ce gani na da matuƙar mahimmanci a gurin mutum. Kana ganin yana-yana ne ko dishi-dishi dangane da ganinka? Ko kuma baka iya jurewa ne idan fitilar mota ta haske maka ido ne? Baka iya tantance mutane sai ta murya? Kana zaune a cikin ɗaki baka iya gane waye shigo ko kuma waye fita? To ka sani cewar idanunka su ne hasken rayuwa. Allah ya sauki, Allah ya raba mu da mutuwa tsaye. Ka sani cewar sai da idanu ake iya yin komai. Idan babu idanu babu abin da zaka iya yi. Komai fa sai dai ai maka. Akwai da yawan mutane waɗanda hatta kalolin abubuwa ma ba sa iya bambancewa. Baka iya tantance rubutu ballantana ka karanta. Da idanuwa ake iya yin komai. Idan babu idanu komai za ya ragu. Zaka iya gwada idanunka ka sa hannun dama ka rufe na hagu sai ka bude na dama, ko kuma ka sa hannunka na hagu ka rufe na dama sai ka bude na hagu. Babban kuskure ne yin amfani da magunguna kala-kala. Kula da kiwon lafiyarka shine abu mafi muhimmanci a rayuwarka. Da yawa waɗanda su sukan ji canjin yanayi amma ba sa saurin ɗaukar mataki sai abin ya daɗe a jikinsu. Bahaushe yana cewa duk wanda lafiya ta yi wa daɗi bata kai ga mai shi ba. Ku sani cewar Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi cewar babu wata larura da bata da magani. Allah yana bada ilimin sani ne ga waɗanda ya so. Waɗansu ba sa iya gane tafin hannu balantana su bambance naira 500 ko 1,000. Baba throw away your glass mai bada taimako akan matsalar idanu. A kodayaushe na tsaya tsayin daka ne akan bincike domin samun daidaito na samar da hanyoyi masu sauki domin inganta sana'ar maganin gargajiya. Duka magungunan da muke bayarwa muna sarrafa su ne daga itatuwa, sassaƙe da soyoyi da kuma ganyayyaki. Maganin mu ba digawa ake yi ba, sha ake yi, kuma da yardar Allah a samu waraka. Hukumar lafiya na bada shawarwari kan cewa a rage yawan kallon haske a waya ko a talabijin, yawan shiga kura ko hayaki, kuma kula da abubuwan da muke ci da abubuwan da muke sha domin samun cikakkiyar kariya da kuma kaucewa kamuwa da larurar gani. Na kowa, Baba Throwaway Your Glass mai maganin idanu yace idan kun zo filin Baja Koli Eldorado Kano, za ku same shi a cikin rumfasa mai lamba 31 kada ku manta. Za kuma ku iya tuntubar sa a lambar shi 0706 3585 0706 3585. Sai kun zo
6: jama'a, muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Baja Koli da ke ci a yanzu cikin filin Eldorado da ke kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3619-0603-3 da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma konsa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. Bai kamata ka zauna shiru ba har idon naka ya lalace. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka, ka sha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Kar ku manta, sunana Alhaji Musa dan ƙauye wanda ake wa lakabi da sarkin bada maganin ciwon ido, wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan ƙauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Kar ku bari fa ku zauna idanunku ya lalace. Ba za ku iya zuwa ko ina ba. Wannan ciwon sanyi dake jikinka shike haifar maka da ciwon ido ko amo sani. Idan ciwon sugar yayi yawa a jikinka shima yakan iya taba ido. Ka tuna fa da wannan idon kake neman kudi don gina rayuwa. Ga computer ta a gabana. Ina yo mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Idan ka tashi zuwa ka zo da goran ruwa guda daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan ƙauye, idon mikiya mai gani wasai.
7: Al'ummar jihar Kano, assalamu alaikum. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ga shahararren mai maganin nan, baba mai bulalar mata wanda ya zo garin Kano domin kasu baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road a garin Kano Dabo. Baba mai bulalar mata ya kware sosai ne a wajen magungunan gargajiya. Yana nan a rumfa mai lamba 3, rumfa mai lamba 3, ko ka kira shi akan lambar waya 0903 384 6-4-6-4-0-8-3-4-4 ya zo garin na Kano ne da abu daya da ya kware akai shine abin da ya shafi matsalar maza kadai. Akwai abubuwa da dama da suke haifar da rashin kuzari ga ɗan namiji. Na daya, ciwon siga ko irin abincin da muke ci tare da kayan zaki da muke sha babu iyaka ko yawan shekaru. Na biyu, yawan yin fitsari kadan kadan ko ka dinga jin zafi lokacin da kake wannan fitsarin. Wasu lokutan ma har da jini yakan biyo shi ko ya waita yin fitsari akai akai. Duka wannan kan hana namiji aiwatar da abin da yana ta yi a wuyansa da iyalansa. Na ukunsa shine kazantar bandaki da ke dauka ya zama ciwon da kan iya dadewa a jikin mutum. Ko ka dinga yawan gajiya a jikinka, ko ka ji rashin bukatuwa na zuwa wajen iyali ga karfin amma baka da bukata, ko ka ji jikinka na suka nan da can, koyaje su dame ka, wani bangaren na jikinka ya bambanta da wani, ko kuma karancin sinadari a matsayinka na dan namiji da ka iya haifar maka da kuma baya a dakin aurenka da zai hana a kira ku baba da mama. Ku same shi domin ya bayyana muku hanyoyin samun mafita game da wannan damuwar taku. Yana nan a rumfa mai lamba 3, ko ku kira shi akan lambar waya 0900-384-6464. Idan abin naku ya shafi yawan shekaru ne, to ina taya ku murna domin na zo garin Kano dauke muku da taku tsaraba da ke da sirri sosai da zai sauya muku damuwarku da za ku hada shi da namijin goro. Cikin awowi 24 za ku yaba masa har da godiya ga baba mai bulala. A matsayinka na dan namiji, kana da wata baiwa guda 7 da Allah ya baka, 4 sama 3 kasa. Duk wacce ta sami matsala daga cikin su ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na dan namiji ba. Ko da yaushe ya kware ni a bangaren matsalar mazazzalla, kuma yana nan da na'urarsa ta zamani da sai ya auna ya duba mafarin wannan matsalan kafin ya baka magani. Sunan shi baba mai bulalar mata. Yana nan a rumfa mai lamba 3 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a Eldorado. Ka kira shi akan namba 0900-384-6464. Sai kun zo.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne, sun dade suna bada taimako, kuma ana yaba musu har ana ba su cututtuka saboda yaba ma aikin su. Sai an yi da gaske ake iya ganin sa, saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano, da yake an ce Kano tumbin giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin El Dorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19 Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 081-40-52-55, 081-40-52-55. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido ya fi karfi akan jinyar lalurar ido, don haka yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200. Kuma sannan shi Alhaji Faruk mai maganin ido, magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Sannan shi Alhaji Faruk mai maganin ido da ke rumfar sa mai lamba 19, duk da ilimi da yake da shi game da lakunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku. In ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, ko da daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadarin jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido, ko kuma sun ga wani canji game da idonsu, to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana bada taimako sosai shekaru da dama kan lalurar ido, kuma akan dace. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, ko lamban wayansa 081-40-52-55. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu, ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori. Sai kun zo.
1: Albishirin kuwa numar garin Kano da kewaye, masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu, wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza, shike sanar da ku cewar Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin El Dorado Cinema cikin gidan Man Aliko. Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27, rumfa mai lamba 27. Idan kun zo, ku tabbatar kun nemi rumfa mai lamba 27. Lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko wasu shawarwari 081-33-98-51. Malam Ali Mai Ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarinsu, waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta, ko kuma wajen mu'amalar aure. Mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari baya fita baki ɗaya, yana zuwa yana canja launi. Wani lokaci idan sun gama fitsari, wani abu na biyo bayan fitsarin, suna samun ƙaiƙayi ko fesowar ƙuraje ko raguwa na ɗa namiji. Malam Ali Mai Ayu shine ake walaƙa bi da ɗan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka. Yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka. Akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su, wanda sai a can ake samun su. Matsalar rauni ya ce ya taɓa samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya. Ya ce matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki ɗaya. A wajen fita neman magani ne ya haɗu da wani bawan Allah a ƙasar Kenya, ya ba shi sirrin nan wata itaciya wanda ake hadawa tare da wani sinadari na jikin ayu. Allah ya bashi lafiya. Wannan itaciyar ita shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari. Malalim Ayu yace idan har Allah ya taimake ka da wani sirri kai ma ya kamata ka taimaki mutane. Dan haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame. Yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya. Domin gaskiya ita ce take ado. Babu wani abu da yake ƙara wa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayin sa na ɗan namiji. Wani yana daukar lokaci mai tsawo ba tare da ya fuskanci iyalansa ba. To ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, Malam Alime Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace. Domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau. Dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba. Ba a hakura da neman lafiya. Dan haka yace lokaci ba zai ba mu dama mu faɗi komai da komai ba, amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27. Rumfa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081-338-5051 sai kun zo.

0: da isarin wannan karkara ne bamu tsaya a ko ina ba sai fadar mai unguwar wannan karkara wato malam Murtala Ismaila na Abba kuma muka nemi mai unguwar da ya bamu tarihin wannan karkara amma a takaice sai ya fara da cewa
1: ta sunan Murtala Ismaila na Abba mai unguwar Dauron na Abajido garin Gudu local government Kano state Nigeria ko shi wannan gari na mai sa Dauron na Abba shi dai na Abban shine wanda ya kafa garin didi yan uwansa guda biyu mai suna akwai Abdullahi Mama akwai kanin su dan uwansa shine mai suna Shehu Mai Sabuwa wayannan mutum uku suka haɗu suka kafa garin Dauron na Abba shi kuma ga sa garin suna da suna banyayen su mai suna na Abba akwai Dorawa a nan bakin titin garin zuwa hanyar da ta mai dugun route to wannan Dorawar ita ce yake mata shedar a ce Dorawar na Abba ko a ce marayar na Abba
2: taya akai aka kafa shi wannan gari din
1: to alhamdulillah shi wannan gari namu da kowa sun zaman karkara kowa ina zama a gonar sa yake yin gida yake yin sallah da abubuwa ga to shi mahaifinmu na Abba shi ne suke tunani da yan uwansa saboda kowa wani gari kode in ka bi lahadin mu kole to shi kanta mai sabuwa ya je wannan gari kode sabon maraya ce sai ya ba sha'awa da ya ba sha'awa sai ya zo ya shawarci yan uwansa cewa na ga wani gari an yi sabo ya ba ni sha'awa kamata a mu ma mu zo wannan gurkin namu mu hada mu kikkirawo yan uwa na gefe da gefe mu mu yi garin kowa izo a zauna domin a hada ai sallidan i tare a ci abinci tare ai suna ai zumunci sakamakon kowa yana cin gonar sa an muka hadu nan to za a samu lalan juna wannan shine ayyukan da aka yi aka fada wannan abba
2: kana so ka ce da duk waɗannan gidajen da ake gani da duk ba gidaje bane ba kenan
1: a duk ba gidaje bane duk gurkin iyayenmu ne farko suni suke a gefen hanya to su suke haɗe gurkin nasu aka fara tsaga filaye da sanin hukuma lokacin malaman tsaftan suke tsaga gari da sanin daga ci mai suna Azahiru Jido Allah ya kara mai lafiya da yawunsu da komai da komai da sanin sa da sahalewarsa shi ija goranci mai da kafa garin har saka mata alkeri eh to akalla wannan garin namu zai kai shekara 50 ko ma yafi amma duk da fi shekara 50 din ba a da yatta ne dai
2: shi wannan gari na ku na Dorawar wannan Abba misali da wani abu ya fi shahara wanda misali ana ji za a ce eh waɗannan mutanen Dorawar wannan Abba ne
1: to alhamdulillah mu dai sai Allah ya sani mu wannan gari namu ba a zama haka tuncin ainihin iyayen ragandi suna haka faskare su dauki wannan jaki su faskare ta ce su kai cikin gari su dawo ko auduga da makamantan haka kuma an sun kai su tola kayan kizit mana kayan surufi na shagon Lagos sayarwa sannan kuma alhamdulillah mai ɗan kasuwa musamman kasuwar ɗan goro ta wannan ta garin Mariri sosai kowa ya sani muna shahara bangaren wannan kasuwancin bangaren nan ba ma zama haka a ce kowa sai dai a dauka babashi kuma muna bangaren noma kowa ya sani muna yi noma kiwo har kasuwanci duk muna yi alhamdulillah
0: bayan jin takaitaccen tarihin wannan karkara daga bakin mai unguwa malam Murtala Ismail na Abba ne muka shiga cikin wannan karkara domin gane wa idanunmu irin halin da al'umar wannan karkara suke ciki musamman kan batun ambaliyar ruwa da suke fama da shi duk da mu ma lokacin shigowar mu wannan karkara mun gane wa idanunmu irin halin da suke ciki mu fara da kan titin shigowa wannan karkara muka iske wani masallacin Kamsu Salawati masallacin da duk lokacin da aka yi ruwa masallata ba sa zuwa sai dai su canza masallaci sakamakon yadda ruwan yake shiga ciki ga dai yadda muka gana da ladanin wannan masallaci
3: da ruwan nan yazo yana shiga mana cikin masallaci sakamakon shiga masallacin da ke sai da muka sa blow inci 6 muka cire wannan ruwa don yana shiga mana cikin masallaci duk lokacin da aka yi ruwan kuma ni da kaina ni ne ladanin masallacin wanda sai mun cire carpet din masallacin gaba daya muna yi uni ukun na shanya sakamakon ruwan nan da yake shiga mana cikin masallaci
2: indai aka yi ruwa kan ce
3: ba mu da lokacin da zamu ce zamu zauna cikin masallacin nan sai an kwashe ruwan nan
2: to kuma sallah fa yake ne
3: sallah muna da a cikin ruwan haka muna fitar da shi carpet din aikin da yake kenan ana fitar da ruwa don haka muke so a taimaka mana kamar yadda Allah ya taimaka musu matsayin su ne magabatan mu
0: to ya kamata dai gwamnati ko masu hannu da shuni su kawo wa wannan masallaci dauki bayan mun ji koken ladanin wannan masallaci muka tafi wajen masu shaguna da gidajen da wannan ruwa yake shiga inda suka ce su fa idan suka ga hadari ba su ga ta zama ba har sai an gama wannan ruwa idan kuwa aka yi ruwan to fa sai abin da suka gani
4: mai magana Nura Nasir wanda aka fi sani da Uncle Nura mazaunin unguwar Dorowa na ba sai dai mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi wa inna raji gaskiya da hal da muke ciki a wannan unguwa ta alwarka ta Dorowa na ba gaskiya sai dai addu'a abin da ya shafi matsalar tarwa wannan matsala muna cikin ta sama da shekara kusan biyar amma har yanzu dai mu dai ba mu san matsayin mu kuma mu san ina muka dosa ba kusan a karkashin wannan barazana na wannan ambaliyar ruwa da yake damu mana wannan unguwa ta mu abin da ya shafi lafiya dukiya da shauran abubuwa an yi asara su da yawa yau kusan shekara biyar kenan kullun kalma daya ce ana sanar da mu watakila da Dorowa na ba za ta kare za ta yi karewa sa da dai wannan ambaliyar ruwan da muke fama da ita ihu ne kurin yake tashi a cikin unguwa ana neman dauki a zo a nemi mutane makota wanda ruwan ya shiga cikin gidajen su suna neman dauki
5: mun yi magana a Dorowa na siyasa shiru muke ji mun yi magana a Dorowa na kungiya shiru muke ji in ba da dadewa ba kwara na mun je mu ziyarci jagoranci na jam'iyya na mazaba jagora mun ciro hotuna mun yi rubutu mun je mun same shi mun fada masa da halin da Dorowa na ba take ci
4: kuma wannan abin alhamdulillah mu Dorowa na ba wai unguwa ce da za ce irin a zaune jira muke kuma gwamnati mana abubuwa da yawa muna wa kanmu abubuwa da yawa ga su nan abin da ya shafi gyaran wani magudanar ruwan gada an ka shigo cikin unguwa ko gurin da gada ta balle mu muke aikin mu hanyoyin ruwan duk mu muke aikin mu abin da ya shafi makabartu masu duk abin da ya kamata muna yi kokari mu wa kanmu to muna fatan za su duba Allah su duba da su cika alƙawarkan da suka dauka gare mu ba za mu ci musa akwai zabe na gaba amma dai kullum muna fada matasa mu kuma muna fada lugon mu koreya mu yanci mu ci
6: Salisu Sani Dorowa na aba mai wanda ake kira da Salisu Ajandi
7: gaskiya abin da ya fi ci mana tuwa kwariya tsakanin wannan mazaba ta mu ta jido garin Dorowa na aba gaskiya ruwa ba mu da hanyar ruwa ganin din nan muna bukatar sa sosai muna kira kuma ga mai girma gwamna wannan abu dan Allah dan Adam mun san mai aiki ne mamman mu kullum muna burin Allah ya kawo mana lokacin da za a waiwayo da aikin nan domin an ce aikin nan duk mun bibiya sun ce mana mai girma gwamna ya san da wannan aiki
0: to masu sauraro har yanzu fa muna kan wannan batu na ambaliya domin kuwa al'umar wannan karkara sun ce shine batun da yafi damun su a wannan lokaci amma dai bara mu ƙara matsawa gaba kaɗan wajen wasu daga cikin matsakaitan dattawa na wannan karkara inda suka labarta mana irin halin da suke shiga idan aka ce an yi ruwan sama da suka ce ko ruwan da aka yi na ƙarshen nan sai da aka sa karan gado ana ɗaukar mutane ana tsallakar da su musamman ma dattawa
8: sunana Shamsu Salehu daga garin Dorowa na Aba Jidawat da wakin kudu local government wanda aka fi sani da dan maji in aka ce wajiri ya hado ruwa ya sauka ruwa ya shiga gidajen mutane da shagunan jama'a mutane su kan yi asara akan dukiyoyin su wani lokacin mu hakan yayi ta mutum ruwa da yanayin ruwa saboda wani gidan za ka wani gidan ba karfi wani gidan da karfi ruwa ya zo cin mai sai ga gini ya fado gaskiya ga hajari hankalin jama'a yana tashi duba da yanayin ba san yanayin ruwan da za a yi ba inda aka yi ruwa ya shafa aka yi ruwa kamar na minti 30 ruwan nan yana zuwa da karfi to mutane sun shiga matsala anguwa gaskiya a ruwan da aka yi na jiya tunda yake mun dauka kuma mun tura a social media gashi nan an yi maganganu sosai akai jama'a sun shiga tashin hankali sosai za ga an dauko moho aka duba da yanayin gidan da yake ciki ba mai kyau bane a kowane lokaci gidan zai iya zubewa za ka je ka tarar da gadan mace a cikin ruwa yana yawo da kayayyakinta duk fita suka dinga yi daga cikin gidajen mutane sai da ruwan ya dauke bayan ya dauke wanda yake bin hanyar ya ji ni yayi baya sannan aka daga karfe ruwan gida ana fito da shi yana fita ko yanzu da ruwan ya dauke yanzu a garin ka zo kalle ne yan garin zaka tabbatar da cewa eh jama'a garin suna cikin tashin hankali
9: ce ajiya da a ce an kawo muku kwalakwala tsaf za a yi aiki da shi
8: to ai an kawo kwalakwala tunda me an kawo kwalakwalan akwai irin itacen bishiyar dabinan nan wanda zaka ganshi mutane daga cikin zaka ga mutun ya sun hawo kai mutun biyar ko hudu tunda yana yawo akan ruwa sai ga ya sun haure sun fita da shi haka aka dinga yi ajiya a cikin gwal an fita da mutane sosai mota duk karamin mota zaka ga mota haidai ta tsaya haidai ruwan nan yawon ba a shigowa ma cikin gurin gaba daya da ruwan ne ma ya janye sosai shine ma aka samu hanya duba da yanayin da ruwan yana da hanya ta kan titin Maiduguri akwai kwalaba ta karkashin titin Maiduguri road da yake yanka amma yanzu wannan kwalabatan da yake yankawa yake wucewa duk babu su
9: ku me kuke ganin ya kamata a ce an yi muku wanda za ku bar wannan matsala da kuke ciki musamman ta ita wannan ruwa
8: gaskiya muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf mun san mutun ne adali wanda yake abin da ya cancanta ya kamata karmar hukumar dawakin kudu wata din jido cikin jidan nan akwai wata unguwa guda ɗaya da aka ware wato gwangwan wanda anan matar gwamna take anan mahaifin gwamna yake wanda wannan unguwar din da kaje yanzu ka ganta zaka tara an mata drainage din layi layi an mata kwalta an sa mata lena, an tare da mata asibiti, an tanar mata da gurin da za a yi babban wannan akwai babban masallaci da aka gina, an tanar mata da filin da za a yi asibitin yi babban asibiti, tsohon asibiti kuma karami, an maida shi akan cewa za a yi police station a gurin. Sannan an zuba sololi a gurin nan tafi 2000 yanzu a gurin da daren da kasar rana. Kuma wannan garin guda ɗaya ne a cikin waɗannan garuruwa guda hudu da suke garin Jido, wanda shi kare ya ka dauka haka wannan abun mu jama'a suna kallon sa sosai, duk da ya san da wannan matsalolin da suke cikin gwanan an kame a rubuce kuma mu ma mun rubuta mun bayar akai mai gaban sa. To har yanzu dai bamu ji wani abu a takaice ba, amma kullun abun da su wanda muke kallo a matsayin jagororin mu abun da suke magana shine sun kai gaban sa, kuma ya ce yana sanar da wannan al'amarin. To amma gaskiya mu dai muna da kira ga mai girma gwamna domin ya zo a magance mana wannan matsalar da take damun mu a garin Jido. Mu abun da muke kallo a yanzu shine babu wata dama kuma da zamu ƙara samu da ta wuce wannan a mazabar Jido, domin mu mun haifi matar gwamna kuma gwamna ya zama shi ma dan garin mu daga kan chairman na local government dan majalisar tarayya shi ma ya san da wannan matsalar.
0: To Allah shi kyauta, Allah ya kawo muku dauki. Amin. Mai sauraro, wani abun ma fa ba zai fadi ba sai kun gani da idanku. Mu dai fatan mu Allah ya kawo muku dauki. To mu tafi batun asibiti a wannan karkara mu ji ta bakin iyayen mu mata ko ta yaya suke idan za su fitar da mara lafiya ko mace mai juna biyu.
10: Yanzu wannan asibiti tamu ya kamata a ce matakin da ake ciki, a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare, a ce ba mu da asibitin da za mu je komai dare karfe 3 na dare, karfe 2, karfe 4 duk sai an dauka an tafi dawaki, kuma hanyar dawakin nan kowa tabbatar ba kyau ne da ita ba.
0: Amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa, kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM. Za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0700 455 1348. Har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara. Dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki. A dakace mu.

0: da dawowa kuma shirin namu zai dora kuma wajen magidanta masu rajin san ci gaban wannan karkara mu ji kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa wannan karkara ta su ci gaba musamman kan batun asibitin su da suka ce asibiti ya koma tamkar wani kango ga asibiti ga likitoci ga in charge amma ya koma haka kai masu sauraro barade mu ji ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare
1: gaskiya asibitin akwai matsaloli da dama da suke faruwa da shi a baya mun yi tira shi ma ga mahukunta wanda suke wakilai na lafiya kuma HOD na lafiya zuwa wakilan sa na local government da sauransu har da kamsula na ward din mun kira mun sanar musu akan matsalar da asibitin da yake fuskanta wanda farko a asibitin ana samun mutane kamar mutum 200 zuwa sama ana duba su asibitin an karba asibitin sosai so amma duba da ne mu muna kishin abin mun tafi mun nemo asibitin an ba mu mun samu ma an dauko mai kula da asibitin wato in charge na asibitin bakani da girman Allah an gaya mana jajirtacce ne a zahirin ta jajirtacce ne amma fa kansa yake jajircewa duba da yanayin matsalolin da yake ba in aka rubuta ma magani yanzu misali magani na naira 2500 cewa zai ce shi zaka ba ya je siyo wannan maganin to wannan duba da yanayin cewa tsadar maganin da ake yi a asibitin ya kori jama'a da dama so bisa zargi na jama'a suna kallon cewa in sun je gurin siyo wanda kansa za su samu shi akan 1000 amma gurin su ana samun su akan naira 2500 ko sama da haka so wannan abun gaskiya ya bada gudunmawa gurin korar jama'a daga cikin wanda da daga warawa wannan gwarmagajiya wajen Daudu Ohuwar Juma Sabuwar Juma Jada Kata kan maririn nan duk suna zuwa asibitin ana duba su amma yan cikin garin ma yanzu ba kowa ne yake zuwa duba shi ba kuma zai zo ya zauna shi kadai a asibitin haka ba ma'aikatan sa da dama za ga suna yawan samun matsala akan irin wannan da su mun sha mu je mu kiransu gaba ɗaya mu zauna da su don magance matsalar amma a kullun shine mai gaskiya duk abin da wani ya zo da shi ba shi bane
2: kana so ka ce yanzu asibitin babu ma'aikata kenan
1: gaskiya asibitin da akwai ma'aikata amma ba da ma'aikatan da za su duba duba da yanayin wannan complaint din su ma sun yi wannan complaint din sun yi wannan complaint din to an ji a samu maslaha akan abin kuma mun kira ga HOD na lafiya na local government din Dawakin Kudu tun a lokacin mun gaya musu ga halin da ake ciki ga mana kan cewa ya kusa ritaya mu bari in yi ritaya sai a za a kawo wani wanda ya fi shi so kuma har yanzu bai ritaya ba kuma dai ana nan dai gidan jiya asibitin ya zama kaman kango ba a fiye zuwa sosai a cikin asibitin ba gaskiya
2: to amma ku misali a matsayin ku na mutanen unguwa ba ku taba hada wani taro ko kun je kun sami shi shugaban ba an nuna masa abin da yake yi ba daidai bane tunda misali ku al'umar wannan gari ku ne kuke cutuwa da abubuwan da yake faruwa a wannan asibiti
1: wallahi mun hada taro a kalla mun zauna ya kai wajen so uku zuwa hudu muna tattauna da shi amma kullun ba ta canza zani har da sokawe duk mun haka a gurin dan yanda za a yi mu gyara gurin tunda gwamnati ta kawo mana ta yi mana abin da ya dace so mu kuma kulawa da shi ya riga namu shi sa muke ta kokari a kai don haka muna kira da mahukunta da a kawo mana jajirtaccen da zai zo asibitin ne ya dawo da lafiyarsa da ransa dan a ci gaba da amfanarsa a gwamnatance
0: Anya kuwa shugabannin karamar hukumar Dawakin Kudu suna sane da irin tarin matsalolin da wannan gari na dorawar na Abba yake fama da shi kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin wannan matsaloli su zamar muku abin campaign na cewa za ku gyara musu su idan sun zabe ku to Allah ne dai kadai masani mu koma gurin iyayenmu mata na wannan karkara amma mu fara da irin halin da suke tsintar kansu da zarar an fara ruwan sama
3: sunana Binta Usman ya wato abin da yake faruwa mu dai wannan ruwa da ake kaga na daya ba lai kama do babu ciko dokowa ina da mu ga ba ciko ba wani inda fitaccen ruwa zai rinka fita sosai ta kan daga iyo mutane hanya yanzu dai layin mu ma haka wallahi a rabin layin nan siriya bangare daya duk ruwan ya cinye
2: yanzu misali ruwan da akai na jiya shi ma ya shiga muku gida ne
3: gaskiya ya shiga mana ne to yanzu haka ma dakin yaro na wallahi Allah da yake bayyana kuma ruwan in hanyar ruwan sai ta toshe wallahi sai da aka yi bokiti shida
2: a cikin daki
3: eh wallahi katifa aka tarinka yau akan ruwan nan
2: to in ku ga hadari ya kuke yi kenan
3: a tunani muke ta yi muke ta roƙon Allah Allah ya haida mu lafiya to me zamu yi akai tunda ba mu ba mu da wani kokari da zamu
0: to fa Allah ya kawo muku dauki ajiya kada ki nisa mu jiya kuke yi da marasa lafiya a wannan karkara musamman masu juna biyu
3: ka gani din nan ne shem ne zaman ta asibiti tun farko to muna tafiya ba ma samun ci gaba a yanzu haka ma gaskiya ba na zuwa asibiti to yanzu Allah kasar da masu BCD ma lura BCD da muke tura wallahi falan nan ya musu kadan har waje suke fitowa in ga ya maka su biyo ake samu wasu ma su fito waje saboda babu gurin zama amma yan sakamakon alluran nan ma daidai ne yake zuwa duk sun gudu mariri yanzu wannan asibiti ta mu ya kamata a ce matakin da ake ciki a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare a ce ba mu da asibitin da za mu je komai dare, karfe 3 na dare, karfe 2, karfe 4 duk sai an dauka an tafi dawaki. Kuma hanyar dawakin nan kowa ya tabbatar ba kyau ne da ita ba. To amma ina da kyau a ce an fada da amana an samu gurin haihuwa, har ma ya zamanto marasa lafiya ma a ce har likitocin kwana ma ina da kyau ya kamata tunda mu nan babban gari ne na kusa da mu ma ka amana hari suke. Shi ne fa in ce ne kai kwararren likitoci da dama wanda suka kware sai dai bai bada hadin kai inda za a tsaya a ce za a duba mata ba. In mata sun zo sai ice ba shi zai duba su kansu kuma an rubuta musu maganin dole ne sun saya a gurin sa. To kaga mu dai gaskiya da shi muke kuka. Duk wanda ya shigo asibitin nan ba wanda ba ya fada da shi ba. A ka mana kwararren in check inda kwararren likitocin nan za su ji dadin aiki da shi.

shugaban sojojin kasa ya bukaci sababbin jami'an da aka horar su mayar da hankali kan nagartaccen shugabanci. Kungiyar malaman musulunci ta bukaci gwamnati da bincike na gaskiya kan mutuwar matasa.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan yammaci na Juma'a 14 ga Rabiul Thani shekarar 1448 bayan Hijira wanda kuma ya daidai da 25 ga watan Satumban 2026. Sunana Usman Ibrahim Jatti kaskar kullu labaran. Shugaban rundunar sojin ƙasa Lieutenant General Wadi Shaibu ya buƙaci sabbin jami'an da aka kammala horaswa karkashin kwasa-kwasan horon jami'an soji kai tsaye na 29 na shekarar 2026 da suka sanci cikin shirin ko ta kwana a kowane lokaci tare da samar da nagartaccen shugabanci ko mai tsauri yayin da rundunar sojin Najeriya ke ƙara yawan jami'ai da faɗaɗa tsarin rundunar ta. Shaibu ya yi wannan kiran ne ranar Juma'a yayin da yake jawabi ga jami'an a filin fareti na makarantar horas da sojin ƙasa da ke Jaji a jihar Kaduna. Shugaban rundunar ya ce kammala horaswar jami'an ya zo ne a wani muhimmin lokaci na sauye-sauyen da ake yi a rundunar sojin Najeriya bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince da fadar rundunar daga rukunin sojoji wato daga rukunin sojoji guda 8 zuwa 12 tare da daukar karin sojoji 28,000. Ya ce karin yawan sojojin da fadar rundunar ya kara dora babban nauyi kan jami'an rundunar wajen mayar da wannan karin ma'aikata da fadar tsarin rundunar zuwa ingantaccen shirin kota kwana da kara karfin gudanar da ayyukan yaki. A cewar sa kara yawan sojoji kadai ba zai tabbatar da ingantaccen sakamakon tsaro ba, mutakar babu kwararrun shugabanni da za su iya yanke shawara mai kyau kuma cikin lokaci musamman a lokacin gudanar da ayyuka masu wahala. Saboda haka Shaibu ya buƙaci sabbin jami'an da su zama abin koyi su samu amincewar sojojin su tare da fifita nasarar aikin da aka ba su da kuma jin daɗin sojojin da ke karkashin su fiye da muradin su na kansu. Kungiyar malaman addinin musulunci ta Arewacin Najeriya ta yi kira da a gudanar da bincike na gaskiya kan mutuwar matasa 37 a jihar Neja da kuma rahotannin kisan mutane da korar wasu daga gidajensu a yankin Manbila na jihar Taraba. A cikin wata sanarwar da jami'in yatsa labarai na kungiyar Aminu Inuwa Muhammad da sakataren ta injiniya Bashir Adamu Aliyu suka sanya wa hannu, kungiyar ta yi Allah wadai da abin da ta bayyana a matsayin kisan gilla da aka yi wa mutanen a jihar Neja. Kungiyar ta kuma buƙaci gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su mai da hankali ga waɗannan harhare cikin gaggawa tare da yin adalci. Tana mai jaddada cewa kare rayukan jama'a ya kamata ya kasance babban nauyin gwamnati. Kungiyar ta kuma yi kira da a samar da diya da agajin da ya dace ga iyalan waɗanda aka kashe a lamarin jihar Neja, tsiyar da biyan diyar da shari'ar musulunci ta tanada a duk inda hakan ya kasance. Rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ta kama wasu mutane 7 da ake zargi da satar shanu waɗanda ake zargin suna gudanar da ayyukansu a ƙananan hukumomin garki Jahun da Miga na jihar. Jami'an 'yan sandan ne wato jami'an 'yan sanda ne suka kama waɗanda ake zargin yayin gudanar da sintiri bayan samun sahihan bayanan sirri da kuma bayanan da jama'a suka bayar game da ayyukan waɗanda ake zargin. A yayin aikin jami'an sun kuma tare motoci biyu da ake zargin suna amfani da wasu wato suna amfani da su wajen aikata laifukan tare da kwato shanu 8 da ake zargin an sace. Jami'in hulɗa da jama'a da rundunar 'yan sandan jihar DSP Lawan Shisu Adam ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwar da ya fitar a jiya Alhamis. A cewar sa kama waɗanda ake zargin da kwato shanun ya biyo bayan tattara bayanan sirri, haɗin gwiwa da al'umma da kuma ƙara yawan sintiri a wuraren da aka gano suna da matsalar tsaro da kuma wuraren da ake ci wato da ke cikin haɗari a faɗin jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar SP wato CP Tijjani Murtala ya yaba wa jami'an da suka gudanar da aikin bisa takatsantsan jajircewa da ƙwarewa da suka nuna. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya buƙaci a baiwa Afirka aƙalla kujeru biyu na dindindin a Majalisar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ikon amfani da ƙuri'ar veto. Yana mai cewa tsarin da ake amfani da shi a yanzu bai ƙara nuna yadda ƙarfin iko yake a duniya ba. Tinubu ya bayyana hakan ne a ranar Alhamis yayin jawabin da ya gabatar a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 da ake gudanarwa a birnin New York. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ne ya gabatar da jawabin shugaban ƙasar, inda ya kuma buƙaci a baiwa Afirka kujeru biyar da ba a wato fujaru biyar da ba na dindindin ba a majalisar tsaron majalisar dinkin duniya ya ce gyaran tsarin majalisar dinkin duniya ya kamata ya fara ne da sake fasalin majalisar tsaro yana mai cewa ba za a ci gaba da saran Afirka tana ba da gudunmuwa ga ajandar majalisa ba tare da samun wakilci na dindindin a cikin ta ba Tunubu ya ce Najeriya a shirye take ta ƙara daukan nauyi wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya yana mai bayyana irin gudunmuwar da kasar ta bayar wajen ayyukan wazar da zaman lafiya a sassan rikice-rikice a sassa daban-daban na Afirka ya lissafa rawar da Najeriya ta taka a kasashen Liberia, Saliyo, Darfur, Mali da Gambia yana mai cewa kasar na ci gaba da tallafawa ayyukan sulhu shugabanci na garna demokradiya yaki da ta'addanci da kuma tsaron teku ta hanyar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS tarayyar Afirka da haɗin gwiwar kasashen yankin tekun gini Ministan gidaje da raya birane Mutakara Bidirma ya ce gwamnatin tarayya ta kudura aniyar gyarawa da kuma samarwa da 'yan Najeriya ƙarin gidaje domin rage gefen gidajen da ake fama da shi kafin ƙarshen shekarar 2026 Darma ya bayyana hakan ne yayin duba wani rukunin gidaje da aka yi watsi da shi a ƙarƙashin shirin gidajen ƙasa wanda ke yankin Gubwa Karsana na babban birnin tarayya Abuja ya ce za a gyara dukkan kadarorin gidaje na gwamnatin da aka yi watsi da su inganta su a kammala su sannan a mayar da su masu amfani ga al'umma ya kuma ce gwamnatin na ɗaukar matakan kammala ayyukan gidaje masu inganci domin 'yan Najeriya su amfana da su yana mai cewa kan na daga cikin kokarin gwamnatin tarayya na ciyar da shirin sabunta fatan 'yan Najeriya sai dai ministan ya nuna damuwa kan ci gaba da watsi da ayyukan gidaje da gwamnati wato da ayyukan gidaje na gwamnati yana mai jaddada cewa ya kamata alkinta kadarorin jama'a tare da samun da su ga 'yan ƙasa maimakon a bar su su lalace mako guda bayan bude sabon ofishin Alpha 10 a Kano ana ci gaba da samun ra'ayoyi kan irin damar da kasancewar kamfanin a jihar zai iya samarwa a fannin harkokin kuɗi da zuba jari wannan makon wasu daga cikin manyan baki da suka halarci taron sun sake bayyana ra'ayoyinsu kan samuwar kamfanin a Kano musamman dangane da faɗaɗa ilimin jama'a kan harkokin kuɗi da kuma damar zuba jari yanzu haka wakilin mutukur Estukur na tafa da ci gaban rahoton
1: mako daya bayan da sabon kamfanin na Alpha 10 ya fara aikinsa a jihar Kano ana ci gaba da samun ra'ayoyi daga masu ruwa da tsaki kan mahimmancin kasancewar wannan kamfani a jihar musamman wajen samar da ƙarin ilimi da damar da mutanen Kano suke da ita a bangaren inganta hada-hadar kudadansu da kuma zuba jari Muhammad yayan gida Umar wanda shine ke shiga tsakanin kamfanin Alpha 10 da abokan hulɗarsa a jihar Kano ya ce kasancewar wannan kamfani a jihar zai samar da wata dama da za ta kusantar da jama'a domin samun bayanai kan harkokin kasuwanci da zuba jari da hanyoyin bunƙasa dukiyoyinsu ya ce akwai buƙatar jama'ar Kano su ƙara fahimtar yadda ake tafiyar da harkokin kuɗi da kuma hanyoyin da za su yi amfani da su wajen inganta rayuwarsu ta fuskar tattalin arziki
2: duk abin da mutum zai yi ya duba ya tabbatar ya ci shi kuma yadda Allah ya umarce shi kamar yadda magana ya faɗa ka danna baka komai ba mai yiwa bane ba ko mun kankata abin ce shi ka ajiye shi saboda gobe zai taimaka maka akwai rashin lafiya akwai gobara akwai kuwar matarka akwai abubuwa da yawa manta da ajiya zai taimaka maka mun kanka je kana roƙo
1: a nasa bangaren tsohon akanta janar na tarayyar Najeriya Alhaji Ahmad Idris Daneji ya bayyana gamsuwarsa da samuwar kamfanin Alpha 10 a jihar Kano da yake hada-hadar kudade da kuma dabarun zuba jari yana mai cewa zuwan kamfanin jihar ya ƙara samar da wata dama ga jama'ar Kano wajen samun bayanai game da harkokin zuba jari a zamanance ya jaddada cewar fahimtar tsarin duk wata hada-hadar zuba jari na da muhimmanci sosai yana mai kira ga al'umma da ko dai su yi kafa da kafa ko kuma su tambayi masana kan yadda wannan kamfani na Alpha 10 zai aikinsa a jihar Kano don kada a tafi a barsa a baya
2: ita harka ta sa hannun jari ko kuma saka ajiye kuɗi a banki ba abu ne wanda mutum zai kai tsaye ba sai ya dubi abubuwa da yawa dole ka dubi menene tarihin bankin kuma da akwai hanyoyi da yawa da ake kallo wannan ta hanyar magana da masana ka kai musu takardu na bankin su fahimta su gani su kuma baka shawara abin da suka zo da shi daga abin da muka ji abu ne wanda ya daidai da shari'ar musulunci abu ne wanda mu za mu karɓa amma dai ko da yake kafin ka karba abu sai kaga sai ya kunsa ne a ciki ko ba komai nan sai sun ma biya haraji wata ran
1: yayin da ofishin ke ci gaba da ayyukansa a Kano ana sa ran samun karin hulɗa tsakanin kamfanin da jama'ar Kano musamman wajen wayar da kan Kanawa kan harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma zuba jari kamfanin Alpha 10 ya bayyana cewa daga cikin abubuwan da ya fi mai da hankali a kansu akwai zuba jari da kan naira 1,000 zuwa sama da kuma fahimtar da jama'a kan hanyoyin da za su bi domin bunƙasa harkokin kasuwancinsu da kuma tafiyar da kadarorin da suke da su a bisa ƙa'idojin shari'ar musulunci tukur es tukur rahama radio
0: mai son sufurin jiragen samar ci gaban sararin samaniya faisos kiyama ya ce ma'aikatan najeriya ba za su iya rayuwa da albashin mafi karanci na naira 70,000 ba sakamakon tsadar rayuwa kiyama ya bayyana hakan ne a taron kasa na shekarar 2026 kan shirye-shiryen ma'aikata kafin ritaya wanda kamfanin zimcontal limited ya shirya ministan ya cewa farashin kayayyaki ta rage karfin sayen ma'aikata abin da ya sa ya zama wajibi a sake duba albashinsu zuwa sama ya kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta yi kokarin cimma matsaya da kungiyoyin kwarugo yayin tattaunawar da suke yi kan albashi kiyama ya kuma soki yadda wasu hukumomin gwamnati ke kula da ma'aikata musamman yadda ake hana su wato yadda ake hana wasu ma'aikata wasu hakokinsu yayin da ake zargin manyan jami'ai da ware makudan kudade wajen tafiye-tafiyen kasashen waje Imam masallacin Juma'a na Dawakin Kudu Ustaz Umar Tijani Umar ya gabatar da hudubar Juma'a kan muhimmancin musulmi ya kiyaye harshen sa tare da tsabtace shi wajen furta duk wani kalami da zai fito daga bakin sa Ustaz Umar ya bayyana cewa ya kamata musulmi ya yi taka tsantsan da abin da yake furtawa domin kalma guda na iya haifar da alheri ko kuma ta jawo matsala ga mutum ga al'umma
3: mutum zai furta ya kai shi ga halaka ya lalata masa rayuwarsa ta duniya da ta lahira in ka lissafa su kaso 100 kaso 99 duka daga harshe ne dan haka aka ja hankalin mutane akan kauce ma kage da gulma da yarfe da annamimanci da dukkan munanan kalamai da aka maida shi sana'a a wannan zamani a irin wannan al'umma tamu a ƙarshe muna son mutane su gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan addini mai tsarki wato addinin musulunci kuma manzon Allah sallama da yazo ya kirayi mutane ne a aikace ba da baki ba ma'ana mutane su gane wannan addini mu'amala shine addini halayya masu kyau da dabi'u masu kyau na kwarai sune addini ba kawai ka zo kai sallah kai azumi kai zakka amma ka fito ka zagi wancan kai gulma da wancan kai annamimanci a can to wannan muke so a kaucewa a dawo turba koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan a gane illar wannan abin duk wanda yake wannan abin bai tuba ba har ya mutu karshen sa wutar jahannama
0: kafafen sada zumunta sun yi muhimmiyar hanyar yada bayanai a wannan zamani sai da yada bayanan da ba a tabbatar da sayyancinsu ba na iya haifar da rudani zargi da rikici a tsakanin al'umma musamman idan mutane suka yi gaggawar yarda da su ba tare da bincike ba wakilin Mardiya Aminu Iliyasu ta hada mana rahoto na musamman kan wannan batu
4: A duk lokacin da wani bayani ya fara yaduwa a kafafen sada zumunta mutane da dama kan yi gaggawar karantawa sharri ko kuma yada shi ga wasu ba tare da tambaya ko bayanin gaskiya ne ba matsalar ta fi karfi ne idan irin waɗannan bayanai suka shafi zargi aikata laifuka ko wani lamari da zai iya tayar da hankalin jama'a a irin wannan yanayi bayani da ba shi da ingantaccen tushe na iya sa mutane su yanke hukunci ko su ɗauki mataki kafin a gano ainihin gaskiyar lamarin wasu lokutan kuma bayanan da aka wallafa kan sauya asalo yanayin da ake ci gaba da yada shi inda karin bayanai ko jita-jita take shiga cikin labaran hakan na iya kara rikita jama'a tare da sa mutum ya dauki abin da bai tabbatar ba a matsayin gaskiya idan irin wannan bayanai ya shafi wani mutum ko wata al'umma sakamako na iya zama mai tsanani zagi ba tare da hujja ba na iya haifar da bata suna rashin jituwa da daukan matakai da basu dace ba Saboda haka, masana na ganin cewa akwai bukatar jama'a su fahimci cewa tabbatar da tushen bayanai da neman karin bayani daga majiyoyi da suka dace da muhimmanci kafin a yada shi ko a dauki mataki. Akan wannan lamarin ne muka samu damar tattaunawa da Dr. Aminu Garkuwa, jagoran matasan Maidile, ya bayyana illolin dogaro da bayanan da ba a tabbatar da sahihancinsu ba.
5: ana iya shirya abu wanda ba gaskiya bane amma mutane sai su dauka gaskiya ne mutum zai iya hukunta shi yi laifi ba bai ji ba bai gani ba amma sai hukuncin abin da bai yi ba yakan kawo rikici a cikin unguwa da rasa dukiya ko rayuka daukar doka a hannu akan kin kai yana da matukar hatsari kwarai da gaske domin kundin tsarin dokar Najeriya za a iya daure mutum saboda haka lalle sai mun kiyaye da irin waɗannan matakai
4: A cewar sa daukan mataki bisa bayanan da ba tabbatar da su ba na iya kara dakula wani lamari musamman idan mutane suka yi amfani da abin da suka gani a kafaffen sada zumunta wajen yanke hukunci kan wani mutum ko wani yanayi ya kara da cewa masu amfani da kafaffen sada zumunta na da muhimmiyar rawa wajen dakile yaduwar bayanan da ba su da ingantaccen tushe ta hanyar gujewa sake yada duk wani bayanai da ba su tabbatar da shi ba Masana dai na ci gaba da yin kira ga jama'a da su rika tantance sai hancin bayanai kafin su yada shi ko su dauki mataki akan sa. Su kuma shawarci duk wanda ya fuskanci wani lamari da ya shafi zargi ko rikici da ya kai rahoto ga hukumomi da suka dace maimakon daukar doka a hannu. Karshen rahoton kenan. Maidi Aminu Iliyasu a labar Rahma.
0: Kuna sauraron labaran daga mita 97.3 a zangon FM za ku iya sauraron mu daga inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.ramatv.com a nan gaba kadan za ku ji me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa yan sanda sun gudanar da aikinsu cikin adalci a zaben 2027 sannan za ku ji Najeriya ta samu gagarumin karuwa kudaden ajiyar ta na kasashen waje inda suka haura dala biliyan 54

0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora inda zamu je ga rahoton mu na tattalin arzikin kasa. Najeriya ta samu gagarumin karuwa wato gagarumin karuwa a kudaden ajiyarta na kasashen waje inda suka hawo da dala biliyan 54. Bayanan babban bankin na Najeriya sun nuna cewa zuwa ranar 14 ga watan Satumban 2026 ajiyar kasar ta kai dala biliyan 54.61. Wannan adadi ya nuna ƙarin dala biliyan sama da 21 idan aka kwatanta da adadin da aka samu a lokacin da Wulaye Miko Doso ya zama babban wato gwamnan babban bankin Najeriya. Domin jin ƙarin wasu labaran tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton.
1: Najeriya ta ko kusan ganga miliyan 307 na danyen mai a tsakanin watan Maris da watan Agustan 2026. Bayanai daga hukumar kula da ayyukan man fetur ta Najeriya ne suka nuna haka. A cikin watanni shida matsakaicin man da Najeriya ke haƙowa a kullum ya kai ganga miliyan 1,670 a watan Yuni ne aka samu mafi yawan haƙon man a ranar guda inda ya kai ganga miliyan 1,740. Waɗannan alƙaluma sun fito ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke ƙoƙarin ƙara yawan man da ake haƙowa da kuma kuɗaɗen shiga daga ɓangaren man fetur. Gwamnatin kuma na ƙoƙarin rage matsalolin satar ɗanyen mai da lalata bututun mai. Ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar Lagos ta yi kira ga bankuna da su rage kuɗin ruwa kan ƙara rance tare da ba 'yan kasuwa damar samun rance bayan da babban bankin Najeriya ya rage kuɗin ruwa na manufofin kuɗi. Babban bankin Najeriya ya rage kuɗin ruwan ne na manufofin kuɗi daga kashi 26.5 zuwa kashi 23%. Ƙungiyar ta ce rage kuɗin ruwan na iya taimakawa 'yan kasuwa wajen rage kuɗin da suka kashe wajen biyan rance inda bankuna suka soke rage kuɗin ruwa da ga kwastomominsu. Ƙungiyar ta ce ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa na buƙatar rance mai sauƙi samu da ƙarancin kuɗin ruwa domin gudanar da harkokinsu. Ta kuma yi kira ga babban bankin Najeriya da ya sanya ido kan yadda bankunan za su aiwatar da sabon tsarin kuɗin ruwa. Adadin wutar lantarkin da Najeriya ke iya samarwa ya ƙaru zuwa megawatt 2,403 a ranar Talata. A wannan adadin na kusa da mafi girman yawan wutar lantarkin da ƙasar ta taɓa samarwa wanda ya kai megawatt 5,802. Bayanan da cibiyar kula da wutar lantarki ta ƙasa ta kamfanin watsa wutar lantarki na Najeriya ta fitar ne suka nuna hakan. An ware kusan megawatt 4,379 ga kamfanonin rarraba wutar lantarkin. Gwamnatin tarayya ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin ƙara yawan wutar lantarkin da ake samarwa da kuma inganta tsarin watsa wutar. Gwamnatin na kuma aiki domin magance matsalolin da suka shafi samar da iskar gas da rarraba wutar lantarkin. Sara Aliyu Abubakar a labarin Rahama.
0: Idan muka je ga maudu'in da muka lafa muku a dandalin muke sada zumunta Facebook kuwa, me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa 'yan sanda sun gudanar da aikin su cikin adalci a zaben 2027. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi barazanar sallamar duk wani jami'in ɗan sanda da aka samu da rashin ƙwarewa ko karya ƙa'ida yayin babban zaben shekarar 2027. Yana mai buƙatar jami'an su gudanar da aikin su cikin ƙwarewa da rashin nuna son kai. Wannan jawabi na shugaban ƙasa yana sake bude kofar muhawara kan yadda za a tabbatar da cewa jami'an tsaro sun kasance masu adalci da bin doka yayin zaɓe. Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana.
2: Za mu fara karanto saƙonnin farko da saƙon Abdulmajid Lawan Aisani inda yake cewa salam Rama Radio, barka da juma'a. Hakikanin gaskiya sai gwamnatin tarayya ta ƙara inganta albashinsu ta kowane irin fuska, sannan ta ƙara faɗaɗa walwalarsu da ta 'ya'yansu. Sannan dole gwamnatin tarayya sai ta tanadar musu dabaru na zamani da kayan aiki wanda duniya take yayi, saboda 'yan sandan Najeriya gaskiya hazikai ne masu basira wanda suka san aikinsu. Shi kuma Sa'adu Umar Badfa Zango ya ce, ayi musu adalci su ma za su yi adalci insha Allah Musa Garba Tireta yace duk yanda za su yi ma su yi ai su ma a cikin kasar suke suna sayan man fetur suna sayan kayan abinci kuma albashin kowa baya isa Sakon Kazim Al-Hassan yace wai menene amfanin zaben tunda aka fara shugabanci a Najeriya babu wanda yayi mulki ba a ce gware wanda ya wuce ba Nura Ora yace Abbas Alaus mai tsoka ta yadda ba za su yi kwadayin karbar cin hanci ba kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aika mana akan wannan batu na wannan rana Idris Kasim Hausawa Al-Labaran Rahma
0: daga dandalin munasara zumunta yanzu kuma zamu tsallaka zuwa kasashen Kitire Pakistan ta ce za ta tattauna da Turkiya da Saudiya don sanin hanyoyin da suka fi dacewa ta taimakawa Riyadh ta wato ta'azzarar yaki tsakanin dakarun Saudiya da mayakan Houthi a Yemen sun gana ne karkashin wata yarjejeniyar tsaro da aka kulla a baya-bayan nan ana kuma tsara gudanar da wani taron gaggawa na manyan hafsoshin tsaro tunda farko babban mai fatawa na Saudiya yayi kira ga sojojin kasar da su shirya yaki kan Houthi da ke samun goyon bayan Iran har sai an kawar da su daga kan mulki mayakan Houthi sun zafafa hare kan Saudiya ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami yayin da Saudiya kuma ke mayar da martani ta hanyar kai musu hari ta sama yanzu kuma sai rahoton harsashen masana yanayi

0: Asabar din nan da yardar Allah, hasashen masinai ne zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samu hasken rana tare da gajimare a bisa ma'auni ne na 33. Jos da ke jihar Plateau, ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa da iska a bisa ma'auni ne na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sasanya ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Sokoto birnin Shehu, hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, hasken rana za a samu jifa-jifa kan ma'auni ne na 30. Rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsarki wato Makka, inda da yarda Allah yanayin zai kasance cikin rana da gajimare a bisa ma'auni ne na 40. Mardi Aminu Ilyasu, Alabar Rahma.
1: Tuma da Allah da wannan kuma muka kawo karshen labaran namu, sai daga hun mai salama ga bita mai mankanin su game da kuka jarfari. Shugaban sojojin ƙasa ya buƙaci sababbin jami'an da aka horar su mayar da hankali kan nagartaccen shugabanci. Ƙungiyar malaman musulunci ta buƙaci gudanar da bincike na gaskiya kan mutuwar matasa 37 a Nija. Sannan kungiyar rundunar 'yan sanda a jihar Jigawa ta kawo mutane 7 da ake zargi da satar shanu. Daga ƙetare Pakistan ta shirya tattaunawa da Saudiya kan taimakon yaƙi da mayakan Houthi. Sakon hikimar ya kasance kamar haka, amana ba furucin magana ba ce kadai, alƙawari ne da hali ke tabbatarwa ka kiyaye abin da aka baka, musamman a lokacin da ban mai kallon ka, domin a nan ne ainihin darajar mutum take bayyana. Allah ya sa mu dace, amin. A madadin sashen labarai da al'amari da kullum na gidajen rahma farincin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka labaran ya zo gare ku, musamman editan da ya tattara labaran Mubarak Hamza Adam, Idris Kasim Hausawa, ya sadar da ku Usman Ibrahim, da tunake cewa a cigaba da sauraro lafiya.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a jiyar da idanu suka raina fata bayan da aka tabke wani gabjejin matashi yana tarewa mata hanya yana daga musu bujan sa su kuma suna kauda kai tare da tuntube a saboda jin kunya
1: babban mutum ne cikakken mutum domin ya fi shekara 45 dan ba yaro karami bane
2: aure nake so ba su da na nake yin sa ba abin zo min yake yi
0: sannan za a jiyar da waɗanda gwamnatin jihar Kano ta karɓi fulotan su domin kafa kasuwar ƴan kaba da kuma ƴan lemo a Dangoro suka ce sun ji shiru dangane da batun biyan su diya
3: babu compensating suka zo suna tura gidan mutane wanda wasu sun gama ginin su wasu aure za su yi su shiga ma an tsayar da su
4: alƙawari ta yi cewa za ta biya kuɗin gini muna ta jira har yanzu shiru
0: haka kuma za a jiyar da aka shawarci gwamnatin jihar Kano da ta kyautata hanyoyin tattara bayanan sirri a yankunan karkara domin inganta tsaro
5: a sami irin CCTV kamarar nan na dakile ayyukan rashin tsaro da ta'addanci a cikin abina kilomita kamar 5 ko 10 za ka yi hango shi zai kokari a dakile wannan abun
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma ƙarin wasu rahotannin da dumudumin su sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai ga rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir sto a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir sto ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir sto na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir sto akan lambar wayarsa kamar haka 0803640085 ko 0808723200
6: masha Allah daga ta fara kantin Basir sto

0: iya samun Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 5859.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
2: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujera katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020134567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com A dan haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda ƴan sanda a nan jihar Kano suka gurfanar da wasu matasa guda uku da ake tuhuma da aikata kisan gilla ga Ibrahim Khalil dan Shagamu a gaban babbar kotun shari'ar Islama dake a kofar kudu a birnin Kano a bisa jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarki Yola tun dai a ranar 8 ga watan 9 na shekarar nan ta 2026 wajajen karfe 11 na dare a unguwar Gaida Kashu wani Saifullahi yayi korafi ga rundunar ƴan sandan jihar Kano akan waɗanda ake tuhuma da cewa sun hada kai sun kuma kashe marigayi Ibrahim Khalil dan Shagamu ta hanyar haurawa gidansa tare da yi masa yankan rago waɗanda ake tuhumar sun hadar da Aliyu Adamu da Saluhu Haruna da kuma Sani Muhammad sai dai kuma cikin kyautawa da bismillah dukkanin waɗanda ake tuhuma sun musanta zargin da ake musu
4: sunana Hizbullahi Kabiru dan uwa ga mamaci Khalil dan Shagamu tun da ma sun yi kirarin za su kashe shi bayan kwana biyu da aka kuma suka kashe shi
5: to ba sa jituwa ne ko wani
4: eh akwai zama rashin din fahimtar juna akan suna cewa yana ba makotansu yaran su saraka yana cewa shi yake ci da su shi kenan rashin fahimtar da suka samu eh so muke buƙatar wannan kotu ta yi adalci akan wannan kesin tunda muna da hujjoji har ɗaya daga cikin su ma akwai jini da muka dauka na kasan takarmin sa da yanzu haka yana wajen mu
5: a farko a gurin ƴan sanda mutum biyu aka fara gurfanarwa daga bisani kuma yanzu an karo har da wani guda daya
4: eh shi wancan wai bayan kisan sani da kwana biyu da ƴan sanda suka mana bayani sun ga sun karbi kwalin wayarsa da aka da suka tafi da ita su wani suka aikata wannan kuskure to suka dan yi bibiya san ce bayan kisan sa da kwana biyu an same shi da akan an yi waya da shi shine aka je aka yi tarakin din shi aka kama shi
3: daga bisani ne mai shari'a Ibrahim Sarki Yola na babbar kotun shari'ar Islama dake a kofar kudu ya dan numfasa kafin daga basani ya dage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 17 ga watan 11 na shekarar nan ta 2026 tare da bada umarnin a ci gaba da tsare waɗanda ake zargi to anan gaba kadan a rahoton ga nemin hanya za a je da wani gabjejan matashi yake tare mata ya daga musu bujansa su kuma su kauda kai tare da tuntube a saboda jin kunya A dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga Muleka Dangoro dake a yankin karamar hukumar Kumbotso inda waɗanda gwamnatin jihar Kano ta karbi fulotan su a Dangoro domin kafa kasuwar ƴan lemo da kuma ƴan kaba saka kuka da yadda gwamnatin ta manta da su wajen biyan su diyyar gine-ginen su ga yadda suka gana da ƴan jaridu a ciki kuma har da Shamsu Muhammad Kundila
6: sunana Abdulkadir Yahaya mu ne wanda gwamnati ta karbi fulotan mu a nan Dangoro wadda take magana za ta yi kasuwar ƴan lemo da ƴan kaba so ta karbi fulotai ta yi compensation na land to land fili da fili to abin da yake faruwa akwai gine-ginen mutane a guraren tunda ba iya filaye ne kadai ko gonaki kawai ba akwai gine-ginen mutane a wajen saboda haka alƙawari ta yi cewa za ta biya kudin gini to tsawon wancan lokaci muna ta jira har yanzu shiru. To sai muka ga cewa ga siyasa tana gabatowa gaskiya in ba za su kula mu ba. Tunda kwamiti na wannan kungiya ta mu sun je LAN suna ta bibiya akan yanda kudaden nan namu za su fito. Abin yaki iwa. A wata majiyar an ce an fitar da kudi wajen yanda za a biya haƙoƙin masu gina gidan nan.
3: Tunda a shekarar da ta gabata ne gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya jagoranci karɓar fulotai tare da gine-ginen al'umma a Dangoro daura da kasuwar ta ƴan magani. Sai dai kuma biyan diya ne ya gagara kamar yadda dariya ta gagari kare.
7: Amir Bala da ke zaune a unguwar Naiwa babu compensating, suka zo suna tura gidan mutane wanda sun gama ginin su, wasu aure za su shiga ma an tsayar da su. An tambayi kuɗi tunda mutum aurenka ya zo za ka shiga gidanka ka gama baka shiga ba, ba a baka kuɗin ka za ka je ka ƙara gini ba. Kullum ana yau gobe. An je ana so a zauna da commissioner wanda suke alƙawarin ba za su fara aiki ba, shi da kanshi ya alƙawarin nan. To mu adalcin muke nema a yi mana yanzu mun rasa ina adalcin ya tsaya.
8: To amma a baya an ji kaman an biya wasu daga cikinku, ku ba kwa cikin inda aka biya.
7: An ce a majiya wanda suke da hannu da shuni a tafiya an ce wasu an ce su je su an biya su, tunda mu mun ji daga wasu majiyoyin an cire kuɗin, tunda hak amount ɗin kuɗin an ce an cire. Amma ba a biya mu, an biya mu filaye wannan sun yi adalcin su daidai gwargwado, amma kuɗin gini ne ba a biya ma.
3: To akan haka ne na tuntubi wata babbar majiya a ma'aikatar ƙasa da sufiyo ta jihar Kano wadda bata so a ambaci sunanta ba, inda majiyar ta kurkusa da kwamishina ta ce tuni majalisar zartarwa ta jihar Kano ta amince da a biya diyyar masu gine-gine a Dangoro. Sai dai ta ce a dan dada hakuri domin a koda yaushe waɗanda abin ya shafa za su iya jin kira daga ma'aikatar filaye ta jihar Kano. To kafin mu leƙa jigawa tarin Allah domin jin irin wainar da ake toyawa, ina ga mu leƙa fannin tsaro a nan jihar Kano, inda ƴan kishin ƙasa suka buƙaci gwamnatin jihar Kano da ta fara amfani da hanyoyin tattara bayanan sirri a yankunan karkara domin ƙara kyautata tsaro. Abubakar Ado Dabo yana daga cikin masu irin wannan tunani.
9: To shawar da zan ba wa gwamnati, nake kira a gare ta, ya kamata ta tsaurara matakan tsaro, a sami irin CCTV cameran nan na ayyukan daƙile ayyukan rashin tsaro da ta'addanci. Tunda abin da yake faruwa makotan jihohi irin su Katsina, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Kaduna, Niger, Arewa, Maso, Yamma, to abin ya faɗo jihar Kano, dama mun da jihar Jigawa muke zaman lafiya. To shi ne muke kira gwamnati da Allah kokari a sami irin abu ƙara bude ofisin ƴan vigilante na tsaro da waye da irin CCTV camera, a ce idan abin na kilomita kamar 5 ko 10 za ka iya hango shi, za ka kokari a daƙile wannan abin. Da kuma ina kira da mutanen mu karkara na Ingila mai dorawa, masu ƴan kudaden masu arzikin ya kamata su dinga dawowa cikin gari, domin idan mutum ya dawo cikin gari akwai sauƙin wannan abubuwan, saboda za ka ga wani ba za a san shi ba in ya dawo din ya riga ya ɓata a ciki idan ya dawo, saboda akwai rashin tsaro a can karkara ba yawa.
3: Amma misali a ce mutum ya baro inda yake ya dawo cikin gari?
9: To ai ka san idan aka ce a biya riga zama masifa, dole mutum zai haƙura ya dawo cikin gari, saboda za a samu sauƙin wannan ta'addancin da garkuwa da mutane, saboda masu arzikin suke zuwa suke sacewa. To kaga nan kuma akwai wani al'umma haka da kwarjinin al'umma da za a iya kawo dauki.
3: Ka ire-iren ku da kuke masu dawa ne ku, ko aka ce a ɗebe ku a kai ku wurare irin waɗannan ku rika bada ɗauki?
9: Abin ba zai gagara ba idan har za a yi. To matsalar ka san ba san darajanci, za ga masu adin yanzu ba su damu da irin harkar masu dawa ba, ko harkar neman tambaya ko tsatsu ba, ko harkar malamai za su dinga roƙon Allah ana kafe gari. Irin kakannin mu na da can su suka san wannan daraja ta malamai da masu dawa da irin sarakan mu na can baya da suka shuɗe.
3: To daga can kuwa jigawa tarin Allah, rundunar tsaro ta Civil Defense ta ƙasa ta tabbatar da mutuwar wani matashi Umar Abdullahi daga ƙauyen Manu da ke a yankin karamar hukumar Jahun da kuma Sala Adamu a saboda barkewar rikici. Cinko ina dalili? Ga mai magana da yawo rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Jigawa, ASC Badaruddin Tijani Ibrahim.
10: Daya daga cikin waɗanda suka samu wannan mummunan rauni, wato Umar Abdullahi mai shekara 20, mazaunin ƙauyen Rahmanu, ya rasu yayin da yake kwance a cikin wannan asibiti. Sa'annan ɗayan wanda ya samu shi ma rauni, wato mai suna Sala Adamu mai shekara 19, shi ma mazaunin ƙauyen Rahmanu, yana ci gaba da karɓar magani kuma yana samun sauƙi. An fara gudanar da binciken farko domin gano musabbabin wannan al'amari da kuma tantance mutanen da ke da hannu a cikin wannan fada. A halin yanzu jami'an 'yan sanda na sashen Aujara sun kama mutane biyu da ake zargi da suna da hannu a cikin wannan al'amari.
3: To kafin shirin ya dora, bari mu karbi waɗannan saƙonnin.
2: Kai ka kai ka kai, cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
11: ke dai bari to kallu wannan
2: amma wannan sleeveless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kaji kuma ka ga yamin a ina ka siyo wannan kaya
11: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
2: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
11: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less sleeveless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
2: ba shakka to a ina zamu samu wasai investment
11: suna nan a dab da film parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
12: ka gaskiya na gaji da cikin sanin ce kullum mutum sai da ya dinga kashe kudi baya da yin sa magana nake ta makarantar duniyar ki shi
13: sai an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi
12: ko in ya canza musu makaranta a kai na
13: Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce da bare ojori
12: class
13: makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ka kuma islamiya tare da tahfiz alquran inda yaran ka za su haddace alqurani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogon malamai ko jin ka domin mutum ya ci gaba da aiki tana nan a Naibawa a Rufus Sa'adatu ne kuma Zaria Madkuru za ku iya tuntuɓar directorate makarantar a Hajji Wada Iran ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803 2611 2 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaya

0: farin jini. To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya. Inda yanzu haka dai kallo ya koma sama bayan da aka gurfanar da wani gabjejin matashi a gaban kotu a bisa zargin sa da tarewa mata hanya yana kuma nuna musu tsaraicin sa su kuma suna kawar da kai da kuma tuntube a saboda jin kunya magidancin wanda za mu saka sunan sa ya ce shedan ne yayi masa ingiza mai kantu ruwa
1: lifi ko ina daga riga ga wata mata an zuciya ta wajen gidanta ko shi ne yana fito da al'aurata ina san kuma na yi kuskure
0: tunda farko matar wadda ita ma za mu saka sunan ta ta ce a gurin gawa take zaune kuma a duk lokacin da za ta fita unguwa sai gogan naka ya sha gabanta ya rika yi mata nune inda ita kuma take rufe fuska a saboda jin kunya har sai da ta sanar da yan sanda su kuma suka yi masa kofar rago
1: yimin hukuncin da zai mani da Allah a kwana kusa kada duki wannan sunan
0: daga bisani ne mai shari'a na kotun fagen alluna ya dage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 11 ga watan Nuwamba na wannan shekara da muke ciki tare da bada umarnin a ci gaba da tsare magidancin koda a ranar 2 ga watan 11 na shekarar 2021 an taba jin yadda aka tsare wani magidanci a Maidile a bisa zargin sa da kawai mata bara a duk lokacin da suka fito unguwa
2: tana zargin ta daga riga ta na ciro abu gabana na nuna mata ko yakin kiso da yake shiga jiki na haka sai dare ya hau kaina to abinda nan sani kenan gaskiya
0: hakanan a ranar 30 ga watan 1 na shekarar 2021 an ji yadda aka tabke wani magidanci da ke labewa a lungu
3: akan mutumin da yake zuwa anguwan mu yana shirar kaya yana nuna mutane tsaraicin sa
4: to wannan shine karo na nawa
3: gaskiya ya je ba karo na daya ba biyu ba in an nuka kira mutane kafin su zo sai ya gudu
0: kana a ranar 5 ga watan 9 na shekarar 2022 an ji yadda wata mata ta koka da yadda a dorayi wani gardi yake shiga a daidaita sahu da zarar ya ga mata a ciki yana kuma kai musu bara tare da zazzare ido
5: haka yayi mun kuma na fara masa magana dan ban yi shiru da baki na ba dinga cewa shi ma mijin aure ne
6: mutumin babba ne ko kuma tashi
5: babban mutum ne cikakken mutum domin ya fi shekara 45 dan ba yaro karami bane
6: da rana ne ko da dare
5: da daddare ne kaman 8:30 na dare
6: ke a lokacin kin wata shiga ne haka ta jan hankali ko ko kin shiga da dike karfa jiki
5: to matar aure wacce shiga zan yi da hijabi a jikina da a gaban mahaifiyata ni da nake matar aure kawai dai shi mai wulakanta mata ne
0: kana a ranar 19 ga watan 10 na shekarar 2022 an ji yadda a rimin Hanza dake a yankin karamar hukumar Kumbotso aka tabke wani matashi da shi ma yake sabule wando zarar ya ga mata sun fito unguwa
7: aure nake so to ka samu wacce kake so ni ban da budura gaskiya dan kullun cewa ni bana zuwa to tunda aure kake so baka ganin abin da kake kuskure ne baka tsoron ka gamu da mata karfafa su ma duka
8: eh gaskiya ina tsoro wallahi saboda ni ma abin da nake ina san ba daidai bane ba amma ni kuma abin da na faɗa ma ba asirina nake yin sa ba abin zo min yake yi
0: to akan haka ne na tuntubi tsohuwar mataimakiyar babban komandan Hizba a bangaren mata a jihar Kano malama Kulsum Kasim inda ta yi salati da sallallami kana ta ce
9: so da yawa akan samu waɗanda suke da ciwo a zukatansu wanda yake za ka ga duk inda mace ta kai ga lullubinta da kamewarta to su fa suna harin ta ne saboda haccewa suke ta fi aminci domin ba ta biye-biye dan haka ka ji tsoron Allah ina jan hankalinsa ya ji tsoron Allah ya sani cewar ita mace fa ko ya so ko bai so ba uwarsa ce
0: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace dan Allah gwamnatin jihar Nasarawa a kawo mana dauki a gyara mana hanyar unguwar Jaba domin tana gab da yankewa sako daga Alhaji Badaru Kefu jihar Nasarawa Allah ya kawo mana karshen ta'addanci a kasar nan sako daga Adamu Yusuf sabon karshi jihar Nasarawa dan Allah gwamnatin jihar Kano a duba tsofaffin yan fansho sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya Barkumbun Kure Muna amfana da shirin nan naku sako daga Rabi Musa mai jarida kofar Wambai su kuwa sakonnin Isa Jerus Fage dan Abubakar Dallami zangon marikita da na Ibrahim Inusa Kibiya da na Ibrahim Damuna mai fiyo wata kasuwar kofar Wambai da kuma sakon Muhammad Sunusu da baro gidan fako Yola Madobi dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540467 a yanzu to yanzu kuma ga waɗanda suka samu taimako
10: ni ne baban awwal mai lalurar kwakwalwa wani bayan Allah ya sa mu magani na 8,000 nagode Allah ya kara arziki Allah ya kara bodi Nagode.
11: Ni ce mai rashin lafiyan ulsa da rashin jini da kuma gaban jiki da typhoid. Ka saya min maganin 1017. Nagode Allah ya saka. Allah kara rufin asiri.
12: Ni ce biyar Allah da nake zo ake siya min magani da Misef da Brima. Yanzu ma an siya min da Misef da Brima 13,000. Allah ya saka, Allah ya albarka. Kai ma Rabi, Allah ya saka ma da alkhairi.
13: An biya min 10,000 a sa yarinya ta jini. Nagode Allah saka da alkhairi. Allah jikan manya. In sun rasu. Asibitin Murtala. Nagode Allah ya albarka.
14: Ina baban jaririya.
13: Iya gida.
14: Isa bai zo asibiti.
13: Wallahi ni kadai na tawo.
14: To ku rika tawowa tare.
0: To a dazu ne kuma wata baiwar Allah ta turo wani dan saurayi da tallafin naira 15,000 domin matar nan mai yan biyu kana maka saya wata mai lalurar hawan jini magunguna benduro na naira 5,000.
15: Allah na gode. Mun ga kudi 15,000. An sai mu wata mai hawan jini magani na 5,000. Allah ya saka da alkhairi. Allah an bani 10,000 ne kuma Allah ya saka da alkhairi. Allah ubangiji ya kara miki budi. Allah ya raya miki iyalinki. Nagode, nagode. Eh ni ce maman yan biyu. Nagode, nagode.
0: Hakanan akwai wani magidanci mai fama da ciwon mara wanda kuma za a yi masa aiki daga asibitin mafitsara.
16: Sunana Kabiru.
0: Yake damu.
16: Mara ce take damu na kuma bayan mara ta sa kafofuwa na gaba daya sai rike. To asibiti da naje an rubuta min sikayini na ga an gani likitan ya gani yace abun yayi tsoro kuma har da tsakuyoyi a ciki shine ya rubuta min 1,800. To ni kuma a yanzu haka
0: kamar aiki za a yi maka kenan.
16: Eh operation ne za a yi mu. To kuma a yanzu haka gaskiya ba ni da hali ba ni kuma da yadda zan yi kuma akwai dan abun da yake hannuna kalilan ne bai fi 150,000 ba. To shine nake neman taimakon bayan Allah taimaka mu.
0: Ina kake kai?
16: Allah ina ungwar da neji.
0: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin.
17: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV. Gawa.

akan shugabanci da siyasa da gwamnati a mahangar addinin musulunci wanda malamai daban-daban wasu malaman sun fi shekara dubu da kusan shekara su dubu da wucewa wasu kuma shekaru ɗaruruwa da suka wuce wasu kuma wanda a cikin su marubuta ma ba rai ya rasu saboda haka an ɗauko malamai ne masana guda bakwai wasu kuma daga ciki ma wanda za mu karanta littafin su a ciki ma wasu suna nan da ransu suna nan basu rasu ba littattafan guda bakwai kuma ashirin da ya gabata na faɗi sunan kowane ɗaya daga cikin littattafan nan guda bakwai da marubutansu da kuma muhimmancin littattafan da suka yi kuma na faɗi cewa littafi ne wanda wata cibiya a nan Najeriya mai suna AFAQ Educational Foundation mu'assasat al-AFAQ li khidmati at-ta'lim wadda ɗan uwa Dr. Usman Bugaje ke shugabantarta wannan mu'assasa ce ta ga muhimmancin a haɗa waɗannan littafai saboda ɗaliban ilimi da shugabanni da jagoran al'umma harkar siyasa a Najeriya tana buƙatar alƙibla tana da buƙatar saiti kuma musulmi ana so duk abin da zai yi a rayuwarsa ya yi shi ne daidai da manufa da kuma koyarwa ta addinin musulunci kuma a kowane zarafi ko a wani zamani ko a wani muhalli ya samu kansa saboda haka sai aka ga cewa a ɗauko wannan littattafai guda bakwai a tsatsamo daga cikin littattafan waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da yanda rayuwarmu ta siyasa da shugabanci take a Najeriya kuma ga shi nan muna da hanyoyi daban-daban na samun shugabanci a wannan ƙasa tamu ko musulmi da yawa suna shiga harkar siyasa a Najeriya da masu tsayawa takara da masu jefa ƙuri'a da masu yaƙin neman zaɓe yana da kyau ko mai musulmi zai yi ya san ladabin musulunci a cikin wannan abu da haka waɗannan littafan guda bakwai za su shirye da mu akan yanda muke tafi da al'amuranmu na siyasa in Allah ya taimake mu muka shiryu da shiryawa waɗannan littafai to wannan za ta taimaka mana ko wajen kyautata shugabanci a Najeriya kuma wanda idan shugabanci ya kyautata a Najeriya babu shakka al'amuran ƙasar za su tafi daidai wadada fiye da yanda ake tsammani kuma na faɗi sunayen mutum biyar waɗanda su ne suka haɗa wannan littafi suka tsatsamo muhimman maganganu daga littafan nan guda bakwai suka fitar da wannan littafi guda ɗaya wanda za mu riƙa karanta shi insha Allahu ta'ala daki-daki har Allah ya kai mu mu kammala shi to amma idan ba a manta ba a ƙarshen shirin da ya gabata na faɗi cewa littattafai fa ba su da iyaka waɗanda aka yi su a fannin shugabanci da siyasa da gwamnati a mahangar addinin musulunci tun daga zamanin magabata ɗin duk da yake sauran fannonin ilimi sun fi fannin siyasa da shugabanci samun zuzzurfan bincike da kuma ƴanci ma na binciken a gurin malaman addinin musulunci don haka ne wani abu sabo ko ijtihadi ko ƙwara ba shi da yawa a fannin siyasa a littafin da aka yi a da kusan idan ma muna karanta wani littafin guda bakwai za mu ga kusan duk abu ɗaya ne abinda aka faɗa a wancan littafin shi ne dai ake faɗa a wancan littafin sai dai ɗan kaɗan abin da ba a rasa ba kamar irin su Juwayni Al-Juwayni Abul Ma'ali Imamul Haramaini wanda gaskiya ya fita zakka ya kawo abu wanda yake sabo revolutionary in ji Turawa wato wani abu da yake ijtihadi ne sabo na hangen nesa da hasashe mai kyau wanda kuma ita siyasa wannan abin take bukata kwarai da gaske to kuma amma kuma akwai littafai da yawa waɗanda aka yi ɗin duk da haka a da da yanzu da kuma wannan zamanin da muke ciki an samu marubuta waɗanda suka san siyasar zamani mutuƙa kuma suka san siyasar musulunci da shari'ar musulunci to sun yi ƙoƙari yanzu ana kan gaba ta yin ƙoƙari wajen yin rubuce-rubuce a wannan zamanin waɗanda za su amsa da yawa daga cikin tambayoyin da ake a gwamnati yanda a musulunci za a yi shugabanci wanda zai biya buƙatar kowa da kowa to kuma a daɗin ma akwai littafai ɗin da aka yi waɗanda akwai maganganu masu muhimmanci a cikinsu ana iya tsitsintowa kamar yadda a wannan littafin aka tsitsinta aka haɗa wannan littafin akwai wani littafi mai suna At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk baya cikin littafin da aka haɗa wannan littafin wato baya cikin littafai guda bakwai waɗanda aka haɗa littafin mu ne amma za mu amfana da shi idan mun zo muna karanta littafin wajen sharhi shi littafin At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk wato wanda ya rubuta shi shine Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali wanda yake shi Al-Imam al-Ghazali masani ne na shari'a masani ne na fiqh masani ne na usul fiqh
kuma shine gagaraba do a fannin maqasidish shari'a kusan shine ma wanda za a ce wanda kowa fice a ilimin maqasidish shari'a kuma masani ne na siyasa kuma yayi shugabanci dan ya rike bukamin da za a yace da shi prime minister a zamanin sa to wannan littafin na sana'at tibril masbuq fi nasihatil muluk yana da miza guda biyu wanda sauran littafan da suka yi rubutu akan siyasa na da da irin zamanin sa su bi su irin wannan na farko tukuna ya bude littafin da maganar imani da Allah da imani da ranar lahira wato yana da kyau mu lura da wani abu babu abin da yake da saurin shagaltar da mutum a rayuwa ta duniya kamar mulki saboda mulki jajiba ne da shi ina jajibo duniya ya jajibo yan duniya ya jajibo kwadayi ya jajibo jin dadi ya kuma jajibo ma zalunci saboda haka sai Imam Al-Ghazali Allah ya buɗa mar wata basira sai girka littafin sa akan gina shi akan imani da Allah da manzon Allah da imani da ranar lahira wanda wannan guda biyun su suke yi wa mutum kandagarki su hana shi bin san zuciya kuma su kawar da shi daga wata shubha kuma su tare shi daga zalunci idan muka lura duk wani shugaba a tarihin duniya kaf duk wani shugaba wanda ya fice da adalci musamman kuma a tarihin addinin musulunci da shi kaga cewa yana da tsantseni kuma yana da tsananin magana tsoron Allah da tsoron ranar lahira su suke saka shi ya kaucewa zalunci kuma su suke saka shi yayi adalci kuma su suke saka shi yayi kyautatawa bayin Allah saboda haka Imam Al-Ghazali yayi hikima kware wajen bude littafin siyasa da fara magana akan tsoron Allah ko kuma imani da ranar lahira in imani da Allah da kuma imani da ranar lahira to kuma duk bayan yayi magana akan sauran babubukan littafin a shugabanci muhimmancin sa larurar sa wato ma'ana kasancewarsa dole ana bukatar sa a rayuwa in ba shi rayuwa ba za ta yiwu ba al'umma tana bukatar shugaba kowane iri ne gurgudan yanda ya samu yadda ya kamata a taya shi yin shugabancin haƙƙin shugaba akan al'umma haƙƙin al'umma akan shugaba irin abubuwan da ake bukata a samu shugaba don yin shugabancin sa ya zama mai muhimmanci duk bayan ya gama waɗannan maganganun sai ya rufe babin littafin babi na ƙarshe a littafin sai ya rufe shi akan magana akan mata to wannan shi ma kuma yana da muhimmanci ko wasu za su yi mamaki me ya kawo zancen mata ana zancen gwamnati kwarai da gaske ina da matukar muhimmanci da ya rufe shi da maganar mata saboda yawanci shugabanni maza wato har sha'anin mata yana rudarsu kwarai da gaske kuma yana tasiri wajen shugabancinsu ko matansu na aure ko kuma in zamanin da ne zamanin kwarkwarori in kuma a halin yanzu ne ko zancen magana a ce ƴan matan shugabanni ko kuma da sauransu dai mata dai wato suna da matukar hadari a sha'anin shugabanci saboda haka Imam Al-Ghazali sai ya rufe littafin da maganar yanda ya wajaba shugaba ya zama na ya tarbiyyantar da kansa wajen hulɗa da mata hatta matar tasa ta aure ta sunna ya wajaba ya zama da cewa ya kafa da tafi da ita a sha'anin mulkinsa domin kada ta yi tasiri garin san zuciya ko tsananin san matarsa da birge ta wannan ya jawo ya zama da cewa ta ja shi ya yi zalunci ya yi abin da ba daidai ba to wannan littafi na At-Tibril Masbuq fi Nasihatil Muluk yana da wannan matukar muhimmanci sai kuma littafi na biyu daga cikin littafin da za mu yi amfani da su idan muna sharhin wannan littafin shine littafi mai suna Bada'u Silki fi Tabai'il Maliki shi kuma na Muhammad ibn Ali ibn al-Azraq al-Andalusi shi kuma littafi ne wanda yake bangaren sa sai karkata ga shugaba akan kin kansa ya yi kamata ya tafi duk mutumin da Allah ya sa ya zama shugaba ya yi kamata ya tafi da rayuwarsa abincinsa, abinshansa, suturarsa, tafiyarsa, zamansa a fada wanda zai rinka sauraron su da waɗanda duk abin da za su yi masa kar ya dakata tasu a hulɗa da abokan gaba, hulɗa da masoya to shi ma wannan shi kuma wato kamar ladabin yadda shugaba ya kamata ya tafi da shugaban rayuwarsa a matsayinsa na shugaba dariyarsa, haɗe fuskarsa, suturarsa, abin hawansa komai da komai a Bada'ul Maliki to shi ma wannan wato za mu rinka samun abubuwa da yawa na ɗaya bakewa daga cikin wannan littafin a wasu guraren idan mun zo sharhin wannan littafin da za mu karanta a halin yanzu sai kuma littafi mai suna Raunaqut Tahdhir fi Hukm As-Siyasati Wat-Tadbir
shi kuma na Ibn Sammak al-Amili shi ma yana daga cikin marubuta da dadu na zamanin da lokacin nan daular daulolin da suka samu a Andalus wato shi ma littafi ne wanda yake duk da yake na da ne da dadda littafi ne amma shi kuma yana da muhimmanci shi ma wajen magana akan idara wato gudanar da gwamnati idan mutum halifa ne shi ko shi shugaba ne ko gwamna ne ko shugaban kasa ne yadda zai kula da ma'aikatansa da wanda suke karkashinsa da yadda zai sarrafa su da yadda zai karkasa mulki ya rarraba shi tsakanin wanda za su taya shi aiwatar da mulki har zuwa kan alkalai da masu leƙen asiri da masu bin diddigi a san halin da talakawa suke ciki duka shi kuma da littafin ya kawo waɗannan maganganun duk da yake ya kawo shi ne a bisa salon mulki na da ba na yanzu ba amma duk da haka dai za a samu abun koyi da kuma ƙarin hikima da za a ɗebe kewa da ita to shi kuma littafi mai suna shi kuma wani littafin na zamani ne al-islam wa siyasa musulunci da siyasa ar-radd ala shubuhatil ilmaniyin wannan shi littafi ne da aka shi ne raddi da martani da waɗansu waɗanda magautan addini da suke cewa ai kwata-kwata ma ba maganar shugabanci ko siyasa a musulunci don haka addini daban gwamnati daban don haka wanda ya rubuta wani littafin shi ne Muhammad Omara Alhaji kansa wanda shi ma 'yan shekarun baya ne duka basu shekaru uku zuwa hudu ba da rasuwarsa da yake shi ya san zamanin kuma ya san hankalin masu wannan maganganun kuma masanin shari'a ne don haka ya rubuta wani littafin wanda shi kuma zai gamsar da musulmi masu harkar siyasa su fahimci cewa babu fa abinda addinin musulunci ya bari ba abinda addinin musulunci ba zai jagoranci musulmi ya tafi da shi a rayuwarsa ba in dai abin nan mai muhimmanci ne a rayuwar al'umma musamman kuma maganar shugabanci ba zai yi a ce musulmi ba su da wata magana ko koyarwa ta musulunci da jagoranci akan yadda ya kamata su yi gwamnati ko su yi jam'iyya ko su yi yakin neman zaɓe ko su yi takara ko su jefa ƙuri'a duka za a samu a cikin koyarwar musulunci mai faɗi na dubban da za su shiryar da musulmi akan yadda za su yi waɗannan abubuwan zuwa hanyar da tafi zama daidai da kusa da neman yardar Ubangiji da kuma nesantar da su da abin da zai zama zalunci ne ko cuta ko kuma jawo fushin Ubangiji to haka shi ma wannan littafin yana da nasa muhimmanci sai kuma littafin mai suna Al-Jadid fil Fiqh Siyasi Al-Mu'asir wai littafi yana cewa shi kuma littafi ne da ya zo da wani abu sabo wajen fiqhun siyasa na siyasa ta zamani to yanzu mun fara zuwa tsundum cikin sha'anin siyasar zamani duka abun da muke kallo demokradiya ta zo da shi da nau'o'in mulkin zamani duka zai ya fitar da fatawoyi akan abubuwan da suke daidai wanda ba su sabawa manufar shari'a ba akan ga yadda ya kamata musulmi ya kyautata niyya ya ci moransu duka abun da suke ba daidai ba kar ya rudu dan ana ce ana zamanin demokradiya kowa ya abin da ya ga dama ko yana da yancin kaza da yancin kaza kar musulmi ya rudu da wayannan abubuwa ya sakawa ya zama da cewa shi ya sakawa kansa iyakoki ba zai tsallake su ba cikin abin da zai zama sabon Allah ne to wannan littafin shi mana da muhimmanci Al-Jadid fi Fiqh Siyasi Al-Jadid fi Fiqh Siyasi Al-Mu'asir marubucin su Nasir Sa'duddin Al-Hilali malami ne daga cikin malaman Jami'ar Azhar a wannan zamanin da muke ciki sai kuma wani littafi mai suna fi daruratu daula wato littafi ne yin magana akan larura akwai kamar yadda muka sani ad-daruratu tubihu al-mahzurat yawanci ana magana akan larura ta shari'a da ta shafi rayuwar mutane ɗaiɗaiku za a ce idan mutum ya samu kansa a cikin halin larura ga abinda shari'a ta sauƙaƙa masa kamar misali larura ta rashin lafiya tana kawo sauƙi a sha'anin ibada mutumin da ba shi da lafiya ba zai iya taɓa ruwa ba maimakon ya alwala an yadda ya taimama ko kuma maimakon ya wanka an yadda ya taimama mutumin da larurar tafiya ta kama shi an yadda ya rage sallah daga raka'a huɗu zuwa raka'a biyu mutumin da ke da larura ta rashin lafiya ba zai iya azumi ba an yadda ya sha ruwa ya ci abinci in ya so bayan sallah ya rama matar take da larura saboda al'ada an yadda kada ta yi sallah kuma an yadda kada ta yi azumi in ya so ta rama azumi gashi nan dai larurori daban-daban fanni ne mai zaman kansa ad-daruratu shar'iyya to shi kuma wannan sai yi magana akan daruratu daula larurar gwamnati da akwai abubuwa da dama wanda wajen tafi da gwamnati a zahirin ilimin shari'a na abinda aka sani a bayyane
za a ga wani abin ba daidai ba ne, amma wata ran kuma gwamnati ta zama ba yadda za ta yi sai ta yi wani abin da ba daidai ba. To ita kuma gwamnati ita ma tana da larura a shari'a, kamar yadda ɗaiɗaikun mutane suna da larura a shari'a. To shi kuma akan haka ya rubuta wannan littafin, don haka littafin yana da matuƙar muhimmanci kuma zai kawo sauƙin rashin fahimtar juna tsakanin malamai da kuma gwamnatoci, idan ya zama cewa gwamnatocin suna ƙoƙarin ɗabbaƙa shari'a ko kuma kamanta koyarwar addinin musulunci. Idan an fi sa musu ido da zarar an gwamnatinsa an ga wani abu a cikin gashi nan kun ce ku kuna da kishin addini ko kun ce za ku yi shari'a, amma gashi gwamnatin ku mun ji wani ya yi kaza ko an yi kaza. Da haka magana ad-daruratu shar'iyya din nan da daruratu daula, larurar gwamnati a shari'a, wannan littafin shi ma wani malami ne fitacce masanin ilimin fiqhu kuma masanin usulul fiqh kuma dangane da masu kallon wannan tasha ta Sunna TV da kuma masu sauraron gidan radio na S Radio. Yana da kyau in gaya musu alaƙar marubucin wannan littafin da ɗaya daga cikin manyan malaman da suke gudunma a wannan kafofin yaɗa labarai, kafofin sadarwa. Shi wanda ya rubuta littafin na Daruratu Daula Ta'silan wa Tanzilan, sunansa Professor Abdullahi Az-Zubair. Shi wannan Professor Abdullahi Az-Zubair malamin Dr. Abdulmuttalib Ahmad ne, shi ne malaminsa da iduba littafinsa na masters sanda ikaratunsa na digiri. Wataƙila shi ya samu lokaci ya zo ya bayanin malaminsa. Wato malami ne daga cikin malamai a duniya gaskiya da suka san ilimin maqasid da shari'a, wanda har sai da Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya ba shi shaida akan cewa in dai ana maganar maqasid da shari'a ne Professor Abdullahi Zubair wato maganarsa hujja ce. To shi ne ya rubuta wannan littafin na Daruratu Daula, wato da larura ta daula, kamar yadda ɗaiɗaikun mutane suke da larura ta shari'a, to gwamnatoci ma suna iya samun larura ta shari'a. To ya ware waɗannan larurorin kamar a fannin tattalin arziki, kamar a fannin zamantakewa, kamar a fannin dokoki, kamar a ɓangaren yaƙi, kamar a ɓangaren wayar da kan al'umma, kamar a ɓangaren kafofin yaɗa labarai da ƙoƙarin canja ra'ayin mutane. Duka akwai ɓangarori na larurori na gwamnati da ake iya cin karo da su, wannan za a auna su da ma'aunin shari'a a ga cewa to shi ta gwamnati tana da larurar da za ta sa shari'a ta ɗanɗaga mata ƙafa, saboda larura wani abin da ya fi ƙarfinta ko ba zai yiwu ba, ko kuma a'a sai wani lokaci ne sanda zai fi dacewa a yi abu. Kuma duk ya auna shi da abubuwan da suka faru a daular musulunci ta farko, ya kawo awo da abubuwan da suka faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kawo awo da abubuwan da suka faru a zamanin khalifofi al-khulafa'ur rashidun. So da littafin shi ma za mu amfana da shi a cikin sharhin wannan littafin da za mu yi in Allah ya dana da yake gabanmu. Sai kuma littafin mai suna As-Siyasatu wal Hukm, da siyasa da hukunci. Wato akwai bambanci tsakanin siyasa da hukunci, duk da ke kuma ba za a iya raba su ba, amma ana iya samun yanayi na siyasa babu hukunci. Kamar misali, mutanen da suke yaƙi suke ƙoƙarin samun gwamnati amma ba su samu gwamnati ba, kaga sun yi siyasa amma in ba su da gwamnati ba su da hukunci. Amma ko haka ɗin ma za a iya cewa kuma za a iya samun siyasar tasu ta haɗu da hukunci, domin ko da akwai jam'iyyar da ba ta kafa gwamnati ba, to amma ai a jam'iyyar da akwai shugabanci kuma akwai mabiya, don haka ko da ba ta kafa gwamnati ba, ita wannan jam'iyyar gwamnati ce a cikin ‘yan jam’iyyar da take shugabanta. A nan ma ana buƙatar adalci, ana buƙatar gaskiya da amana da sauransu. Da haka wannan littafin na As-Siyasatu wal Hukm shi kuma wanda ya rubuta shi shi ne Dr. Hassan El-Turabi, Allah ya jaddada rahama a gare shi. Dr. Hassan El-Turabi masanin shari'a ne, masanin dokoki ne na zamani, sannan kuma ɗan siyasa ne, wato wanda yake fitacce kuma sananne, kuma ya riƙe muƙamai na siyasa daban-daban, ya yi shugaban jam'iyyar siyasa, yayi ministan harkokin kasar waje na kasarsa, yayi attorney general shugaban babban alƙalai na gwamnati, kuma kuma ministan shari'a na kasarsa. Haka dai yayi malugun ƴan adawa, yayi shugaban gwamnati wanda gaba ɗaya gwamnatin ƙasa tana ƙarƙashinsa. To saboda haka yana da gogayya, kuma ya san siyasar zamani mutuƙa da gaske, kuma ya goge a harsunan duniya musamman harshen Larabci, duk da yake ya tashi a ƙasar Larabawa amma ya fi da yawa daga cikin malaman Larabawa ilimin Larabci, kuma sannan ya san harshen Turanci, ya san harshen Faransanci, ya san harshen Jamusanci, da haka yana da faɗaɗar fahimta da tsafafa
kuma yana da ilimin fikihu ko mahaddacin alqur'ani ne da qira'o'i daban-daban ko masanin tafsirin alqur'ani ne saboda haka wannan littafin da ya rubuta na as-siyasatul quran shi kuma littafin ne da iko kare gabaki ɗayan da ake siyasa a wannan zamanin tun daga kan maganar yakin neman zabe maganar kafa gwamnati shi kansa ma ita kanta ma gwamnatin in an zabe ta shin a sa mata lokaci a ce ta yi shekara 5 ko shekara 10 ko duk shekara 4 a yi zabe ko a ba a sawa gwamnati lokaci illa masha Allah duk ya tattauna wannan a ƙarƙashin inuwar fahimta ta addinin musulunci da haka wannan littafin shi ma duk da ke babban littafi ne kwarai yana da shafuffuka da yawa amma dai za mu amfana da shi da yardar Allah madaukakin sarki wajen sharhin wannan littafi da yake gabanmu a halin yanzu mai suna mabahith jami'a min kutubi siyasa shar'iyya annafi'a wanda nake sa rai cewa daga yau in Allah da zamu fara karanta wani abu daga cikin littafin to idan kuma lokaci ba zai ba mu dama mu fara karanta littafin ba ba ne za mu iya jinkirtawa amma wannan shi fada tana da matukar muhimmanci don mu fahimci cewa in mun tashi karanta wannan littafin ba duk abin da aka rubuta a ciki za mu karanta ba amma sai duk sanda za mu karanta za mu faɗi shafi saboda wanda yake da littafin ya rinka bi yana gani sannan inda aka yi magana mai tsaho ko ta wani sharhi mai faɗi ba sai mun ko inda aka kawo sabanin malamai akan wata magana da ba lalle ne sai mun karanta ta ba duk zamu tsallake mu je mu karanta abin da ke gundarin maganar shugabanci din da hukunce-hukuncensa in yaso wanda yake da littafin a hannunsa shi ya je ya karanta ya ga sauran bayanan da aka yi dalla-dalla a ciki sannan kuma za mu rinka auna da yawa daga cikin abubuwan da za a faɗa a cikin littafin ko da ko waɗanda suka rubuta littafin malamai ne da suka rayu misali a ƙarni na 2 ko na 3 ko na 4 ko ƙarni na 5 na tarihin musulunci to za mu rinka auna shi da salon tsarin mulki na zamani da muke ciki a wannan zamanin da ake yin mulki ta hanyar kafa jam'iyyu da yakin neman zabe da jefa ƙuri'a da kuma sojojin baka da za su shiga kafofin yaɗa 97.3 Rahama Radio.

a sakanin mutane kowa yana cire yanci ai ka san irin wannan ba ka yi a shin sami ba ka yi a shin barkono irin wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba irin wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda ba ki iya giya ma kowa ba kayi magani ba ka ji dadin shi ba a zo a sami aji ablikisu kuma ya san shago na kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jaraba a zungeru road ai kusan ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wana iri wana ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami aji ablikisu a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wana ba dadi ya dede a jikin namiji zai jawo rauni a wajen ma'amala da iyali iri wana ba dadi na gaya muku akwai wani asuwaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani bana baku abu banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun godewa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda ka yi aure biyu ka yi uku ka yi hudu to in sun fita a gidanka garebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san masala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kamar inda nike gaya muku kullum a daidai ana yi.